0: immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Sir Police! Sir Police! Itabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
3: Nga lang duha raman, matulungan kayong tabang nimo.
2: Manuhoy ako sa usa, o imuragwa si inahan ba ko? Sugi mo, tutoy! Aya!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Sample Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
6: Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permiko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Gilbert po. Security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang

0: Mapalit sa mga butika nationwide. Abli na! Ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
1: Abli na!
0: Abli na!
2: Abli na!
0: Yes!
2: Abli na!
0: Ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hanggang Biyernes. Alas 9 hanggang alas

0: So akong giyundang nga ng pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, huwag akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Blast Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lami siya. Wala pag ganito karangahong asid. Karon, tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Blast Coffee Mix.
1: Santon Blast Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Blast Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Atay, o sa day in English, unggoy tay.
3: Ay, kasayo na nanak.
2: Amo, patak ka, malaga tayo. Ingon na mong maestra tay, kay monkey.
3: Kung laki.
2: Ngay! Ay,

0: Oras 6 FM Cebu, Philippine Standard Time, alas 8:11 na. At ang oras na doon kayo sa Santhon Vitamin C, mga katropa. Santhon Vitamin C, the alkaline base, non-acidic vitamin C. Mga katropa, mauna niya pwede ninyo kining imnon. Bisag wa pa kumuwi kaon kay non-acidic kini. Dili maghapdos imutian. Kung mag-inom ka o Santhon Vitamin C, mga katropa, kay non-acidic kini siya. O niya, alkaline base kini. Ato ang vitamin C. Kita mga katropa, no? Naginahanglan yun og vitamin C atong lawas, na? Kaya usanas magkapaligon po sa ito ang immune system ang vitamin C mga igsoon, no? O niya, i-consume po ni vitamin C sa itong lawas matag-adlaw mga katropa, manang atog yung i-replenish. O niya, kung mag-vitamin C naman lang ganita, arita mga katropa sa Santhon Vitamin C, kaya sa ito nagikingon, non-acidic ini siya o alkaline base sa vitamin C. Inyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar, pwede sa inyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na ngayon, inyo kini mapalit sa Yes to Health Clinic Store. Yan ang maibutang sa umos gabahin na itong Sibianan, diri sa Bayzipla sa building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa.
1: Bullseye!
0: 12 or 13 minutos na nakalamay sa alas 8 sa panayon nga po ninyo kapag magiguba ni Gatog Tulumanon.
1: Bullseye!
0: Sunday edition. Now, arita sa ito ang lakbitan paghisgot mga kaigsunan o mga adlawa. Pizza 27, mga katropa, ikalima. Nga State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos, mga kaigsunan. Onya, ang yang suna na dungan po nis iska sintudusi, huwag ako masayop, mga katropa nga anibersaryo, founding anniversary sa Iglesia ni Cristo, mga kaigsunan. Kining founding anniversary sa Iglesia ni Cristo, mga katropa, holiday ni siya. Sa mga naandan, non-working holiday, mga katropa, pero karon doon ay ipagawas nga executive order ang Malacanang nga nagdeklarar sa Pizza 27 sa Hulyo, ika-112 nga anibersaryo, founding anniversary sa Iglesia ni Cristo nga usa ka special working holiday, mga katropa. Yanong gihimo man ng special working holiday. Unsa ba yung naka-special aning working holiday man diyan. Yato nangagi, dili man isa working holiday, katropa, grap-rap. Ugwa ko masayo pa, pero ikuri ko ninyo mga kaigso na giusahay, ma-distorted na itong memorya ba? Ikuri ko ninyo, ug nasayo ko. Kay sa ako nahibaw, nahinumduman, non-working holiday man mga katropa. Pero karon special working holiday ang anibersaryo, ika-sintudusing anibersaryo sa ato mga brothers and sisters sa Iglesia ni Cristo, mga kaigsunan. Okay? So, o sa mga rason, aron sa ingon, dili magka-builo o doon na may kining lightning ka protest himuon ang INC, mga kaigsuonan.

0: O na nga gi special working holiday lang anniversary. Ah, mga katropa. Okay. So, ug mga adlawa kay doon na mag-uwi mga kasinatian na ito ang nasundong kagabhanan mga kaigsunan sa kalihukan sa Iglesia ni Cristo, mga katropa, sila panawagan o justisya, accountability, nga hangtod karon wapag yun makahatag o accountability or accountable or maka-account.
1: Wow!
0: Ang ito ang gobyerno, pinanguluhan, ang administrasyon sa itong gobyerno, pinanguluhan ni Presidente Bongbong Marcos, mga kaigsunan.
2: Usay!
0: Suog mga adlawa, ikalima nga State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos, mga katropa. Kining gitawag og SUNA, State of the Nation Address. Kining SUNA, mga igala, or State of the Nation Address, usa kini sa gahom. Gagihatag ito sa presidente, mga katropa. One of the powers of the president, mga higala. Nakalatid kini sa itong batakang balaod. Every third Monday or every fourth Monday of July, mga katropa. O sa may naan ng State of the Nation Address. Gituyo ni siya, mga katropa, aron sa ingon, mapahibaw sa gobyerno, sa presidente sa Pilipinas o sa ubang mga nasod, pero direktas Pilipinas, mga katropa. Ug unsa may iyang nahimo ug unsa pay iyang pagahimoon, mga kaigsoonan. Kumbaga, kining State of the Nation Address is a report card of the President, mga kaigsunan.
2: Bullseye!
0: Muna report card sa Presidente. Sa Pilipinas, ang SUNA nga himoon matag ikaupat nga Lunes sa Hulyo matag tuig, mga katropa. So, i-report niya sa Presidente og unsa na iyang nahimo. Og i-report po niya og unsa pa ang iyang pagahimoon, mga kaigsunan.
2: Bullseye!
0: O na nga, ang mga tao maminaw gyud. Kaniadto gud mga katropa, sa wa pa mauso ang social media.
2: Bullseye!
0: Wa pa sad kaayo ang media, mga kaigsunan. Maglisod man sa pagpahibaw, maglisod pag-abot ngadto sa katawhan, ang kasayuran kung giunsa o nagunsa ang pangulo sa nasod, mga higala. Una, ang State of the Nation Address pagahimoon sa presidente at ubangan sa mga representante sa katawhan, mga kaigsunan, nga ilang gibutang sa hawanan sa Kongreso pagkaha sa parlamento, mga katropa.
2: Bullseye!
0: Unang anha i-report sa presidente sa mga sakop sa Congress ang iya mga nahimo kay aron sa ingon ang mga kongresista o mga senador o membro sa parlamento mauna ang musulti ni ini, mga kaigsunan, kumbaga mauna'y mukas kay ngadto sa katawhan sa ilang distrito gamonig gihimo sa presidente sa nasod. Pero karon, mga igala, dagka naman kayo ang media. Doon na pamagani media nga social.
1: Wow!
0: O nagitawag, mga katropa, og social media.
2: Wow! Bullseye!
0: Dagka na nga platform sa media. Gawa sa kinini ang maingon nato nga kwan. Limutan ko sa termino, mga katropa, no?
1: What?
0: Inig television, newspaper o radio, mga igsoan. Mainstream media, mga higala. Kaya gawa sa mainstream media na may social media, mga katropa. So, unsay giimos presidente, makahibaw dadayon ang mga tao kay almost tanang tao sa Pilipinas. Gabit-bit og cellphone.
1: What?
0: mga igsoon, sama na siya mga katropa. Now, kaniadto gibase ng SUNA na itong panahon nga wapa i-social media. Udo na magani media mga kaigsoonan ng mainstream media, no? So, kuhan po kayo, kining daginuton pa. Mana nga i-report sa presidente kung sa iyang mga nahimo o kung sa iyang himoon ngadtos mga sakop sa Kongreso nga diin nagsilbing mga representante mga katropa.
1: Bullseye!
0: Katauhan sa ilang tagsa-tagsa ka mga distrito o lukop nasod mga kaigsunan. Okay, sumunay siya ang SUNA, State of the Nation Address. Now, unsamay mapahabot na to, unsamay i-report ni Presidente Bongbong Marcos na to o mga adlaw. Gipagutana siya sa mga sakop sa media, Mr. President. Unsamay imong i-report o mga adlaw. Oh, siya na abangan ang susunod na kabanata.
1: Bullseye!
0: I-fix na daw kuno nila mga katropa ang yung speech o mga adlaw. Pero naanakini sa 90% mga kaigsunan, importante daw kuno, dili taas, dili mubo ang yung report mga kaigsunan. Upaga, igo-igo ra mga katropa. Sakturas gitas on, dili taas, dili pud mubo mga igsoon para makuntinto ka.
1: Bullseye!
0: Gani o pagkapinis presidente, dili gahi o kwan. Or dili humog o dili lumoy.
1: Bullseye!
0: Bitaw? So, unsamay gipaabot sa mga negosyante? O sabay gipaabot sa mga tao sa report ni Presidente Bongbong Marcos sa iyang ikalima nga SUNA o mga adlaw? Sa survey nga gihimo mga kaigsunan, people are expecting unsay progress sa iyang anti-corruption campaign mga kaigsunan.
1: Bullseye!
0: Bullseye! O nagipaabot na ito mga katropa. Kaniyan tumiyaging State of the Nation Address, si Presidente Bongbong Marcos mga katropa at tubangan sa mga kongresista at mga senador gumikan sa kontrobersya sa flood control, mga igsoon sa iskandalo sa flood control, iyang giingnan ang mga senador, iyang giingnan ang mga kongresista, mahiya naman kayo. So people are expecting unsay progress mga katropa sa iyang mahiya naman kayo. Sa iyang anti-corruption campaign mga kaigsoonan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Siguro mga katropa, may uunta o si Presidente Bongbong Marcos yung report o mag-adlawa mo ingon, kung last year miingon ko nga mahiya naman kayo, this year ato Presidente basig mo ingon siyang nahiya na rin ako.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O baka ha mga katropa mo ingon siya, tayong lahat walang mga hiya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Kasi mapabuto na ito ang mga adlaw. Ilabi na sa anti-corruption campaign sa gobyerno administration ni Presidente Bongbong Marcos mga katrop.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Matinud-anon ba siya siyang anti-campaign, anti-corruption campaign? Kamu, nakahibaw man siguro mo? Di naman siguro mo angay pang istoryahan? Na mo mistil pang sultian?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Unsay nahitabo mga katropa sa imbestigasyon sa flood control mga igal? Taghambog rabas Presidente Bongbong Marcos, ingon siya, ako'y nag-expose, ako'y nag-imbestigar, nagpa-imbestigar sa iskandalo sa flood control. Why Presidente nakahimo nina ako pa?
1: What?
0: Siya pa daw kuno mga igal. Alangan di man nimo pinakadaghan.
1: Bullseye.
0: Pa nimo usa ka bilyon para usa ka gatos ka bilyon para sa dugang pang infrastruktura nga kining inyuha dito nga si Kupon, inyuha ditong isulod malita o bahin-bahinon.
1: Bullseye.
0: Ha? Oh. Siya daw kuno nag-expose pa ya. Si Presidente Bongbong Marcos magkatropa sa anomalia, iskandalo sa flood control. Botong last year nga State of the Nation address, ingon siya, mahiya naman kayo. Karon mga kaigsonan, unsa lagi ato mapaabot? Moingon si Presidente Bongbong Marcos, oy, nahiya na rin ako. O baka moingon ato Presidente, tayong lahat mga walang hiya.
1: Bullseye!
0: Bullseye! Mahay atong pabuton o ba? Alas 3:30 mga igala, magsugod ang suna. Ni Presidente Bongbong Marcos, tutok lang niya mo Diris XFM mga katropa. Ha? Tutukin ninyo Diris XFM 24 oras. Oh. Alas 3:30, magsugod o ba't na masayop. O nagipagawas ng mga igala kasayuran, magsugod ang suna ni Presidente Bongbong Marcos. Okay. So, people are expecting mga kaigsunan asa or waiting the progress report sa Presidente sa iyang anti-corruption campaign. Ang una na ito na hibawaan mga katropa matod pa sa itong amigong Duwindi. Nga sa dili pa ang sunang Presidente Bongbong Marcos, si Martin Romualdez da Kupon. Aron mo iyang ibida mga igsoon sa iyang sunang nga diara. Epektibo akong kampanya batok sa korupsyon. Tugod kay akong igagaw mismo ako gipadakop, gipapusasan.
1: Bullseye!
0: Wala'y una na ito nadunggan, hibawaan gikas itong amigong Duwindi mga kaigsoonan. O inyo kong pagutanon kinsa ning amigo na kong Duwindi, akoa na lang ni.
1: What?
0: No? Kaya basi suko nyo itong Duwindi katropang rap-rap.
1: What? Bullseye!
0: Bullseye! Inaon niya ko niya amigohon.
1: What? Bullseye! Bullseye!
0: Ingon siya, nga, ang unang plano mga kaigsoonan, dakupon si Martin Romualdez. Ang unang plano mga kaigsoonan, dakupon si Martin Romualdez aron i-appeal sa report ni Presidente Bongbong Marcos siyang suna ug mga adlaw. Aron sa ingon ibida niya kining ingon ani, why kinikilingan walang usapan eh, kundi katutuhanan lamang. Ha? Why pagpinig mga igsoon, bisan pagigaga, papusasan?
1: What?
0: Ha? Pero nausap mga katropa, giingon na lang nga. Ang i-report na lang, ato ni Batayan Ugmag, tinuo ba itong gisulti sa kong amigong Duwindi?
1: What?
0: Ang i-report ni Presidente Bongbong Marcos, aga si Martin Romualdez, kipasaka ng kasus ombudsman.
1: What? Bullseye! Bullseye!
0: Una-unta, ipadako pag yun, may galas Martin Romualdez.
1: What?
0: Yan ako sa muna-huna mga igala, base ni-interviner siguro si LM or si Lam mga igsoan.
1: What?
0: Kay Friendship and Islam mga igala o si MR, Martin Romualdez.
1: What? Bullseye! Bullseye!
0: Yan dili na ipadakop. Kay mo na una na ito na ibawaan i-report, i-appeals report sa suna ni Presidente Bongbong Marcos magkatropa. Pero giingon na lang nga, i-report na lang nga napasaka na ang kasus Martin Romualdez. Mauna mga katropa! Nga gifile na ng kasus ombudsman si Martin Romualdez mga igala!
1: What? Bullseye! Bullseye!
0: Hey! So muna siya mga kaigsunan. Kay, umuingon ka, kampanya batok sa korupsyon ni Presidente Bongbong Marcos mga igsoon, ang musantog sunahunas mga tao niya na kanayang kampanya pangag.
1: What? Bullseye! Bullseye!
0: May ngipon mga katropa. Ug may ngipon manggaling mga higala, ay ang kampanya.

0: selective mga katropa. Inoon, makasabota sa atong presidente mga kaigsunan, kaya langan man katropang rap-rap, magkuha siyang martilyo, ihapak siyang kaugalingong ulo. Ang ingon, o gatong balik-balik ang istoryang saldi ko, ang tinubdan nining tanan, gikas insertion, nyadto mga igala sa pagbahin-bahin sa kwartang gisulod sa malita mga katropa, si Presidente Bongbong Marcos man mga igala. Ito na ang rason mga igsoon, nga, buhingong Presidente ako ha, ako inyong pasangin lang kisang presidihan nagpa-investigar sa flood control ako. O siya lang kuno. O, kinsa may nag-expose ni ini, ako. Siya lang kuno. Siya pun kuno, mga katropa, nagpa-investigar. Ha? Pero, sa dihang mag-investigar na ang Blue Ribbon Committee, mga kaigsoonan ni Senador Rodante Marcolita, o siyang gihimo, iyang gipakudita ni Tito Soto, si Chis Escudero. Kung giilisan si Rodante Marcolita maigala isip chairman sa Blue Ribbon Committee Ping Lakson. O sa inahitabo sa investigasyon ni Ping Lakson mga katropa, doon ay resulta naa. O sa may resulta katunga ara mga igala. Diba? O sa may gihimo kung ang atong presidente gusto pa mga kaigsunan, lutuson ang mga kurakot mga igsoon kun iya pa or wa or kining tinuod pang dili sa kurakot mga igala, iyan ang tagipang lutos dili lang kining uban mga kaigsunan nga nalambigit sa kontrobersiyas corruption ng mga kontras partido niya. Iyon tanggi apil niya mga kauban. Iyan mga kapartido, mga kaigsunan.
1: Katropang Jerry Auxilio.
2: Bullseye!
0: O niya nga nung wala man, bana mga katropa, selective ang kampanyas illegal or kininang corruption ni Presidente Bongbong Marcos. Iyan ang i-report o mga adlawan. Yang ingon dia nga akong kampanya sa korupsyon selective niya kuwa. Kung ikaw dili na kong kauban, dakupon ka, prisuhon ka. Pero kauban ka, aukira. I-report ang Presidente Bongbong Marcos o mga adlawa. Ha? Ang mga negosyante, mga kaigsunan. Okay? Unsa ingos mga negosyante, nagpaabot sila nga dunay ingon ta kasulbaran mahitugod sa solirans negosyo mga kaigsunan. Okay? By the way, usa sa mga gipanghambog sa Malacañang mga kaigsunan nga ang State of the Nation address mga katropa ni Presidente Bongbong Marcos, maghatag daw kuno kini og klarong direksyon sa moabot nga duha ka tuig na habilin sa termino ng Presidente Bongbong Marcos. Usa na lang diay 2028 election na mas 2028 mga katropa. So sa pahimugatan mga kaigsunan, ipakita sa suna ni Presidente Bongbong Marcos mga katropa batod pas Malacañang nga dunay clear direction ang nahabiling termino ni Presidente Bongbong Marcos mga igsoon. So sa may buti pasabot ni ini mga igala, giangkon sa Malacañang ang pagsaway sa mga kontra sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos nga wa gyud ay direksyon kining yang administrasyon. Kamay gingos Malacañang magsit daw kuno sa clear direction mga katropa sa nabiling termino ni Presidente Bongbong Marcos ang iyang State of the Nation address kay atong madunggan og atong makit-an ugma sa hapon, mga kaigsoon. So sabay po't masabot ni ini, mga katropa? Ha? O sa ibot ipasabot ni ini, mga igala? Nga, ang presidente, mga kaigsoonan, or giangkon sa Malacanang, nga wala gyoy klarong direksyon ang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos, mga igsoon?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kay magklaro man kuno, magsit man kuno sa clear direction sa nabiling termino Presidente Bongbong Marcos ang sunaw mga adlaw. So, giang ko na. Di ay karons Malacanang, mga kaigsunan. Ang nakauna ng labay ng mga tuig sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos, wag yun ay klaro ang direksyon ni ini, mga igsoon. Sakto di ay giingon siya mga kritiko, mga katropa.
1: Katropang Jerry Auxilio.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ay nako. Sao na lang, mga kaigsoonan. So, mga adlaw, atong atangan. Kaingon mas Presidente Bongbong Marcos, unsay ato mapaabot siya, abangan ang susunod na kabanata. So, kung last year, ingon siya, mahiya naman kayo, ang atong paaboton, baka ha, mga igsoon, kung ingon si Presidente Bongbong Marcos, nahiya na rin ako. O baka, mga igala, Presidente Bongbong Marcos, moingon siya, nahiya na tayong lahat ay nahiya. Makahihiya. Paita, mga igala, ambot lang!
2: Bullseye! Bullseye!

0: Luis amo hacer a fiesta pibrero kay ang patron si Senior San David. Atot pa ni Glenn Cast. Gabi diri amo katropa alasay 55 gabi katropa Sir Jer. Ito GC Abilianosa may gabi din ninyo diyan. Wow! Ito sa Australia mga kaigsonan. Katropa Jer, good morning. Na ay video si BP Sara sa UK. The other day, something is coming next week. Unsa kahani? Ato pa ni Chris Alex Scott. Ato nang atangan sa siguro umingos Presidente Bongbong Marcos abangan ang susunod na kabanata. Si BP Sara ingon po siya abangan ang susunod na kabanata. Good morning, Katropang Jerry. Great ko sa Barangay Lawaan Dumanog and happy birthday ni Mary Ann Mendez sa Barangay Kadabong Dumanhog. Watching here sa Barangay Lawaan Dumanhog, Tikyo Angva. Watching your program live diri sa Labugon, Mandawi. Gikan ni Lucio Soronio. Happy Sunday, Consider. Great lang ko sa mga Ruhado o Kahipi family. Diri sa Obka 3, Barangay Kiyot. Amping mo diya, gikan ni Lloyd Ivan Aruhado. Kaya pulihin ka na si Marco, sir. Patong pang tsunahot no niya sa mga katropa. Pagyo ko'y plano no niya sa... So, katropa Jerry, nakit-an rabati ka sa imong tindahan, bigasan. Pag-agi na ko, skiyot, gabi ito, nag-ihap-ihap ka sa imong halin. Paldog yun siguro ka, Antony. Dyan po landiro, ikaw dyan po niid ka, ha? Ayog yun nas BBM kay ang nagngalan og stupid sa Ginoo, iyang ipapriso. Very good. Ikaw dyan po landiro, mga kaigsun. 40 minutos na kalabay sa last 8, matita mga balita gikan sa to mga kauban. Dugang pa mga paghitabo, mga kaigsunan. Sundan sa itong kaubanan. Atog unahon mga katropa, balita gikan sa itong Hunta Provincial. Gikan sa itong Provincial Capitol, Hunta Provincial, nanawagan o gabalaod nun. Kalabot sa bomb threat joke sa online mga ikson. Detalye sa report sa Iron Nato kini pinagi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdadaro. Live report.
1: Yes, ang ika-17 karon nga siguri ang panalawigan kun Hunta Provincial sa Probinsya Sugbo. Formal nga mihangyo sa Cybercrime Unit sa mga otoridad nga imbestigahan ang mga nagpaluyo sa pagbugna og mga pagpakadlok sa publiko. Pinagi sa pagpost og false spam o shooting threat online ang mga hangyo gipagi sa usa ka resolusyon nga gipangamanan ni 6th District Board Member Dason Larins Lagon atol sa regular session sa Hunta Provincial ni atong Lunes, Hulyo 22, 2025. Ang Hunta Provincial mahimugat nga umabot sa tulo ka mga bomb threat ang gitaho sulod lang sa tulo ka semana sa mga namugna o nakabugna sa publiko og kabalaka. Dugang niini nga na sa inihimo o susamang pagpakulga dito sa takbayan sa Lapu-Lapu di inailhan kini sa kapulisan. Gibugatan sa mga resolusyon ang anti-bomb joke law kung presidential decree PD 1727 nga nagdili sa paghimo o sayop ng impormasyon kalabot sa bomba o exclusive nang hinaot karon ang Hunta Provincial nga maksyonan kini sa mga otoridad aron di magdaghan ang neskutan nga mabuhat sa eskutan nga salaod sa ato magkatropa niya nga nagalubog kung nakanap ang pananaw. Inom karon ay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapuwektar sa itong mga mata aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa usap Pilipino para sa Pilipinas, kinong katropa Greggy Magdaro, XFM News.
2: XFM Report. Bullseye! Good morning!
0: Salamat katropa Greggy Magdaro sa mga report. Nagatong sa dugtak na 42 minutos o 30 segundos na mga katropang nagkalabay sa las 8. Kapitan Swerte ni pasaka na og kaso batog gato sayang konsehal sa Sangguniang Kabataan. Nga nanumbag gato niya. detalye sa report zero nato gini pinagi sa pagpamati ni katropang Binjitalis.
2: Live report.
3: Dagang salamat karabaga, Jerry Katropang Rafael Mahibuntaga. Hindi na nga naka-file o kanyang naka-kanyang submit o kanyang affidavit sa iyang complaint. Ang kanyang maong kapitan sa barangay at kanyang duguan dito sa Lugsu sa Sibunga ng Atrosaba sa kanyang polis. Aron kanyang hipit na nga mapasaka o mga lawa at Lunes. Mato pa sa ato pagkumpirma ni Kapitan Josefina Suerte ang kapitan sa barangay duguan sa maong Lugsu sa Sibunga nga kundi nagkahimula sa evidabita sa pagpasaka kaso nga batulo saba sa kanyang maong nga suspect nga isikonsyal nga yang isikonsyal ng Atrosaba nga si SK Konsyal sa maong ginapita si SK Consul Adelfa Aristas by 5 anos nga taga-barangay duguan ragi hapon ang kining kaso katapan siri kalapasan kini sa katuyo lebuhan sa pag sukmag sa maong gagamitan o yuman ang kini ang pag wahi ako baga yung taga-barangay siri nga inay nga huwag kinilabot sa maong husay ni apil kini maong si Consul at sa pag husay sa ang kining lupon sa barangay katapan siri nga iyang inhan o ang kining masamong sa lupon nga mo'y kapuyo ni Consul. Nasiran, matapan ni ni Kapitan Josefina Suerte sa itong eksklusibo nga pagkikinabi ng ito na kanya na itong Londres. Ngayon, ito po ni ang pagpalukmat alas 2:30 ang tagla sa hapon na itong adawan niya sa Barangay Hall kansang schedule kini sa kanyang mediation o kanyang husay ni Kapitan ito na sabi sa iyang lupo mismo. Ang kanyang tigusay mo'y giyosin ng tungura o kanyang masamong kay tungod ng katabang jiri sa kanyang istorya ng katulatod o niya
4: ang ilang panagkagawa ka naman siya gali nagpuyo na sila sa kabalay apan wa may sila magsilap na eh so matunod ito tungura kahit tungulagi kay napulo na ning maong kwa gali maong klub iyang gariklamo ang masamong natrasam sa barangay so giyaw siya ni kapitan so at that time nga nito Huwebes ka naman siya at lang Huwebes 2:30 in the afternoon naghosay ni o niya napun si SK Consul o nga kanila yung pangkabanay sa katulupon. So, ang istorya, kay giba ko talagang kung sa inyong dad, so mato nga, matulagi nga siya, hindi ka tatawag yung mga istorya. So, mato, ibatawag mismo ni Agapitan ang katong masamong nini dito sa barangay para magkuha kung o sa may hinong na yun. So, mato, dito...
0: So, ang reklamante na ni Katropang Binzi, ang reklamante ni ini ay ang sangkop sa lupon, katog uganga ni ining iyang ipatawag.
4: Mabutang sakop ka naman siya kay pamilya man eh. Mabutang naman nga yung kumbaga, yung masamo kay ban naman ni Sakwal o kapuyo sa ng SK Consul.
0: Oh. Ang kining so, SK Consul, anak ni Nining Lupon.
4: Tumarunat, ka naman siya
0: eh. Oh. Onya, ayang kaipon, kinimong giingong masamong, mo'y gipatawag sa inahan sa SK.
4: Tumarunat, ka naman siya eh, mo'y gipatawag kay aka nang ug algi ko yun o diyan may mga story ah mato nga agi personal nga nagpaabot og kining complaint ang kining mga lupo sa barangay nga usab sa barangay o niya ang niyo sa kapitan kay dili pwede kay sampay sa lupo sa pwede mo sa kulingon
0: oh kapitan so, magyud pod ana kay mediation pamanasya no sa yeah, mediation proceedings man money
4: oh niya neto mga tungura nagsuko yun ang kining komisyon karon diri kay ang kining lupon ang iyang gusto nga mahitabo sa katong masamong niya nga pag maabot dito sa barangay hall pusasan ang kini mo masamong
0: uy ora day siya pudog dili lupor
4: mo ni kada dili nga bitaw ta so malagi nga niya siya nga di na boy di tuod kay ang kini ato gibatawag dili man siya suspect kun siya kanang ato lang gibatawag tuod kay pamali mo gireklamo
0: at amicable man niya sa barangay
4: kabagat
0: amicable man na pagsitol ba. Yeah. Ang iya siguro ipapriso, papusasan, kato iyang anak kay nanumbag sa kapitan mo, totoo.
4: At kung wala pa ito naman dyan, wala pa ito manumbag. Oh. Sige, ipatawag na. Kaya gusto ni Lupon nga ang kanilang posa sa surgi. Pasabot, di ka pa na pwede kanang lupo tungkol kay wala siya sa balaon. Ang ato din eh, paghatag lang ang pagpasabot ninyo o para usay ato mabuhat. So, pag-abot ito, natumagin yung posa sa kini, mabuhat eh. Pag-abot ito, kito bang siya, ipuhutan na itong masamong, usun kitunod nga, ang kanyang ikaw ba nga naghatuhalong istorya. So, giangkol sa ang kanyang masamong kito bang siya, tinunod ka, tungkol kay...
0: Usa mo ka na lagi yung istorya ni hatun-hatun na suko man ang lupon.
4: Kailangan itong mga istorya kito bang siya nga morbito mga hatag o kapungot nga kung mga binata style kito bang siya. Ang kanyang naman sa itong record ni kama itong interview ito naging itong web wellness o niya ingon ni yan kung sa masamong nga yan nang gibuhat na pagkatuhan ng istorya kito bang siya kaya huwa na siya kapugong sa iyang ugangan tungkol kay ang ngilan o batasan. So hantong itong umurag dito niyang kung so pagka ni kapitan ko baga yang na kapot ng murag ang problema na sa lupon so sa hukom ni kapitan Katapansyari na karon mahusay na dili na sila papuyo nito kini masamong sa balay sa akatong lupon at doon na barangay hall temporary mapuyo na ipulimbit at tagaano kaning gamay kwarta budget para pagkuntaon o niya at
0: magpuyo nito ang iyang anak.
4: Maraming anak, kay Amorag, ang kapitan, kaya nakita mo ni kapitan Gato Banjari nga nasa insakto ang kanyang pamasamong kay taga Mindanosya. Tapos tungkol lagi sa kanyang pag-mautobatasan sa katulupon ng iyong pamilya, mato pa, sumato nga kanyang si kapitan mo inihukong lang nga iyang tabangan ang kanyang pamang kuhan, ang kanyang pamang masamong.
0: Oh.
4: So, huwag na ito, medyo usas ka ba ni Gato Banjari nga akin itong gusto mo tulisok at itong masamong. Murang isuon sa itong iski kosyal. Gipog nga ni Kapitan, haratod nga gusto mo kayo tulisok, mato sa iyang pagpugong, pagkasingkit nga di pwede, di pwede, paglingi ka ito man siri, ang kinumuan ng iski kosyal mo, nitugto siya naong.
0: Ganong namong pagpunis siya. Sa ito pa, kining gapuyo-puyo nining iski kosyal, wala na sila na magpuyo.
4: Posible ka ito bang sharing nga wala sila magkuyo ka ito bang sharing kay masig na itong naliklaan.
0: So naglagot na sa nini ang iski konsihal ganto sa iyahang kuhan, ganto sa iyahang kapuyo kay nanumbag mga tos kapitan eh.
4: Posible nga mahadlog po ding lalaki ng kapuyo kay
0: labirin. Pero kadiyot sa katropang Binje ba? Kadiyot sa magician ang naadya ang kumplinan raman o gagi kumpling.
4: Yes.
0: Ganong daghan man ni sila dito? Ganong nagkasulod na ning Kursiyans Iske?
4: Ang punto nga nasa dito, nasa gawa sa Barangay Hall, wa sa Sud.
0: Or
4: nabas sa Sud sa Barangay Hall, pero wala sa Sud, sa Sud sa
0: opisyal. Pero ganito sa din ba din ni Husaya, ganito sa katropang BG, din ba din ni Husaya sa kapitan ang kininiag reklamante o ang gireklamo?
4: Sud sa iyang opisina sa Barangay Hall kay Manager
0: sa. Okay, dito sulod. Okay, kadit sa dito sulod yung gihusay. Unya di man ni mahitabo ang pagpanumbag, di anas gawas.
4: Nemo ta kay Manager nga akin ni ang sa atong namatay video diha kay Manager. Sa atong nakita ka video ang pagpanumbag murag di anas sa tuod sa kuan pultahan o kaning agahan sa pultahan sa opisina ni kapitan. Tuod kay dihang gusto man tulis ko mo kunin mo ang masamong katuban siya sa agabanin ni Eski Kosyal, mo ito nga gibabaga ni Kapitan o gibadlong nga dili po hindi o ayaw ginala, ayaw ana ito kay delikado posible ikaw may magabedo. Hanggang nga sa pagbabag o
0: sato pa, kining mga, ang dito sulod sa opisina, ang gireklamo lang o ang nagreklamo?
4: O si Kapitan.
0: O si Kapitan. O niya, wa din ni sirado ang kuan kay ngano do na may mag-apil-apil dito sa sulod sa Husay?
4: Posible naman to para kita lang kan sa ring ala on duty nga nagabatas din sa gawas o sa palibot pero murag murag kalit na sa pangitabo nga ni sulod to kay tong kabanay sa igani iski kusyal mapaka gusto mo tulis ulit ni masamong ang sa time nga pagbadlong o pagbabag-babag ni kap nga dili po ito kayo buhat na hangtod niya sa may nasukmagan may pag ito pagkabuhak siya eyeglass ka naman Jerry.
0: Uy o niya magkabayad so, anero sila sa eyeglass
4: agawas pa sa eyeglass ang kinimong iski ko siya la
0: final pag yung kasong direct assault
4: Dahil kaso, karaman siya ang masakang kaso ni Agamemnon, which is possible sab, no? Nga, gawa sa Dahil kaso, possible sab nga, muhimuglakang si Kapitan sa pagsumbong dito sa kasabotan sa Department of Interior Local Government, Tercon DLG, sa mga akining gihimo ng atalas ni si Konsul Katraman siya ng gawa sa Maminaw, mismo sa iyang kapitan o kagapitan, na posible muhimo ni pagpasigang kaso complaint, simple complaint, administrative case, bago sabi sa mga maong eskikosyal ka taman siya.
0: Bitaw, ikonsyal ka sa gunay kabataan, kauban rambo niya, niya numbag ka si mong kapitan eh.
4: Actually, first time niya itong...
0: O saan niya siya, katropang binji, kontrapartido ni sila eh.
4: Hindi man po nila katropang ni Jerry, kuwari sila ka ng... Agay, kung kontrapartido, ang kanyang maong lupon, diwal lang yan, kaya siyempre mamaya lupon ni kapitan.
0: Ha?
4: O kung kontrapartido pa sila, diwal na mamaya mong lupon ang inahan.
0: O, tinuod, no?
4: Oh. Consider nga mamilupon ka ron.
0: Oh. Pero mo ni lupon nga nagpalupon.
4: Mo ni lupon ka ba siya nga mo itigo siya gihusay nga ising magayo.
0: Oh, mo lagi po. Wa siguro na ipaapila ni kapitan niya mga lupon o mga seminar. Kaya nga no nga, kining lupon iya mang ipadako pag ipatawag sa barangay.
4: Sabi na sa dito ka ba siya nga lupon ka sa barangay na naman sa mga ganang kumbaga mga matag tuig, matag buwan ng mga seminars.
0: Wala na ikuan ka kupang katropang binzi.
4: Lupon sa bagay.
0: Katropang binzi. Ang kanang nasibunga ba, wala na sila yung mga kuan? Wala na sila mga programa nga mag-train, maghatag og dugang kahibaw sa mga sakop sa lupon?
2: Bullseye! Bullseye!
4: Kaling ko sa barangay, labi na kaling ilang kuan ang ilang ako sa barangay ang barangay federation president no ating bangutan na sa Lugsos sa Sibuan kung doon naman ay kanang mga training o pagbansay ang mga lupon para sabi nga makatausap ka ng dugang kaalam nila nga mamaya mong ilang magamit para kung doon sa Lugsos ayon nga mga mag-away na mismo silang barangay ito man Jerry.
0: Okay.
4: So muna ato nga pinagalitis update kalabon na sabi sa talagsaon nga hitabo ang lupon ng Husay mag-iwasin ni Kapitan o niya ang Kapitan ng Husay isok magsing si Konsyala nga kaubar po sa barangay. Kato pa, magkalimod niya po sa Magkapla sa Kaunay sa Santo Arbal Oil. Magkatawang matag-alo ka talaga. Bilang katulad ng mga ganing mga ganing kusyantil ganyan itong parikos base o taas ba yung o ganyan yung tuwag ng mga burot-burot ganang gugat-ugat barikos base ng mga tapa iya ba Magkaplas ang Santo Arbal Oil. Hindi mo, saya sa Tuhak Incorporated papalit sa Mamasag Botika sa iyo lugar. Alam sa Diyos ng Pilipino para sa Pilipino sa katropa Belgium Talisik
2: XFM Report Bullseye! Bullseye!
0: Good morning! Salamat ka, Drobag Benji Talisik, sa mga report. Ang mga report, may nagpupos na itong tulabaroon at the Bullseye Sunday Edition. May good morning ito ni Lloyd Evan Arujado, ibang ito ni Lito Pipito. O niya, mayog good morning po, ito ni Eugenio Boy Tagsip. Tanaw na ito na sityo Kamansi, kinasangan si Bucedi. Katropag Jer, mutanaw ka sa suna sa presidente ugma. Ako mutanaw kay daghanasab ang isaad sa presidente. Katropag Hinyo Boy Tagsip, may buntag katropag Sir Jer, ug wala mo leak ng impeachment bato kang DOJ, dili mo pasaka ng kaso bato kang Romualdez. Publiko, matod pang Francisco Bihagan. Good morning, sir. Ito Buyet Rosasina. Good morning, ito ni Ma'am Lorna Margarita. Shout out. Pag-rate ko sa akong nephew sa Australia. Ayan Tiho Clark. 35 years old. Salamat kayo sa pagbasa, Katropa Jerry. Ay, good morning, ito ni Alan or ni Ayan Tiho Clark. Nasa may Australia. Gika ni Ma'am Lorna Margarita. Kauban ako diri sa Master Control si Katropang Rafael Raprap Mari. Kauban sa nato ni Butaga sila si Katropang Vinci Talese, Katropang Gaere Panuno Tamaro, Katropang Crystal Joy Felerka, o si Katropang si kisawa nato mahingan li Katropang Raprap si Katropang Grigi Magdanap. Atong news director si Katropag Philip Siruano, atong station manager si Katropag Jollibee Chavez Mikey. Alang sa nagkausap Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katropa mo, Jerry Kemsar Auxelio Jr. Manabilit sa Maingon. Upalik kong mapuhon, alas 4.30 at alas 6 sa buntag sa exciting Pilipinas. Mayong buntag kaninyong tanan, katropa mo, exciting!

0: Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.

0: Inom nimo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun na kape akong ganahan na nauyunan yun na ko.

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santo Gold Herbal Capsule, ang Santo Vitamin C, ang Santo Plus Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tapak, yes to health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: XFM. Ako si Don sa Kamaestra, naka-ulcer ko. Nag-research ko ang siya maayo ug nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix recommend the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangatanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tingbuong pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Tingman eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit. Unya magsigi pa jud kong

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Nahumanig kita si Katulog karahondan. Yun na pa. Anong sige mo na namang hikap ng atwa?
2: Malawagi kami ngawan pa.
1: Ang sumay mga kami ngawan nga. Buha naman tagtulo. At alam, usapan ka ng tataon. Nagturbo kita ko.
2: Giminaw ko eh.
1: Masa mga kami ngawan mo. Masigin mo kaghikap ng atwa.
2: Naano ko ko alis una? Ayaw!
3: Lupig pa nimo ang Lasin Zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong Masin Zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi-time para magsuyanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na

0: Search me. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amag i-try. Wala gyud ni nagmahay. Happy kaayo mi. Ug nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Food Supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, Food Supplement from Men. Mapalit sa mga butika.
3: Soap and Plus, Herbal Soap.
4: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma, kuha. Try Soap and Plus, Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
3: Soap and Plus, Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Sustan Plus Herbal Soap.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may

0: FM.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marino, kari sa kong atlibo. Hangili ko na sakit. Dayong nito ni inong tuog Santon Plus na wala siya. Naman na akong pangili. Dili na masakit akong tuog. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
3: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
6: Ah, oh, sakit kaya kong tiyan lula.
5: Ngano man?
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Kung sa maling kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na. May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Oh anak, mao kini mong yaya. Gwapa kayo, no? Kiss ni yaya, anak.
9: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
8: Anong di magkamukis ni yaya? Nagwapa man kayo na.
9: Dili ko maoy, maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya, iyang gilabaro.
8: Ayya!
10: Exciting!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhaway hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyo magkaan. Santone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
13: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain. Para dire-diretso ang trabaho. Kahit alira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
12: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
14: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na ang pagkonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi

0: FM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga lutalutahan, gingnan ko sa akong silinga na mo inom aning Santong Plus Gold. Huwag akong hindi imong matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santong Plus Gold.
2: Santong Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: Santong Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asin, gusukasukan ako, o gatalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, kung ako gisulayan sa pag-inom, kanang dili makasakaw gasid ba? Ako gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pa ganito karang akong asid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pag-ibig man taron, iawag ako ang tanan nga mga

0: labad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Ako magribanaon pa dong. Mga bang siguro ni ay. Yun na. Magpa-asip ko ng babaan bayaran.
3: Hi, sir. Mangabang ka?
4: Yaks! Kaluon!
3: Manunood man, sir.
4: Di ko ni mo eh. Pareha mo gagnaos kong asawa.
5: Exciting!
1: Balanced diet?
6: Check.
1: Regular exercise?
6: Check.
1: Vision X Plus?
6: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for men.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Samsung.

0: Yes to Health Clinic. Denise sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes.
2: Abli na.
0: Yes to Health Clinic. Denise sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: Mga katrupa, excited!

0: FM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darling Masula po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: Morning, Achia. Nasiyot akong bumiyan piling nasiyot. Nang ako babunod. Binog ako Santon Plus lang. Mati akong bumimbing. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may santon at vitamin B3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Senator Garcia, taga Puro, Diamond, Matina-Apply. 75, pero baspog pa. Kaya wala kong bisyo kayo. Nag-inom kong kape. Hili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban na ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, mag-inom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw, mura mag-baspog po gamay. Mura po kong iba pa akong lihok ba. Sao na? Siyempre, nagi panahon na magluya ta. Kasi hindi na akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga karyan ako na senior yung citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyo yung inyong D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga bumuang ko, basta tinood yun kini kaya nasulayan na yun ako.
4: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: May buntag? Mo-apply yung takong pagka-barbero?
7: Dali mo barbero mong ipagkita? Parlor ni?
6: Mo ba? Parlor, Danny? Kanasa mo ka magsiyokon?
7: Aya!
8: Exciting!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
9: Girl,
10: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
9: No more!
10: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya katulon lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
17: Abli na.
15: Abli na.
17: Yes.
15: Abli na. Ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Yes to Health Clinic.
15: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin.
17: Hilid sa Barangay Hall.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
18: Mga katupa, exciting!

0: Countdown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Paron wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Santon Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun na kape akong ganahan nga na uyunan yun na ko.

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Hello, sir. Mga plan to trabaho, sir.
2: Uso ba ibang nahibaw, Wanday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
1: Sir, dili mo ko kabaoan, ha?
2: Mo ba? Uso mag-ide posisyon ang imong gusto, day?
1: Ay, bisag kung sagun na posisyon, sir. Basta lang ang importante, musunod. Ay,
3: Yes to Health Clinic.
4: Dinhi sa Cebu.
5: Abli na.
3: Yes.
4: Abli na.
3: Ang Yes to Health Clinic.
5: Dinhi sa Cebu.
3: Yes to Health Clinic.
6: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
3: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
6: Ug matag Domingo.
3: Libre na pagkonsulta sa doktor.
6: Dinhi mismo
3: sa Yes to Health Clinic.
6: Ug mapalit nimo dinhi
3: ang mga produkto sa Yes to Health.
6: Yes to Health Clinic.
3: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
6: Hilid sa Barangay Hall.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: It's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Ko Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Ko Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Ko Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
8: XFM. All sa atin pong mga produkto, kung anumang mga products ang nasubukan nyo, pwede nyong i-post dyan or i-comment nyo ang inyo pong mga good experiences. At mamaya, pipili po tayo ng maswerteng mareregaluhan natin ng atin pong Santon Gold Coffee Mix gift packs. Ha? Huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health sa mga comments po ninyo para maging valid ayan, yung inyo pong entry, mga ka-wellness. Okay? Welcome na welcome po ang inyong mga katanungan. Pwede kayong mag-check sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasaya na yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Ha? At sa mga gusto namang makasubok ng atin pong mga dekalidad na mga produkto, puntahan po yan sa atin pong mga authorized dealers nationwide, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, St. Joseph Drug Store, at gaya na rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong lugar. Mabibili din natin pong Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket, at soon ay mabibili na rin ang atin pong mga produkto sa Pure Gold Supermarket. Ha? At pwede rin kayo maka-avail ng atin pong mga produkto sa atin pong online shopping store sa Shopee. Search na lang Yes to Health 2011.
9: At syempre, pwede rin po makabili ng atin pong mga produkto sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa mga lugar ho, sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa mga bibisita po para maka-discount, especially sa mga senior citizen, ibigay lang inyong mga identification para kayo po ay mabigyan ng ating discount. At ganun din, sa mga pupunta po sa Yes to Health Clinic, pwede na rin kayo magpakonsulta. Mm-hmm. Kasi meron tayong mga naturopathic consultant na pwedeng makausap at pwede kayong bigyan ng mga pwedeng modalities na angkop po sa inyong pangangailangan gaya po ng cleansing and detoxification program. Meron tayong nutritional therapy, mm-hmm. meron din tayong yung tinatawag nating herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang Korean therapy. Meron tayong biozapper, isang treatment na pwedeng gamitin, especially kung lagi tayo nagkakaroon ng mga common infection, ubo, sipon, pag gumihin ang immune system natin, ano? And yung ating terahertz therapy. So sa Yes to Health, itanong nyo lang po yan at kausapin ang ating mga consultant at pwede na rin kayo bumili doon ng discounted price ng ating po mga produkto.
8: Iyon. Yes, sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa ating po mga Yes to Health Wellness Center, ay bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
10: Metro Manila Branch,
4: Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Palibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Cosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
5: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
8: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ahitid sa atin ng Santone Plus Gold. Ang katawang po natin sa pagpapatibay at pagpapalusog ng atin pong pangangatawan. Alam niyo ba mga ka-wellness na ang isang adult ay maaaring mabuhay ng ilang linggo nang walang pagkain? Pero hindi tayo pwede mabuhay ng matagal nang walang tubig. Kahit ang pagkawala ng 1 o 2% ng tubig sa ating katawan ay maaaring makaapekto sa atin pong konsentrasyon, sa mood natin, sa physical performance at iba't iba pang bagay sa atin pong pangangatawan. Tunay nga na ang tubig ang isa sa pundasyon ng mabuting kalusugan. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isa sa mahalagang bahagi ng tamang pangangalaga ng atin pong pangangatawan, mga ka-wellness. Pag-uusapan natin itong tinatawag po na hydrotherapy at pamamaraan sa healthy hydration. Take note, kahit ang tubig, Doc Ron, Doc Algie, ay need ng ating katawan at healthy para sa katawan natin, kinakailangan po nito ng regulation. Kasi pag ito ay kulang, hindi maganda. Pag ito ay sobra naman, ay hindi rin po maganda sa kalusugan natin. Kaya Doc Ron, bakit nga ba dapat nating bigyan ng pansin itong tamang hydration?
10: Well, kung titingnan natin, mga Doc, ano, sa mga ka-wellness natin, 60% ng ating katawan makes up to 60% yung tubig. And sa ibang parte ng katawan, let's say sa brain at saka sa heart natin, it makes up to 70 to 75%. So ibig sabihin, without water, these organs, mga organs sa ating katawan is nahihirapan na mag-function. As you have said already na pwede tayong makasurvive for a few days na ano na mas mahabang araw without eating food. Mm-hmm. But kapag ka ang isang tao is na dehydrate o walang tinatawag natin na liquid or water consumption, mm-hmm. is talagang hihina and would cause fatality sa isang tao. And also, upon looking on, ang ating katawan kasi is composed of cell mm-hmm. and turns into organ sa ating katawan and nagiging system siya. Mm-hmm. So every cell in our body is nagdidepende ang kanyang function doon sa tubig na ini-intake natin. Mm-hmm. Also, kung titingnan din natin, especially doon sa plasma cell natin, doon mm-hmm. sa ating dugo, it makes up to 70% or 90% water to function properly. At tandaan natin, itong plasma cell natin, ito yung nagta-transport ng mga nutrients, oxygen, and also nagdi-dispose ng mga dumi sa ating katawan. Mm-hmm. And it is very crucial na maintindihan ng mga ka-wellness natin kung gaano ka-importante ang tamang hydration sa mm-hmm. ating katawan.
8: Speaking of tamang hydration, Doc Algie, ang tanong na karamihan, maraming debate about this, mm-hmm. ano? Kung gaano ba karaming tubig ang dapat nating ipasok sa ating katawan daily, araw-araw?
9: Oo nga, debate nga yan. Kasi mm-hmm. iba, sinasabi nila 3 litro, mm-hmm. iba, 2 litro. Mm-hmm. Actually, walang universally agreed quantity of water mm-hmm. na i-consume everyday. Yan ang totoo, ano? Pero ang common cited reference ay nanggaling po sa US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, na alam mo, recommendation nila is ang adequate intake daw, o AI, mm-hmm. ng level ng total daily water sa mga kalalakihan dapat ay 7.7 liters per day. Mm-hmm. Oh, eh ako maniniwala dito kasi ito ay galing sa mga scientists na, mm-hmm. ng National Academies of Sciences sa Amerika, mm-hmm. no? And sa mga ano yan, 15.5 cups 'yan. Mm-hmm. Sa mga kababaihan naman 2.7 liters.
8: Mas konti.
9: Kung mapapansin niyo, bakit laging nakakaangat ang requirement sa mga kalalakihan? Mm-hmm. Eh kasi ang lalaki ay likas talagang naka-design ang katawan natin sa hard work.
10: Yes.
9: O, kaya kung ikaw ay lalaki, tapos ikaw ay hindi gumagawa ng hard work, si misis ang hard work.
10: Baliktad.
9: Pag-isip-isip na. Ayan. Pero may, baka naman may masaktan, ano? May mga instances naman talaga na si misis yung may opportunity.
10: Yes.
9: O, kayong magtatampo sa akin. Pero by anatomy, talagang
8: by nature,
9: by nature yung lalaki,
10: mas, talaga ang lalaki,
9: mas makapal ang buto ng lalaki, mm-hmm. di ba? Okay, at ang importante po dito, ang sabi nila, kasama na dito lahat ng fluid na ini-intake natin. Mm-hmm. Hindi lang yung iniinom nating tubig. Kasama na yung, alam, nagtitake ka ng tsa, mm-hmm. umiinom ka ng katas ng prutas, mm-hmm. kasama na yung sa measurement. Mm-hmm. Okay. And another thing is, mga 20%, sabi nila, nanggagaling sa pagkain, mm-hmm. at 80% ng tubig o hydration ay nagagaling sa mga iniinom po natin.
8: Yan.
9: Oo.
8: Yung problema, Doc, yung iba, 80% kape. 80% ng fluid intake nila, kape. O, 20% na lang yung tubig. Ano? Pero dapat mabalansi po yung mga
9: iba,
8: kawenas.
9: Soft drinks.
8: Oo, yun
9: drinks,
8: lang nga. Yeah. Yung iba, halos hindi lang umiinom ng plain water. Ang mas gusto nila daw, yung tubig na may buhay.
10: Uh-huh.
8: Buhay yung kulay.
10: Buhay ang kulay.
8: Buhay ang kulay.
10: Yung iba nga, ano, yung energy drink tapos mm-hmm. nakahilata lang.
8: Nako.
9: Oh, hindi nagagamit ano, yung potential na energy. No?
8: Sounds interesting talaga itong water therapy or itong hydration.

0: ating puso. And also, mas kakaunti din ang mga sustansya and oxygen na pupunta sa ating mga cells. Kaya mapapansin natin doon sa mga ano, halimbawa, nag-hiking tapos hindi nakainom ng tubig. Di ba, kapag hindi na nakainom ng adequate na tubig, hinihinga na mabilis ng hapuin kasi wala ng transport ng oxygen at saka ng, ano, ng also mga nutrients and electrolytes doon sa parte ng katawan. Not just circulation and also transportation, water also regulates our body temperature. Kaya makikita natin mga doc, ano, mga ka-wellness, kapag ka ang isang tao is mainit ang katawan, anong ginagawa? Nagpapawis tayo. O pumupunta yung ano, yung fluid sa ating katawan doon sa skin natin, nilalabas doon sa mga pores natin in order to regulate yung temperature. Kaya papansin natin pag maglalagnat, 'di ba, ang isa na ginagawa is pinupunasan ng ano, ng bimpo in order to regulate yung temperature. That is why water is needed in order for our body to function properly and also temperature modulation ng ating katawan. And also, pinaka-importante dito is yung tinatawag natin na cellular function. Every cell ng ating katawan nagre-rely sa tubig to function properly, maintain its shape and structure, facilitate ng chemical reactions, and also nagtatransport ng waste palabas sa ating katawan. And that is the reason why if you are not drinking adequate water or adequate fluid, katulad ng sinabi ni Doc Algie kanina na yung 15 glasses a day doon sa lalaki, mas lower doon sa babae, is naaapektuhan ang cellular function natin. That's why we feel sluggish. Yung iba pagka kulang sa tubig, irritable yung mood kasi hindi nagfa-function properly ang brain. And even mild dehydration, nag-i-impair na yon sa mga cell function natin sa ating katawan. And isa sa mga makikita natin, especially doon sa mga diabetic, kapag dehydrated kayo, mas lalong tumataas ang blood sugar
1: level.
0: And also, insulin production, mas bababa. Kaya, a water consumption is really needed and proper hydration is really needed by our body.
2: Oh, at isa pa, mahalaga to, yung brain function. Alam mo ba, ang utak natin, 73 to 75% water.
0: Yeah.
2: Ang kanyang content at nakarely dito yung function ng ating total cognitive function na kung saan mas matalas ang isipan at matagal masira yung memorya kapag may proper hydration tayo. Kaya di ba ang unang sumasakit pag kulang ka sa tubig, ulo.
1: Tama
2: doon. At pag minsan iinom ka ng gamot, may isang basong tubig tapos yung ating painkiller, maya-maya lang, wala na yung sakit ng ulo. Sa tingin ko doon, kung mga 5 minutes lang yan, yung tubig ang unang naka-benefit. Kasi mabilis ang tubig.
0: Yeah.
2: And also, sabi sa mga pag-aaral na even 1-2% ng dehydration ay pwedeng maging dahilan ng una, fatigue o yung sobrang patang-pataka and also confusion na parang ano yung mga taong minsan di mo makausap, medyo deliro, di ba?
0: Kulang ang concentration. Oo.
2: Saka yung kanina sinabi ko, yung pananakit ng ulo, ano? Another thing is, mahalaga ang hydration sa ating panunaw. O, kaya maraming tao ang nagkakaproblema yung kanilang panunaw kasi hindi sila umiinom ng tubig. Kung umiinom man ng tubig, baliktad, mali yung timing. Kung kailan kumakain, saka naman yung tubig, sandamakmak yung iniinom. Diba? So, naapektuhan yung panunaw. And also, even yung saliva production, kaya mapapansin mo pag hindi ka umiinom ng tubig. And one of the sign na kulang sa tubig, tuyo yung lalamunan mo. Tuyo yung bibig mo. Kasi yung saliva, tubig yun eh. Kaya saliva is also digestive ang function niya. Hindi lang yung disinfection ng ating bibig. Nagtutunaw siya. Basically, carbohydrates. Yan. Pag kulang tayo sa tubig, yan. Tutuyo ang laway natin. And last but not the least is yung detoxification. O kaya nga pag kulang tayo sa ano, sa tubig, kadalasan humihina yung kidneys natin. Kasi ang isa sa pinakakailangan ng kidney for detox, kasi detox organ yan eh, kailangan yun ng tubig. So with the little amount of water na ating tinitipid sa katawan natin, kaya nga nagtataho, eh tubig eh. Kadalasan sa bahay, mura lang naman yan.
0: Tinatamad pang uminom.
2: Saka lang tayo umiinom pag nauhaw na tayo. Yun yung ating habit. Ano? So, mahalaga yan mga ka-wellness sa detoxification para ma-cleanse yung katawan natin. Kasi pagpapawis, cleansing din yan.
1: Tama daw.
2: Oo, di ba? Yung pag-i-cleansing din yan.
1: Even yung pagkasalita. The more we talk, mas maraming

0: fluid ang nakoconsume natin, yeah, nagagamit.
1: Oo,
0: natin.
1: Kaya yung ang trabaho ay katulad natin, broadcaster, o yung mga nasa field ng sales, daldal ng daldal, di ba? Madalis niya ma-dehydrate.
0: Kaya dapat makitubig kayo.
1: Ayan ang isa sa sikreto para tumagal tayo sa trabaho. And of course, yung lubrication ng ating mga joints. Kasi alam naman natin na ang joints natin, may lubricant na kailangan yan. So pag tayo ay dehydrated, isa pala yung joints natin sa naapektuhan. Kaya alam nyo na, gaano kahalaga ang tubig na dapat nating i-maintain everyday, kasi basic na need ng ating buhay yan aside from nutrition.
0: Eh kapag mainit ang panahon, Doc, di ba napapansin natin mga ka-wellness, mas yung ng water sa katawan natin ay mas mataas. Yung demand water.
2: Yeah.
0: Oo. Pag mainit ang panahon, kasi of course, nagpapawis tayo, perspiration, ano? And then, mas marami talaga ang kinukonsume ng ating katawan to balance the heat o yung temperature ng katawan po natin, ano? Tungkol naman, Doc, sa dehydration, ito, para sa mga ka-wellness natin na exposed sa direct sunlight or direct heat, ayan. Marami kasi, like mga construction workers, yung mga farmers, kapulisan natin, mga farmers, yung exposed lagi sila sa direct heat at napakatinding init talaga. Itong 2026 ay matindi rin yung naranasan natin na init.
1: Oo.
0: Mga ka-wellness.
1: Actually sa Spain ba yun, balita natin because of the heat wave. Ang daming namatay.
2: Yes.
1: Nakakalungkot 'yun. So, 'yun ang problema talaga pag matinding init.
0: Kahit ngayon nanonood ako ng cycling yung biggest cycling races. Ibinaba nila yung haba ng karera dahil sa heat wave doon sa France. Ganun ka tindi ang mga athlete na 'yan, ha. Mga elite na 'yon sila na yung katawan nila kayang mag-adapt. Pero concern pa rin sila.
2: Yeah.
0: Dahil nga doon
1: sabi nga nila doon yung mga Pilipino, nagagawa pa nila magbiro na kami dito sa Pilipinas 40, 45, 50 degrees Celsius nagkakapi pa kami. Alam mo sabi ng mga taga roon kasi sa Europe pala like in France, ang mga bahay nila doon designed to trap heat kasi 'di ba malamig doon.
0: Tama ako.
1: O tapos ang humidity.
2: Hindi
1: katulad
2: humidity
1: sa atin. Ang init doon para daw nasa oven. O kaya wag na nating sabihin 'yon mga Pilipino.
2: Kaya meron sa yung tinatawag na sa forecast, merong sinasabi na 25 feels like 50 or 40. Ganun. So, 25 yung temperature, pero yung humidity, mas lalong nagpapainit ng pahirap.
1: Yes.
0: So, gaano ka-delikado para sa kanila, Doc Ron, yung tinatawag na dehydration?
2: Yes. Kung titingnan natin, we need to understand ano ba yung dehydration. Dehydration means you are disposing more fluid than you intake. Yun yung tinatawag na dehydration. Ngayon, kapag ang isang tao ay na-dehydrate, may mga organ, may mga parte sa katawan na nagkakaroon ng tinatawag natin na nandidisrupt yung functions nila. Isa na naman dyan yung ating insulin at ating glucagon production. Kaya papansin natin yung mga hypoglycemia. Kalibitan yan, nagbababa kapag dehydrated ang isang tao.
1: Oh.
2: So, yep. Isang common reasons ng dehydration, excessive na pag-dispose ng tubig, also yung init and exercise, diarrhea, also that causes dehydration, fever, kaya kailangan ng more water intake. And also there is a new study na ito palang merong mga substances na nagkukos ng dehydration sa ating katawan. Let's say for example, caffeine. Ang caffeine kasi ay
1: stimulant
2: and also toxic siya sa katawan. So ang natural na reaction ng katawan is to throw it out. Sa pamamagitan ng ihi. Also, alcohol. Alcohol drinking, beer. So, those are mga nag-cocos ng tinatawag natin na dehydration.
0: Anything that is toxic, I think, Doc Ron, na especially nagkuko siya ng concentration sa katawan natin, nagnanakaw ng water reserve sa ating katawan.
2: Yes.
0: Because even yung salt, di ba? Pagka napakain ka ng maalat na pagkain, usually ang nararamdaman natin?
2: Uhaw,
0: di ba? Gusto mo uminom ng tubig. Kasi yun yung response sa katawan mo to dilute that concentration of sodium sa katawan natin para hindi siya maging very harmful sa ating pangangatawan.
2: Yes. And also, isa sa primary signs ng dehydration is ito pong tinatawag natin na pagkauhaw.
0: Mm-hmm.
2: But then yung thirst, yun ay nagsasabi that you are already mild dehydrated.
0: Mm-hmm.
2: So that means if thirst is speaking that you are already mild dehydrated, mm-hmm. you need to drink water before you have the sensation of thirst.
1: Yes.
2: Kasi para hindi tayo matinatawag na ma-dehydrate.
1: Mm-hmm. Huwag na tayo maghintay ng uhaw.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nga nila, kailangan lang talagang i-schedule mo kung kailang kahino. Actually sa Japan, actually pinakang model daw pagdating sa hydrotherapy and hydration, mga Japanese.
0: Mm-hmm. Bakit kaya daw?
1: Kasi nga, meron silang habit na talaga. Meron na silang minanapan habit na pagising nila sa umaga, inom sila ng tubig. Anything they do before they do it, they will drink water.
2: Drink water.
1: Oo. Yun ang habit ng mga Hapon. Before they go to bed, they will drink water. Kasi actually, sabi nga nila, ang mga heart attack daw at iba, usually nangyayari sa madaling araw because of, syempre during that time, hindi ka umiinom ng tubig.
2: So, lalapot ang dugo.
1: Oo, yung mga Hapon, they have that kind of habit.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sila yung nagpausa ng water therapy.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga iniinom, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Yun. So, sa ano naman, yung isang sign ng dehydration, kapag nakaramdam ka na nito, for example, nagkaroon ka ng ano, ng dry mouth, yung sinasabi ko kanina, tapos yung ihi mo parang tsaa.
0: Nako.
1: Ay, hindi na kailangan paalalahanan ka na ikaw iuminom ng tubig.
0: Mm-hmm.
1: Actually, may isang CR ako napuntahan. Hindi ko maalala sa ibang bansa ito.
0: Mm-hmm.
1: Nakalagay doon yung kulay ng ihi. Tapos pag umihi ka, titingnan mo yung ano, kung yung kulay. Ang kulay ng ihi mo ay doon, may suggestion doon kung ilang basong tubig ang iinom mo. Oh, may ganun sa Japan yan. Parang sa Japan, nung pumunta tayo sa Japan noon, with Yes to Health Family. Sabi ko, believe naman ako dito kasi napaka-aware nila sa mga ganun. Ano. Mm-hmm. Kapag ang ano mo, dark yellow urine, tapos ikaw madalas ka nakakaramdam ng parang pagod ka na hindi ka naman talaga nagtatrabaho, pagod ka pa rin, it's a sign of dehydration. Tapos, lagi nagka-hypertensive, laging high blood. Kahit nagtitake ka ng maintenance, na-high blood ka pa rin kadalasan.
2: Kasi baka kulang ka sa tubig.
1: Oo, yun po yung mga signs na pwede nating bantayan dahil kung hindi natin ito makukorek, mag-iwan ito ng mas malaking pinsala later on sa ating kalusugan.
0: Mm-hmm. No? Ayan. Kaya mga ka-wellness, ngayon alam na natin kung ano yung true value ha ng overall sa overall health natin ng hydration.
1: Mm-hmm.
0: Mahalaga na hindi natin to ma-set aside. Mm-hmm. At see to it na ito ay kumbaga ma-fill in natin yung gap ng madalas nakakulangan nito sa ating buong pangangatawan. Mamaya pag-uusapan naman natin ang mga pamamaraan kung paano po tayo mag-hydrate or ma-rehydrate.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, kasi yung iba mali din yung paraan ng pag-rehydrate nila. Meron ako na pakinggan, Dok. Pwede ba nga, no? Uminom ako ng 1 litrong tubig ngayon, ubusin ko na agad. Para mamaya, hindi na ako iinom. Meron ganun eh.
1: Tapos nagre-reklamo, ihi ng ihi.
0: Uh-huh.
1: Kasi ang katawan natin, intelihente.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, pag alam niyang sobra, ipa-flush out niya talaga yun.
0: Kaya mahalaga na alam din natin kung paano yung tamang paraan ng pag-rehydrate, mga ka-wellness. Ha? Kaya mamaya po, ating pag-uusapan yan dito sa ating pong programa. Kaya tutok lang po dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health. Gold Live Testimony.
4: Ako si Valentina Poligratis, Barangay Maoyon, itong bayan ng Puerto Princesa. Tatlong buwan inom ko ng Santong Kupi na bantayan ko nga yung ito sa kaliwa, may bukol yung nga parang mais, pag magsugle ako madala na, kaya nagsakit ka na maga. Nang naiko-inom ako ng Santong Kupi Mix, matyagang 3 buwan, na bigla lang na ano, hindi ko na malaya. Ngayon pala natunaw na, katulad sa akin, mga senior, tawagan ko ang inyong pansin, ang atong panglawas, kailangan talaga nga mag-inom tayo ng kopi. Huwag lang tayo tubili ba nga. Hindi magaling. Sa akin, nasubukan ko na.
3: Santong Plus Gold, mampibili sa mga butika. The secret of health.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahiya magtanong. I-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Balikan po natin yung pinag-uusapan natin patungkol sa hydration at itong water therapy. Mm-hmm. Paano po ba natin masisiguro, Doc Ron, na nagiging sapat ang tubig or water intake natin para makaiwas sa panganib dehydration at yung masamang epekto nito sa atin pong kalusugan.
2: Well, we need to understand what is hydration.
0: Mm-hmm.
2: Hydration is not just merely drinking water.
0: Yes.
2: Kaya sinasabi mo kanina, mm-hmm. Doc, na isahan lang, isang litro, mm-hmm. lagok ng lagok, mm-hmm. isang litro, inom na lang, tapos maya-maya, tatlo, apat na beses na uminom mm-hmm. na ito, iihi. So, parang pumasok dito, lumabas lang mm-hmm. din.
1: Tapos feeling niya, uhaw na uhaw pa rin siya.
2: Oh, kasi mali yung tinatawag natin ang hydration. Mm-hmm. Hydration means retaining.
0: Mm-hmm.
2: So isa sa napakaganda na nagre-retain ng water sa ating cellular level is yung tinatawag natin na magnesium.
0: Mm-hmm.
2: At isa sa napakagandang source ng magnesium is yung tinatawag natin na sea salt. That is why sa mayroong nagtuturo na every time na mag-inom ng tubig, mm-hmm. is maglagay ng isang butil na asin mm-hmm. sa ilalim ng dila para ma-absorb ng ating selula.
0: Oh,
2: so isa sa napakaganda na practice mm-hmm. yan. And also, as nature by itself, nagtuturo sa atin na ang tamang hydration is not one instant, kung hindi slowly, small mm-hmm. amount, but slowly. Makikita ninyo ang ulan, o kung, let's say for example, nagdidilig yung sa mga mahilig magtanim, mm-hmm. o naghahalaman.
0: Mga plantito-plantita dyan.
2: Oh, mga plantito-plantita. Pag magdidilig kayo, hindi nyo na ibubuhos yung isang baldi mm-hmm. agad.
1: Lunod yun.
0: Lunod, tama.
2: At saka kayo, kahit kaanong dami yung ibuhos mo, isang drum yan, kapag kaya ibinuhos mo biglaan, mm-hmm. pagtingin mo sa ilalim, tuyo pa din yung, mm-hmm. yung lupa.
0: Sa halip sana naman para mabuhay yung halaman.
2: Patay. Lalo. So same thing sa ating katawan. In order for our body to absorb water, it needs to be intake is small amounts.
1: Mm-hmm. Oh, kaya nga Doc Ron, may isa ako narinig na isang magaling na doktor. Sabi mm-hmm. niya, if you want to be hydrated, kunin mo yung tubig, ilagay mo sa bibig mo, mm-hmm. pag umuagad lunukin.
0: Mm-hmm.
1: So, i-stay mo lang sa bibig mo for a few seconds mm-hmm. kasi dito pa lang nag-absorb na tayo.
2: Mm-hmm. Sa ilalim ng dila.
1: Sa ilalim ng dila natin. Mm-hmm. So, sa ang pag-inom, hindi talaga yung mabilisan.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Kaya ang nangyari, mabilis uminom, maraming ininom, ihi ng ihi.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nasa-shock yung kidney mo eh.
2: Yes.
1: So, ipa-flush out lang. Saka kung walang mineral, tama yung sinabi mo kanina na salt.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang isa sa way para ma-absorb ang tubig, it needs to have minerals.
2: Minerals, mm-hmm. yes.
1: Mm-hmm. Eh kung iniinom natin tubig, wala siyang natural mineral.
0: Mm-hmm.
1: Medyo hindi siya nagiging favorable sa ating absorption.
2: Mm-hmm. So that is why yung tinatawag natin na kapag maganda yung water natin, source natin, is merong mineral talaga water. At isa, kasi kalimitan sa atin ngayon is bumibili tayo ng mga purified water.
0: Distilled.
2: Distilled water. Mas maganda talaga na ng sea salt.
0: Mm-hmm.
2: Yung sea salt kasi meron siyang magnesium mm-hmm. talaga. Mas mabilis siya ma-absorb.
0: Kasi yung purified water, Doc Ron, is ang tawagan nila dyan, dead water.
2: Dead water.
1: Kasi, malinis, pero ang may lacking, may kulang.
0: Yung mga minerals. Kaya acidic siya, highly acidic.
2: Ganong katalino ang Diyos na ang water talagang merong minerals kasi hindi siya ma-absorb ng katawan kapag wala yung tinatawag na certain minerals, lalo-lalo na yung magnesium. Also, liban doon sa tamang pag-inom, slowly na magkakaunting amount, maglagay ng salt sa ilalim ng dila, also yung tinatawag natin pag-consume ng mga pagkain that are rich in water. Kasi for example, yung watermelon. Tinatawag watermelon kasi puno ng water. Also yung pipino.
0: Pipino.
2: Mga gulay, mostly ang mga gulay at mga fruits are rich in water. Citrus mm-hmm. also is napakaganda na yung tinatawag natin na water sources. Oh,
1: kaya makikita mo yung mga matutubig na na prutas. Mm-hmm. Summer tumutubo.
0: Yes. Tama daw.
2: Kaya napakatalino talaga ng Diyos na during summer time, yung mga season ng pagkain is yun yung watery na mga pagkain.
1: Di ba pag summer, lumalabas yung pakwan, yung melon, yung singkamas.
2: Singkamas, sintores. Tapos kapag rainy season, ang lumalabas naman yung mga rich in protein na mga fruit. So ganun katalino ang Diyos. And also yung buko. So pag inom ng buko is one of a great sources ng hydration. Mm-hmm. Especially ang buko mismo is tinatawag natin marami siyang minerals.
0: Oh.
2: At mapapansin ninyo mga doc, na yung mga niyog na nakatubo sa tabi ng dagat, mas matamis yung tubig niya kaysa doon sa hindi malapit sa dagat. Simply because maraming minerals.
0: Yeah,
2: maraming minerals yung tinatawag natin yung water. And also, it provides electrolyte balance katulad ng sodium, potassium, magnesium na tumutulong na ma-maintain yung ating fluid balance. Support also nerve and muscle function. And also, Ito, tandaan na, too much plain water without electrolytes, especially during heavy sweating, mm-hmm. can dilute these minerals. Kaya hindi din sinasabi na kapag uhaw na uhaw ka, inom ng madaming tubig, mm-hmm. tapos yung tubig na iniinom, maraming wala pa lang, walang minerals. Mm-hmm. Mas lalo nga dehydrate yung katawan.
1: Oh, inihiin mo na yung electrolytes.
2: Inihiin lang electrolytes.
1: Yeah. Uh-oh. And one thing to be sure na hindi tayo madidehydrate, is ilimit natin yung mga dehydrating substances. Mm-hmm. Alam naman natin yung caffeine, mm-hmm. maybe can help in some cases mm-hmm. to stimulate, but the problem is yung caffeine kasi, katama na sinabi mo na talagang iihi ng katawan niya. Mm-hmm. If we take a lot of caffeine mm-hmm. Foods or drinks, ihi ka ng ihi. Mm-hmm. Yun yung isang problema nun. And sa pag-ihi, kaya nga tawag dun, diuretic siya.
2: Diuretic siya.
1: Kaya nagkakaproblema tayo sa balanse ng tubig ng katawan. Mm-hmm. Tapos yung matinding sugar content, mm-hmm. isa pa rin yun. Nag-i-increase siya ng fluid loss. Kaya nga, di ba, DOH mismo nagsasabi na kapag summer, ngayon, di na summer pero mainit pa rin minsan. Mm. Iba na yung temperatura sa Pilipinas. Pag tag-init, pag tag-ulan, mainit pa rin.
2: Pag tag-ulan, minsan sobrang mainit.
1: Oo, ganun na tayo. So, kinakailangan din timing yung pag-inom ng tubig, mm-hmm. Ka-wellness. Kinakailangan na, di ba, gumising tayo, inom tayo ng isang basong tubig. Mm-hmm. Before and during the exercise, inom tayo ng tubig. Mm-hmm. And wag tayong uminom ng biglaan. Tama yung sinasabi mo na isang litro ka agad yung inubos. Hindi maganda yon. At wag tayong uminom ng tubig sa panahon na tayo ay kumakain. Tapos yung iba uminom ng marami. Hindi lang yung hydration ang affected, pati yung digestion.
0: Oo. Yung kasi yung ng iba, Dok, yung reason nila. Hindi ako nabubusog, Dok, pagka hindi ako iinom ng tubig pagkatapos kumain.
1: Pangsara daw yun, pangsara.
2: Oh. Paano dos bandas lang pag kumain, banda dito, banda doon, tapos lunok agad. Tapos dahil dos bandas lang, walang laway, hindi nabulunan, kailangan pantulak.
1: Tapos pag nag-burp na sila, busog yun na. Busog na. Hindi nila lang, pag nag-burp ka na, ibig sabihin, punong-puno na yung dyan mo. Nilabas mo na yung hangin na nalang nakuha mo mabilis sa pagkain. Yeah. Okay, and mahahydrate din tayo sa pamamagitan ng other hydrotherapy. For example, nagpunta ka sa dagat, nagpabad ka kahit 1 hour lang. Mm-hmm. Your body can absorb minerals and also hydrate. Mm-hmm. Kaya ang skin natin kasi hindi lang yan nagpipigil ng hindi lang ng barrier, mm-hmm. but it also selective. Mm-hmm. Kaya di ba pag nag-bath ka, especially lukewarm bath, kailangan malinis yung tubig kasi mm-hmm. the body can hydrate. Take note lang na hindi pwede tayo yung tinatawag na overhydration. Mm-hmm. Ang tawag doon sa ganung problema kapag ikaw sobra yung inom ng tubig, especially kung may problema na sa kidney, magkakaroon ka ng tinatawag na hyponatremia. Mm-hmm. So ibig sabihin na yung sodium is highly diluted sa tubig, kaya nagkakaproblema tayo. Mm-hmm. Oo, yung electrolyte balance natin. Yung inom ka ng marami, ihi ka ng marami, nadadala yung electrolytes mm-hmm. pag sobra yung paggamit ng tubig. So kumbaga, nalulunod din tayo sa sarili nating iniinom. Mm-hmm. Totoo yun. Kaya ngayon pamamanas, alam mo, pamamanas kayo, tanungin nyo yung doktor kung ilan po ang required or allowed ng tubig. Mm-hmm. Kasi pwedeng magkaroon ng tubig yung baga mo, magkaroon ng tubig yung magkaroon ka ng manas, pag hindi na-control yung tubig based dun sa kaya ng katawan natin. Yeah.
0: Mm-hmm. So, water, take note mga ka-wellness, is need ng ating katawan, especially kung ito ay ating mako-consume ng eksakto at tama yung pamamaraan natin, ay napakalaki ang benefits na may bibigyan ito sa katawan po natin. Pero pag-usapan natin, Dok, yung isang klase ng tinatawag na hydrotherapy. Itong water fasting, kung tawagin. Dok Ron, paano ba ito gumagana sa ating pong kalusugan?
2: Well, water fasting, ang kalimitan na tinuturo na water na paggawa ng water fasting is 24 to 72 hours. Mm-hmm. So, 1 to 3 days. Nung ako nag-water fasting 3 days, ang isa sa napakagandang benefits na itong water fasting is switching of tinatawag natin metabolic. Mm-hmm. So let's say for example, kapag ikaw ay mataas yung insulin production dahil mataas ang blood sugar, kaya counting kain lang, imbak agad ng fat sa katawan. Mm-hmm. Tapos ang hirap mag-reduce. Mm-hmm. Kapag nag-water fasting ang tao, ang nangyayari is nagkakaroon na, tinatawag natin, nagpipivot. Mm-hmm. So instead na manggagaling doon sa sugar or glucose yung energy production ng katawan na gagamitin, is manggagaling doon sa mga fats. Mm-hmm. Ang tawag doon is ketosis. Mm-hmm. Pag nagki-ketosis ang ating katawan, so of course, nagbo-burn ang ating fat. And also, hindi lang yan, ito ay nagpapaganda ng ating brain function. Mm-hmm. Kasi kapag ka nagkakaroon ng ketosis, ang ating brain ay nabibinipisyo kasi ang ating brain is composed of cholesterol. Mm-hmm. So that fats is nafe-feed doon sa ating brain. Kaya mapapansin ninyo kapag empty yung stomach ninyo, mas sharp yung pag-iisip, mas sharp yung memory, tapos mas madali yung tinatawag natin process and also storage of information. Mm-hmm. Kapag hindi puno ang tiyan, lalong-lalo na kapag ka tinatawag na nagkakaroon ng water fasting. This provides remarkably stable and efficient fuel source. Mm-hmm. Kaya papansin ninyo yung mga sanay na sa water fasting, mm-hmm, kahit hindi sila kumakain, hindi nanghihina ang katawan. Pero tandaan natin ha, kapag ka mag-water fasting kayo, kailangan ninyong i-prepare yung, mm-hmm, yung isip at saka yung katawan ninyo. Hindi na, ay narinig ko ito ngayon, bukas gawin ko agad. Mm-hmm. No, kapag kagagawin po ninyo yan, sigurado manginginig po, mm-hmm, kayo. Kailangan i-prepare ninyo ang inyong katawan. That is the reason why when you do water fasting, you need to consult the expert. Mm-hmm. Kung paano gagawin yun. Oo. Hindi agad-agad. And also, alamin din ninyo kung paano i-handle yung mga reaction ng katawan. Let's say, pag manginginig kayo.
0: Healing crisis.
1: Saka wag natin gawin yung water fasting ng straight to 3 days.
2: Yes. Mm-hmm.
1: Gawin nyo muna, for example, 12 hours or 24 hours. Mm. Para magkaroon ng
2: preparation. Step by step. Hindi na diretso bukas kasi nagsabi, mm-hmm, sila sa program ng Secrets of Health, mag-water fasting na agad, mm-hmm, ako. Especially doon sa mga babae.
0: Oh.
2: Kasi kalimitan kasi ng mga babae, they were always, hindi lang man ang babae, pati ang mga laki, we are mindful, especially doon sa sa physical figure na gusto magbawas ng timbang. Ang isa kasi nakatandaan ng mga babae is yung hormonal function nila. Mm-hmm. Especially kapag magfa-fasting. Kasi merong tinatawag na shock ng katawan. Mm-hmm. Pag ma-shock yung katawan, hindi na-train. Baka mamaya yung mga healing crisis is hindi ninyo ma-handle kung paano.
1: Yung mga acidity, headache, yes, dizziness, yes, nangyayari yan. Mm-hmm. Kasi the more na we fast, mm-hmm, the more na ang katawan mag-release ng toxin embedded, mm-hmm, in our cells. Mm-hmm. So we feel a temporary parang disease-like, mm-hmm, feeling.
2: Yes.
1: Kasi yung dugo natin nandun na lahat ng toxin. Uh-huh. Kaya ang tawag nila doon sa scientific term is Herxheimer reaction.
2: Mm-hmm.
1: Na later on tinatawag na healing crisis. Oo. Oh, yun yung nangyayari.
2: Kaya pag gusto ninyo mag-water fasting, kailangan nyo munang magpa-consult and also kailangan hindi biglaan. Mm-hmm. So siguro you need to wait for 1 month, ba once, mm-hmm, once a week mag-ano kayo na isang araw hindi kayo kakain, mm-hmm, until na maka-adapt yung katawan ninyo.
1: Pero ang bilib ako doon sa history, mm-hmm, biblical history, 40 days and 40 nights.
2: As Jesus.
1: Walang tubig at walang
2: oh, food. Pagkain.
1: Sabi ng ilang mga expert kasi nung unang panahon daw hindi pa sobrang matinding toxin ng katawan.
2: Mm-hmm.
1: Hindi katulad ngayon na 24 hours ka lang mag-fasting, talaga nagwawala na yung lason sa katawan mo. Kaya iba na yung pakiramdam.
2: And of course, merong mga tao na they try to imitate yung ginawa ni Jesus, yung talagang extreme na view sa religion na gustong, mm-hmm, gayahin si Jesus, hindi nila naintindihan na kung paano mag-function ng katawan. And, mm-hmm, that is already a miracle that Jesus survived and it was sustained. Mm-hmm. Meron tayong mababasa ng mga religious books na nasasabi na it is the angel who sustained Jesus Christ during the fasting.
1: Yeah, mm-hmm. So, may something na beyond extraordinary, yes, sa human body.
2: Mm-hmm.
1: Oo. Kaya wag gayahin yung ngayong panahon. 3 days lang pag wala kang tubig. You can die.
2: Yes. Mm. Kaya mag-ingat po tayo bago kayo mag-undergo sa fasting, especially water fasting. Also, it provides cellular autophagy.
0: Mm-hmm.
2: So yung autophagy, as we have discussed in our past episodes, na kung saan yung mga cells natin is kakainin niya yung mga sickly cells and also mga dead cells. So kung kakainin niya, magre-regenerate yung bagong cells and also yung mga dead cells is mawawala sa ating katawan. Kaya nga kapag nagfa-fasting tayo, kung minsan yung sinasabi ni Doc Algin yung parang yung tinatawag na parang we are feeling sick because simply because kinakain yung mga toxins, nagre-release yung toxins yung fats kasi nandoon nakastore yung mga toxins sa fats, natutunaw siya kasi nag-undergo ng autophagy. Ang nangyari, kakainin naman yun ng ating mga good cells sa ating katawan. Kaya nagbabago yung cellular sa ating katawan. Kaya mapapansin ninyo, doon sa mag-water fast kayo and also those who are doing yung tinatawag natin intermittent fasting, mas kumikinis yung balat. Tapos nawawala yung mga tagyawat, nangangawala yung mga sakit sa katawan kasi nawawala yung mga bad cells or dead cells sa katawan. And also, it helps immune reset. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao nagfa-fasting, mas lalong gumaganda yung function ng kanyang immune system. At ang nangyayari, it promotes effective yung during sa autophagy, namamatay yung mga dead T cells and also nagpo-produce naman ng bago in order to function properly.
0: So, ganyan po kahalaga, mga ka-wellness. Ganyan na ang effect pagka tayo nag-water fasting. Kaya napakaganda po ito, ano? Kailangan lang ng supervision ng mga may mas alam patungkol dito. At wag basta-basta gagawin. Lalo-lalo na po pagka hindi prepared ang ating pong pangangatawan. Dahil sabi nga, sa halip na makatulong sa katawan mo, sa halip na ikaayos ng katawan, baka mas mapasama pa. So kailangan merong proper procedure itong pagka-fasting na ito. Lalo-lalo na kung hindi mo pa ito na-try ever since before. Ha? So maraming salamat mga dok sa napaka-informative na talakayan patungkol dito sa hydration at itong water therapy. Ha? Napaka-simple, libre, ano? At napakalaki naman ng benepisyo sa atin pong kalusugan. Ha? Mamaya po, sa pagkabalik natin, ay ating sasagutin naman ng mga katanungan ng atin pong mga ka-wellness. Kaya kung meron kayong mga inquiries dyan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong sex line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa atin pong mga viewers, Doc, sa mga gustong sumali, ha, sa atin pong Santo na
1: ating healthy katropa giveaways
0: At mabahagian ng Santone Gold Coffee Mix Gift Packs ay sundin nyo lang yung mechanics po natin, ha? I-share nyo ang atin pong live streaming. I-comment ninyo ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng atin pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health para po maging valid ang inyong pong entries. At mamaya pipili po tayo ng mas swerteng mareregaluhan po natin. Okay? Kaya tutok lang po mga ka-wellness dahil magabalik ang programang
3: The Secret of Health. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sandone Vitamin C. Ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandone Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Sandone. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma, at iba ang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
3: Sandone Gold.
10: Live testimony.
11: Hello sir, magandang hapon po. At taga saan nga po kayo sir?
12: Taga Cordon.
11: Cordon. Si ano pong pangalan sir?
12: Fernando Marquez.
11: Noong hindi pa po kayo uminom ng Santon Plus Gold, ano po yung naramdaman mo sir?
12: Parang ang naramdaman po nung hindi pa makagalit. Nangihina ako na nahihilog, ano?
11: Mm-hmm.
12: Pero nung sinukan ko na yan, after one week akong uminom ng taksol na yan, nawala na yung maramdaman ko kayo.
13: Nawala pa doon po kayo high blood niya.
11: Ah, nawala yung pa yung high blood po. Gano'n po katagal kayo uminom?
12: Wala nung nagpa-tick
11: up ako. Okay po. Mga isang taon na po kaya or?
12: Oo, meron na siya.
11: May meron na. Okay naman po. Tuloy-tuloy hanggang ngayon.
12: Tuloy-tuloy na. Ano ngayon? Marami pa akong kapsul ko eh. Kami dalawang kung magagagaling ng gano'n.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The secret of health.

0: sakit. Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programa. Sa inyong mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
1: Ang The Secret of Health, handog po sa inyo ng Santone Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay may pinagsama-samang powerful ingredients. Katulad po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness ay standardized extract at highly absorbable sa ating pong pangatawan. All natural kaya wala pong side effects. Napakaganda po ito sa pagpapatatag ng ating pong kalusugan at sa pagdadagdag ng sapat na nutrisyon sa ating pong pangangatawan. Sa mga gusto maka-avail po nito, puntahan ang mga authorized dealers nationwide, ang mga local pharmacies and drug stores na malapit sa inyong lugar at hanapin nyo ang ating pong mga produkto. Always check sa ating pong tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong iinumin para makasigurado na ang inyong pong gagamitin. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Madali maka-avail yan ha, sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Kaya puntahan po ating mga wellness center, mga ka-wellness. Okay? Malusog yung pakikinig sa lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming, Doc. Batiin ko lang. Ang ating pong mga viewers dyan po sa Sambuanga, kay Doc Cecilio. Ayan, malusog na pakikinig at viewing sa inyo po dyan, ha? Sa Santiago. Ayan. At ganun din kay Sir Melvin Ilaw. Sa Davao yata to, I think, ano? So, happy viewing sa inyo po dyan.
1: Si Ma'am Tita Kalimag. At ganun din ang ating mga taga-pakinig sa DWWW774. Yeah. Kumusta na po kayo? Eh, medyo makulimlim pa rin.
0: Makulang-kulang.
1: Pa rin ang panahon.
0: Ayan. Okay, sa Sir Romeo Aguda. Ayan, sa Calamba, Laguna. Ayan, happy viewing po ha. At sa mga taga-Palawan, kay Sir Ding Estrella. Eh, magandang tanghali po at malusog yung pakikinig sa inyo pong lahat, ha? Sa lahat ng mga viewers natin at listeners natin na nationwide, yan, malusog yung pakikinig. O yung mga kasamahan natin dyan sa, ano, sa court, Doc. Yung mga masisipag mag-pickleball. Ayan.
1: Happy listening.
0: Happy listening sa inyo dyan kila Ma'am Drif. Ayan. At sa inyo pong mga kasamahan dyan, ha? Happy listening sa inyo pong
1: lahat. Maligayang pagpayat sa inyong lahat.
0: Ayun, no? Nakikita ko ang improvement nila, ha? Talagang hangang-hanga din ako sa kanilang dedication.
1: Dati sila, nakikita ko naglalakad. Pero ngayon, iba na yung trip nila. Pickleball na.
2: Pickleball. Kaka-enjoy nga naman, baka ano, maglaro ng sports. Isa yan. Craze kasi yan ngayon. Eh. Parang ano, parang tawag doon, uso.
1: Uso ngayon.
0: Well, ano naman, talagang very beneficial siya sa katawan natin.
1: Kasi ang gumagalaw dyan, utak mo dumidiskarte ka. Tapos kamay, paa. More than cardio talaga 'yan.
0: Tama.
2: Meron ding study, Doc, na yung racket games ay nag-i-increase ng life expectancy up to 10 years.
1: Eh hindi lang 'yan. Sabay niyo na ng Santone Plus Gold, vitamin C at premium D3.
2: Para may energy mag-pickleball araw-araw.
1: At saka kumbaga habang kayo nagpapapawis ang katawan natin, nai-enhance din yung kanyang metabolic function.
0: Tama.
1: Oo. Kaya marami tayong mga yung mga player natin, pag sila naglalaro, talagang iinom muna sila ng Santone Beach saka ng ating Santone na plus herbal capsule, Kasi nagbibigay ito yung mga pinag-uusapan natin kanina. Usually napa-flush out sa katawan yung mga minerals, electrolytes, while Santone Plus Gold
2: can replenish
1: it.
2: Yes.
1: Kasi karamihan ng sangkap natin is rich in electrolytes like potassium, magnesium and sodium. Kaya tandaan po natin, if you want to be energetic, aside from the diet every day, kailangan din natin ng ayuda mula sa mga produktong subok na. Sa dami ng ating mga kababayan na nagsasabi, lumakas sila sa Santone Plus Gold. Totoo po yun.
0: Yes.
1: Kasi from year 2011, nandiyan na ho yung ating produkto until now.
0: Yan, ha? Kaya sa mga gusto makasubok po yan, puntahan na pinakamalapit ng mga butika at mga parmasya dyan sa inyong lugar, ha? At bumili ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice muna tayo mga ka-wellness. At Doc, mayroong tanong. Good PM po, Y2H Santiago. Po ba ito? Ako po si Rogelio Ariola ng Dibuluan na Isabela. Ask ko lang po anong araw ang clinic hours po natin. Thank you po. So, ang clinic hours po dyan, usually 8 a.m. to
1: 8
0: 9. 8 a.m. to 5 or 6 p.m. Ano? So, pwede po ninyong puntahan, bisitahan ang ating Astral Clinic dyan po sa Santiago City. Ang location natin, matagpuan po tayo sa Alfonso Street, Centro East, Santiago City, Isabela.
1: From Sunday hanggang Friday.
2: Mm-hmm. Pagka Friday hanggang alas 4 lang si Doc Ned. No?
1: Ngayon, bukas sila. Para sa, pwede kayo mag-walk-in, pwede rin kayong mag-set ng appointment para kayo ay expected nilang pupunta po doon.
0: Eto, Doc, patungkol sa atin pong coffee, ano? Yung Mansa Shea daw ba ay pwede sa isang mug or bigger cup ng water?
1: Depende. Yung iba, kalahati, isang mug. Mm-hmm. Yung ayaw nila ng malasa. Pero yung saktong-sakto talaga, ang measurement kasi na ginagamit yun, yung cup talaga. Mm-hmm. Yung mug kasi malaki yun eh. Pero kung itry ninyo rin, depende sa preference ng inyong panlasa. Ako, pag nagtitimpla niyan, mug talagang gamit, ayaw ko nang bitin eh. Kahit hindi masyadong matamis. Basta yung benepisyo ng ingredients nandun eh. Okay lang po sa akin yun. Yung iba naman, gusto nila mas konting tubig. Kaya nga iba-iba yung ano na tao
2: taste bad.
1: Kaya depende po sa inyo, i-experiment ninyo yung gusto, yung papabor yung dila niyo sa
0: Okay, ito Doc. Doc, pagka uminom po ako ng kape, eh mabigat po ang tiyan ko. Bakit po kaya? Fe po ito ng toril.
1: Anong kape ang iniinom mo?
0: Ayan nga, hindi mo na specify.
1: Oo. Kasi pag ganun, maaaring ikaw ay acidic. May mga ganong tao eh. Maraming may ganyan. Kapag nagko-coffee sila, kinakabagan sila. May mga ganon. So, ibig sabihin, hindi mo kasundo ang kape. So, better to have some alternative. Hanap ka ng kapalit na makakasundo ng tiyan. Kaya nga sabi ko kanina, iba-iba rin ang preference ng tiyan. Merong kahit yung Santon Gold coffee mix natin, ayaw nila. Gusto nila tsaa. Binigyan natin ng tea, yung Santon Gold Herbal Tea. May mga ganun kasi, kahit pa-healthy yung in-offer mo, kaya lang talaga hindi nila nakasanayan. Mas gusto nila tsaa. Yung mga lahing Chinese, may mga ganun eh. Kaya may tea tayo. Nag-evolve yung ating product line kasi nga, based doon sa nakikita natin na need na ating mga client.
0: Yung iba naman, ng, ano nila, ang kasundo ng panlasa nila at ng katawan nila, yung Santon Plus Coffee Mix natin. So, pwede kang mamili ano ng mga preference niyo ng coffee. Tayo meron tayong tatlong coffee so far na pwede niyo pagpipilian ano. Yung premium D3 coffee natin, Santon Gold coffee mix at yung Santon Plus coffee mix natin. Pero yung iba daw ang ginagawa nila ano eh. Kinocombine nila, pinaghahalo nila. And I tried it many times at masarap. Naman ang kinalabasan.
1: Ang madalas kong pinaghahalo sa coffee natin yung Santon Plus Coffee Mix at saka yung Santon Gold. Tingkalahati lang. Minsan pag ano sa isang timpla, hati na kami ni Mrs. O tig isang sachet. Masarap siya especially in the morning kasi nga may mga tao kapag uminom sila ng coffee especially empty stomach, maya-maya lang half day na ng tiyan. Yung sa coffee natin, maganda siya talagang isabay sa breakfast. Or for example, medyo may upset stomach kayo. You can take it even between meals na mainit. Mayroon ako natuklasan pa yung mga mahilig sa iced coffee. Napakasarap nung ating Santon Gold coffee mix for iced coffee. Although hindi ko masyadong pinopromote yung iced coffee. Pero ano naman yung minsan-minsan.
2: Mahilig sa malamig.
1: Instead na, alam mo naman, yung iba, kahit anong pigil natin, hindi pa papigil.
0: Tama.
1: So pwede po yun.
0: Yung kape nga daw niya, Doc, yung ano, yung usually na common coffee.
1: Mga 3-in-1. Pag hindi mo na siya kasundo, simple lang ang gagawin nyo. Hanap kayo ng kasundo na hindi. So, we are presenting our healthy coffee here in Yes to Health. I-try po ninyo, ma'am.
0: Subukan nyo. Especially yung Santon Gold coffee mix natin. Kasi marami na, Doc, ang nakasubok niyan. And they have one thing in common sa mga experiences nila. Ang lagi nilang sinasabi ay okay sa tiyan. Walang reaction or negative reaction sila nararamdaman. Kasi 'di ba, usually pag uminom tayo ng mga common coffees, especially wala naman yung tiyan natin, merong reaction talaga ng asim. Mabigat sa tiyan, ano?
2: Palpitation.
0: So, yung iba, Kaya ayaw na ayaw nilang mag-coffee na walang laman ng chan dahil sa ganun. Mm-hmm. Pero nung sumubok sila ng Santon Gold Coffee natin, ay naiba yung pananaw nila. Okay pala to.
2: At kahit before kayo matulog, hindi hindi nakakadilat ng mata. Wakers yung
1: natin. Meron akong kilalang tao na baliktad siya. Pag sa Santon Gold Coffee Mix gabi, ang katuyaran niya, sarap daw ng tulog.
2: Well, of course, ang dami kasing mga minerals and also yung spirulina na papabus ng serotonin production ng brain natin.
0: So yan, sa mga ka-wellness natin na gustong sumubok ng atin po mga healthy coffee, subukan nyo po yung mga choices of coffees natin. Ha? Hanapin yan sa mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Okay? Ako, mga dok, napakabilis ang oras natin. Baka ipahabol po kayong mensahe sa ito po mga tagapakinig.
1: Ako, tapos na agad tayo.
2: Tapos na agad.
1: Oo, nakadok Ron.
2: Wala tayong magagawa eh. Hanggang dyan lang tayo. Well, maraming salamat po sa ating mga ka-wellness at sa mga patuloy na kikinig sa ating programa. At of course, akin pong ihahabilin sa inyo, huwag pong kalimutan uminom ng ating Ultimate Trio, ang ating pong Santon Plus Gold, ang ating Santon Vitamin C, at ating Premium D3 para po palaging malusog ang katawan at makaiwas sa mga karamdaman.
1: Tandaan po natin, health is wealth. Kaya laging ingatan ang kalusugan sa tulong ng tamang pagkain, tamang nutrisyon. Huwag kalimutang isali ang Santon Plus Gold at ibang mga produkto ng Yes to Health. Dokadyo po ito mula sa Yes to Health. Maraming salamat. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc Algie and Doc Ronald, sa mga infos na inyong pong nabahagi sa ating pong mga ka-wellness. Ha? Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, ay magkasama-sama po tayo at magkarinigan. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, ito po yung Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
4: The Secret of Hell.
3: Narito na sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Narito na ang programa.
5: FM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil bumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko dahil sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Lina at Inuilo, maayaw ang Santon Plus. Lima na binig na tuwid na binig ko makatulog dahil yung baon niya. Maayaw akong tuwid, maglambo, nagubo. Kami at tuwid man, basta mag-inag ko yung Santon Plus.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo.

0: nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Amo nga mga nanay, karyas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: DJ Boots, murag na magigay utang ako, DJ Boots.
4: Usa? Kanus amo ko nakautang mo?
3: Ah, katong hubukay ko, DJ Boots, ba? Katong hubukay ko, nakay utang na ko.
4: Kuturi ay, gibayaran naman di ka.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Aw, oh, katong hubog sa kay ka.
3: Ay,
5: exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Kina ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
7: na all-in-one.
6: Sa presyong
7: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Day ni taga

0: yung Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah, Sister Pain. Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
4: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
5: Abli na.
4: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na ang pagkonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
6: Mga katupa, excited!

0: Santong Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santong Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibate, o tumagid mo Santong Plus Gold. Akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahay na po ang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo ang kombinasyon. Pag-inom o Santong Plus Gold o Santong Vitamin C.
2: Santong Plus Coffee Mix.
3: Ang coffee dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santong Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung bili ko kainom o Santong Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santong Plus Coffee Mix.
2: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: O si Juna.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Next, Mr. Butch.
2: Ah, Doc, Doc. Kung sa magiging ako sakit, Doc. Kung sa magiging ako sakit.
3: Oh, doon na magiging kwarta?
2: Wala ro ba, Doc?
3: Oh, wa kay sakit?
2: Nge.
3: Ayaw!
4: Exciting!
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para palatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement from M.
5: Ako si Jaime o sa retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot mo to o pusil. Karon kay gulang na, purong-purong.

0: Nasak po kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Food supplement for men.
3: Dihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas

0: Yes to Health Clinic. Dinilan sa may Sapatera Bill. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: Mga katrupa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, Achia, nasiyot akong bingan piling gasiyo. Nang wako babungod. Binom akong Santon Plus lang. Marte akong bumintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday si Neil Caniero. Nagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw di Oro. Sa akong Lotes at Umiagi, Wakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, indang ako pag-inom sa ping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dilit na ko diabetic. Ako kayong pabor, mika, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Butch, kung sa kanito'y apelido niyo?
9: Kalabang pirmi ni mong kopta ng mga basis steel ba? O niya, gamito ni mo, igdayin mong katuog.
8: Sa ako pang yung apelido, ang palaya.
9: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
8: Ay,
2: sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Si Garel Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Kaselsker ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso. Nakalakaw ko. Grabe kay Victibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
15: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katrupa, exciting!

0: FM.
1: Santorum Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santorum Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Santorum Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Santorum Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santorum Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo ang kombinasyon. Pag-inom o Santorum Plus Gold o Santorum Vitamin C.
3: Santorum Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako ng food. Pinasure ginako ng healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santorum Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Kinagamit na ko ni pag pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan ng mga workout diha, try ninyo ang Santorum Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na healthy pa.
3: Santorum Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mango Steen, malunggay, ug soya, Santorum Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santorum Plus Coffee Mix. Santorum Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Mike, usa ka kusasyon worker. Tungod sa kakapoy

0: aning santong vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pakiliti.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Digibots, murag na magigay utang ako, Digibots.
4: Usa? Kanus amo ko nakautang nimo?
3: Ah, katong hubugay ko, Digibots, ba? Katong hubugay ko, nakay utang na ko.
4: Kuturi ay, gibayaran naman di ka.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Oh, katong hubog sa kay ka.
3: Ay,

0: aligrim din ng gay bar man, no? Kaya nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
1: O nga, kinsa bang bayutan nga itong akusugay mo siyagit?
0: Oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa! Ay,

0: Food Supplement for Men.
1: Ako ay kaka-counsel na agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa consumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting na food supplement sa market karon nga nakahatag sa mo ang mag-partner og exciting na life.
0: Food Supplement for Men.
2: Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Handong mawala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santam Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santam Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santam Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santam Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
8: Mga katupa, excited!

0: XFM.
1: XFM. Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 1:42 in the afternoon. It's Sunday, katropa. Maulan nga kahapon. Anong oras? Atun sa inyo ng Zentone Gold Coffee Mix. Sa mga katropa natong say na kung medyo into coffee. But of course, wanted to have a fresh and blooming pod nga panagway. Oh, namin mga bang kapigod nga murag diligid sila. Murag, diligid sila. Nino itong epekto sa panglawas mo na I really, really, really, really, really gapig really ato nga part, but I really recommend mga katropa nga pilion ninyo ang kape nga makahatag og nindot nga epekto sa inyong panglawas. And that is the reason why I really recommend ang mga produkto sa Yes to Health. Naguna diha nga ato ang Zentone Gold Coffee Mix aduna nay collagen o glutathione mga katropa. You heard it right, collagen o glutathione. Asa ka mangita og kape nga kanang nangapika niya nagpagwapa pagyud kagyud. Ah, grabe kagyud kagyud yun. Diha lang na sa produkto sa Yes to Health ang Zentone Gold Coffee Mix. Samaragin na po sa ito ang produktong Zentone Gold Capsule nga adunay sagol nga malunggay mga katropa. Makita man so, sa mga nakatilaw diyan, nakita sila mga green-green din ha. Green grass. Na ha, muna nga, literal nga, aduna gyoy mga, kung unsay makita nyo nga sangkap din ha, makita gid na ninyo, diha mismo sa ato ang produktong Zentone Gold Coffee Mix. Oo, sa mga nangutana, tinuod ba gyoy? May laraman siguro nagka-blooming tanda. May laraman siguro po lilong sa inyo ang mga pamatsyag din ha, nagka-blooming kita gyoy. Oo, dili man eh, sorry man, lain sa joke-joke rin eh, akong gibati din hino. Makita ra ba? Wala ka tropa og nangita ka og partner sa matag adlaw labi na sa mabugno nga panahon, labi na karon panahon nating ulan ka tropa. Labi gyud nga adunay kape nga higup-higup po na. Kape nga makahatag og ka fresh o ka blooming. Ay pila kong blush on kay apply na siya. Zentone Gold Coffee Mix ang pili ang mga ketropa. Anyway, this is your DJ Reyna Chinita sa programang Tatak Lokal. Here's another song from Shoddy. LDR, para sa mga LDR din ha. Og lagyo kayo ilang mga partner. Medyo mingawin mo sa inyong mga partner. Well, of course, this is probably the theme song that you would love to listen. Ay, sudan ni LDR. Uy, di ma to makumot ang nao. Ay, di ba? Magakos ba sa bugno ang panahon?

0: XFM.
1: XFM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinala gas. Mas pinadibay.
3: Textel by Trended with Anyos taga Marco de. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na gani kong tumarog tambal, o to ni dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaw na pugog tarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang

0: nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidjud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision Max. Daghan ang natubangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabelle Maslon 28. Taga Cotabato.
3: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
9: Murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balasakang panit sa sarunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanami gin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 2:19 in the afternoon. Time check is brought to you by Santon Gold Coffee Mix. Katropa, just what I've maintained to drink. Should I claim this to maintain the drink? But yes, I always drink Santon Gold Coffee Mix as my daily or my part of my daily routine. Kaya labi na sa mga katropang save na ako. Medyo pulo, pero may I have to maintain that glow skin or fresh and blooming. Ah, diba? Totoo ba? Ay, of course, totoo yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, if you're looking for the right partner for your coffee break, I guess you choose Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Produkto sa Yes to Health, adunay collagen o glutathione. Morning giingon nga, nga pinaka, nagpagwapa pa. Santon Gold Coffee Mix, mapalit sa mga buti.

Tiken Nationwide, labi na sa ato ang pharmacy klinika nga na diri ubos sa istasyon sa Z Plaza building, open daily from Sunday to Friday. Friday we are open for like 9 to 4 p.m. and then Sunday, especially today, nagapahigayon tag free consultation and general checkup. Consultation, general checkup ka oban ng ato naturopathic doctor Doc Bernie Fajardo, mga katropa. Ay nagdugaya katropa, ting ulan naman no. Stay safe din mga katropa. Sa ato ang mga rider din ha, og sa ato ang mga GSM taxi. Daghan kog nasakyan recently nga nagapaminaw sa ato ang istasyon, and thank you so much nga permi niyong ginapili ang XFM uban sa inyong pagpanginabuhi o pagpaningkamot. Pero since kauban ninyo ang XFM, uban ipon na sa mga produkto sa Yes to Health, sa ato ang mga kape din ha, o mga food supplement nga makatabang sa pagpabaskog sa inyong panglawas sa matag adlaw nga hagit sa kinabuhi mga katropa. 2:21 in the afternoon sa programang Tatak Lokal. Here's a song for one of my favorite closest friends no artist. I consider him as a very close bit because we will be working so close this coming month. So, here's Jet with his recent single, one of the recent single ni Jet, Tahimik.

Ambot lang tinuod ba nang kung wa pa daw ka na buang, wa pa ka na higugma. Pero makulbaan sa tanangin ano, oy, murag dili sad siguro pod pwedeng huwaton nga mabuang. Bago pa ka makarealize ka na higugma na ka. Anyway. Here's another song para sa mga dilulu din ha. Ay, di dilulu, oy. Para sa guka kaagi chinita. But here's one of my favorite, Bull Anon. Mga Bull Anon din ha, oh. Bulano artist. All the way from Bohol. Here's Joseph Gara. Inko Jose. For his one of my favorite songs nga medyo makasayaw yung kuan ni bisan ang meaning sa kanta murag di man ko ka di ko kaangay usahay di ko kaangay ka makarelate man good ko. And here's di ko para sa mga gidamgo ang ilang mga crush din ahangtod karon kuto pero pagid mo damgo ani ruhay na.

0: Alright, that was with Nasty featuring Milky Lazarita. All of you know, probably heard them this past, I think, how many days had passed already? But yes, they were here. I had a chance to, you know, invite them. And I'm so kilig. I'm still giddy. Say, dili mahappy nga one of the respected artists sa hisgutan ng local music is here to present their songs and talk about the music. And again, once again, shout out to Anne Calderon. And that's for you, girl. I hope you enjoy the music being with me while jamming this recently released na song. I do. You know what? Inana ko ka LSS recently ka to the point nga ako na siyang gividjoke gagapon for like 10 times. Yes, kabaw gina ko mga kauban sa balay nga niabot siya kong 10 times yung video kay and then to the point nga maligo ko mo sa dakong background music. Ano, nabaguan ko sa Midnasty that it sounds like so lover boy. Diba? Sobrang nagmamahal. Pero anyway, they were happy. Happy heart. That's why siguro they're inspired to do that music, create that music. Pero ako nga medyo 50-50. Still enjoy it. Anyway, keep supporting Bisaya music mga katropa. Who knows? Sa ang mga Bisaya artists na ang inyong makita mo perform sa SM Arena. O, diba? Dapat una gid natong supposedly dapat kani mag-una mga Bisaya pag perform anang stage sa SM Arena, diba? It should be a proud local music. Sana same, pwede i-play everyday. O, diba? So, inon ko yung loop sa YouTube music ko just to listen the song like multiple times. Shout out to Midnasty. Murag na silag Cebu na karon from Abuel Alberta. But we're talking about artists recently. Ayaw mo kalimot gitropa. Taod-taod. Adun ako yung mga special guests. O kanidi. Gini basta-basta. Anyway, I'm not ending my last Sunday sa programang Tatak Lokal. I'm gonna announce this as early as now. It's a little bit sad at the same time, but I'm quite happy also na somehow I fulfill my duty, especially sa kaniyang programa. Might not be 100%, but I know that I able to really showcase local talent sa pinaagi aning programa. And I would like to say thank you to all artists. I cannot mention all of you, but di na lang ko mag-mention isa para pantay ang tanan. Basig na amang ko yung malintan. So probably I'll do a separate video for this saying thank you so much for being part of this program. And I'm hoping that this program will continue more to promote local artists. Sa mga artists na to, nga seasoned artists has been supporting this program. I'm so thankful and grateful for the support. Kaya kung wala mo ni like open to be here and be part of the program, I don't think that I have much access to other artists, especially with Nasty, one of the artists nga I'm quite really not really sure nga ma-invite na ko sa mismong programa na ako. But seeing them being here and supporting me also sa ako ang passion supporting local music and of course sa akong upcoming journey with a heavy hearts, this is my last on air sa programang Tatak Lokal as your radio DJ sa programang sa estasyon sa XFM. And this is me announcing it formally and official. It's because para walay dahang mga pangutana sa mga sunod nga mulingkod ni ining programa. But do not worry, ha? Kay dili man pud basta-basta ang mupuli na ko. Lingaw magani mo sa iyang programang sad-sad sa katropa. Mas palingawan pag yod ni katropang DJ Butch ang programang Tatak Lokal. I'll be always continue supporting Tatak Lokal. Probably some of my friends na mga local artists, you can still send these inquiries and I can transfer you to DJ Butch if you wanted to promote your song sa programang Tatak Lokal. I'll be happy to assist you with that. So once again, this is me saying thank you for everyone and dili na ko dili na ko hunong. No, not that one. I'm not gonna end this program without bringing you one of the top artists and of course one of the respected artists sa hisgutan ng local scene music. And this time, two genres ang atong makaistorya. And this is me quite a little bit excited because first time na ko nga maka-invite og different genre at the same time having them on my program. So, atangin nyo taod-taod si Ferdinand Aragon and of course Mr. Lefty. sa mga walhon din na, same with me. Yes, Mr. Lefty and Ferdinand Aragon later on sa programang Tatak Lokal. If you're into the hip-hop, and if you're into pop music, and yes, this is for you later on. So you're gonna be enjoy this program taod-taod. Okay, we'll be having them and personally talk to them and talk about music. Kung sa mga nai mga kailad yung gusto mag-music, pwede mo maka-drop by later and we'll ask some questions and how you gonna be able to start your journey as a musician. But for now, mga katropa, ang oras, alas 3:05 na sa kahapunon. Oras atun sa inyo ng King Dragon STL Swertres Rizal 3 PM draw 808. King Dragon STL Swertres Rizal 808, mga katropa. That's it, mga katropa. Basta hatimain inyo taon-taon. We'll have our special 2 radio guest sa itong programang Tatak Lokal, Ferdinand Aragon. If you know him, he's one of the award-winning singer-songwriter. And recently, he performed with Ryan Kayabyab. Of course, respected nga musician na sa Larangan Theater. Siya ginaanggiilaan na Ryan Kayabyab. And of course, he also collaborated with Marisette Amon. And for sure, he will probably more collaborating with other artists. And actually, he performed also sa kuan together with TJ Monterde sa concert ni TJ. I think, yeah, he performed also. And Mr. Lefty, one of the, I would say that he's not just a pioneering on Saba, but he's been here. I would say the OG, one of the OG ng mga hip hop artists. And yes, I think mas maayo kung magpabilin mo maminaw, magatang kay tungod kay there's more to learn about this artist sa mga hilig og mga Bisaya di ang hip hop music, and of course sa mga love song diha nga Bisaya music or Bisaya songs. This is for you later on. At ang iha taod-taod mo abot na turon, magchika-chika na ta with them. But for now, enjoy some of our music I prepared for you, mga katropa. 3:07 in the afternoon. Ako sa ngatanga ng oras ug panahon itong pipila ka mga pahinom ng pagbalik na ko katropa. Ayog lisua ha? Basig ikaw ko malisuan. Sa programang Tatak Lokal, mga katropa.
1: Mga katropa, exciting!
2: Santo Basco!
3: Ako si Don, sa kamaestra.
4: Magka-ulcer po.
3: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka si Mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
2: Santo Basco! Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Basco Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskuto ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, og soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
2: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. maong likayeng masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Tulo ka high grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time parang magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiikog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amo gi try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
7: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Seven Plus Herbal Soap.
10: Yung is Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
9: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
11: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 3:11 in the afternoon. Nagkatropang oras. Hatid sa inyo ng Santone Plus Coffee Mix. Sa bugnong nga panahon. Well, probably the best part that you could really look forward is the Santone Plus Coffee Mix. Tungod kay, adunay mangustin, soya powder, ug malunggay. Ayan, mag-leather jacket pa kasi itong kasama ko. But yes, even though sa kainit sa panahon, mga pila manggihapon ta. So it means coffee is life good na itong mga katropa mo. Nang choose the right coffee for your coffee game every day. Santone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, mapalit sa mga nagkadaiyang butika nationwide, mga katropa. Nadi ang ato ang physical store, ubos po sa istasyon sa Z Plaza building, open from Sunday to Friday. Every Friday, nag-open ta from 9 to 4. Every Sunday po, yes, today, Sunday, nag-apagay ang free consultation and general check-up, which is nadi ang ato ang naturopathic doctor, Doc Bernie Fajardo, o nga ato ang mga mababihon ng mga staff nga mo alalay sa inyo ang pinahanan nun o gusto nyo mahibalan sa isgutan ng panglawas, mga katropa. Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa.

0: grabe. Kabante ka sa lyrics.
1: Hello? Hello?
0: Oy.
1: Hello?
0: Nanikika umari. Yes, hello. Good afternoon, everyone.
2: Hi.
0: Of course, hello naman. Lami siyang bayhana.
1: Makana siya kag lami siyang
0: bayhana. Dito, lami siyang bayhana. Pero kabante ko sa lyrics ni Anasag. Salomon ni Nico.
1: Salomon ni Rainy.
0: Ay, ay, ay.
1: Salomon ni Rainy, Nico.
0: Salomon
1: ni Nico.
0: Oo, I don't know if mo ba to, but Salomon ni Nico, gra. Ano man siya doy? Ano man siya? Oh, kabag mo, bagit. Pero ito paminahon ba gabi, anana?
1: Anda kong pangutan na Salomon pa siya daw ni Nico.
0: Oo, metaw. Paminahon to, balik. Okay, masig tumutubo rin niya ako, aba niya. Pagkaba, pagkadungog ko sa kong amiga, diri, mag nakaingon siya baog ka na. Ano mo ko na abot atong adlawang na si Nico? Dito nga park mo rin.
1: Dakong pagmahay.
0: Oo, ang kanang murag. Okay. Pero di man magmahay siya kay Poon. Laagod mangyid niya sa duma.
1: Ay, ya! Duma man siya. Di man siya mapugnan.
0: At paminahan, di paminahan sa nato, Dereko. Ayan na rin yan.

0: Salumo ni Nico.
1: Sakto yung pandungog. Sakto yung pandungog.
0: Saka na mga inahinahin, gamay butang, dali rin naman timanaan.
1: Bantay ka, Nico, ha?
0: Yes, bantay ka, Nico, na.
1: Taga, kita na tos duma, mag one-on-one tag pickleball.
0: Oy!
1: Musahom si Nico.
0: Shout out to Mid Nasty, by the way. And congratulations to Mr. Mid Nasty and Milky Lazarita. Ayan. Di ba ka makuyawan sa salumon ni Nico Agul? Pagkapansin ko ba, daghan ka ayaw ko, daghan ka ayaw og mga, daghan ka fancy kung ano. Ana siya, balitang lokal mo na tayo, Lodi. Binga. Walang kasing balitang lokal. Uy, nga kabalong programang entertainment, pabalitang lokal naman. Sa naman tao, ay. Ibutang saan siguro sa lugar, ay. Oo, tibok adlaw tayo nagsugod sa ito ang mga balita at impormasyon. Na, of course, unya, taon-taon, makadungog yapon mo unya. Munang atangin ninyo. Ana, Richard Son.
1: Ano siya?
0: Mr. Lefty. Of course, taon-taon, atangin ninyo. Mr. Lefty, taon-taon, on air. Kauban sa ito ang, kung ayun, o saan, ganahan ka nga mo interview with them. Pati mo ka po, duhara mo yung microphone.
1: Duhara mo. Musingit yeah. Ko ni Modera.
0: Oo niya, musabay pa yun sila glingkod.
1: Dani. Ay, dila ako nalang yung manager.
0: Ay.
1: Bot-bot.
0: Shout out to Charge Son, di ay Charge Son. Shout out to you, fans ni Murag, fans ni Mr. Lefty. Sa mga walhon din ha. Well, ako, walhon nung dyan ko.
1: Ay! Walhon sa ko, pero sa lahing ang buta.
0: Unsa ka butang?
1: Kamo ni bahala na.
0: Oh, well, anyways.
1: Yeah.
0: Pinkamot na lang magsabot. Pinkamot. Oh, na? Ligamay ka di ha.
1: Is it live?
0: Dai Barbie. Barbie arm. Tanawa sa live ka. Tunga ra ka sa live pero
1: Barbie or Barbiro.
0: Ngayon man, wala ako daliso ang camera. Good anyway,
1: it's okay.
0: Later. Ato nang liso on niya, taod-taod. Kaya nga kung technician na medyo napigya si ka. Anyway, busy pa si sir. So, atangin niya, balik dyan ako ni sa mga hilig niya hip-hop, Bisaya hip-hop, o sa mga nakaila ni Mr. Lefty, sa mga fans. Uwa pa mo kaila ni Mr. Lefty, uwa mo kabalug. Unsa man din, kinsa man din siya. Taod-taod, atangin niyo, kaya naghantag ma-interview, naghantag mapangutana sa ila. Actually, I'm quite excited at the same time. Medyo excited, ugwa ko kasabot sa kong gibati kay this is my last uno. A little bit emotional ko diri partner. No, anong gibati ko ug kanang gibati ko kagool at the same time. I'm still happy at the same time. Kay every end of something, it's a end of a beginning. Kanta ba yung end of the beginning? Oo, na yung mga magsugod. Doon may tapuson, doon ay magsugod. Ayaw mo kalimot ka tropa ha. At ang igapo ninyo ang tatak lokal. Sunod si mana tungod kay anaaman si katropa, yung DJ Butch. Kaya nyo magkauban ini programa ha. Aro magdala sa inyo haglingaw, pinaagi sa ato ang mga local music. Support lokal, tatak lokal ng mga sunata. And sa mga akong mga higala o mga friends and artists din ha, I'm still gonna be able and free open akong line para sa inyong mga gusto nga request. Albay nasa isgutan ng isgutan ng musika. Diba? Sa mga nag-atang din ha sa ato ang guest karong hapuna na nani-message nga, unsa dang urasa DJ? Taod-taod, madunga na ninyo. And I'm quite excited kay mahugi ding duha sila muling ko. And I was expecting lahi silang airtime. But this is something new. Who knows? Wala ba ni collaboration silang duha? Basig diri sa akong programa, mag-collaborate na noon sila. So, ni update si Mr. Lefty, he's on the road na siya. Isa ka eskina liko. Matod ba niya? Atang hinay-hinay lang diha. Keep safe and see you in a bit, Mr. Lefty. Nay nagatang diri o.
1: Asa na live?
0: Ha?
1: Asa na live yung gibasa ng mga comment?
0: Actually, message siya.
1: I message.
0: Send CMS. I have friends who's waiting for them also. Anyway, mga katropa, ating hindi nalagi taod-taod, ha? Ayaw, liso ah. Pagpasin ka mo akong maliso. And here's another song. Of course, one of my favorite songs. from, I think I would say this is one of my favorite song from Ferdinand Aragon. So I just want you to, you know, hear this song and maybe enjoy it, okay? So here's Ferdinand Aragon with his song, Pahuay.
1: Sana yun.

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Ikaw ba at unay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, mao'y hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga mao'y hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health. Nangita ka ba o suplemento na epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento na dali ma-absorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula na adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga ilanong herbal na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo na kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
4: Ako si Diki, na-assist akong potoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas o uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang coffee dyan, isa ka tricycle driver. Pwede na ko sa adlaw-adlaw na biyahe. Ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung bili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko anay kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP GMP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 5.19 na mga katrabas kahaponon. Kini nga itong time check atin kinato sa Premium D3 Coffee Mix. Mauni ako gi-kutaw ko rin nga po na. Lamiin nga kape mga katropa. Dili magka, di ba tamahadlog ang magka diabetes na simbak ko lang gintaon. Tingnan kayo kipatam isa Stevia. Nara, ato sa ngigupon mga katropa ka DJ Turbo. Grabe inita sa city rin mo eh. Ayaw! Ah, pagkalamian sa itong Premium D3 mga katropa, doon ay mangustin, doon ay kape, no? Spirulina, ugang palaya, nindutang kape, o niya, gipatamis, pagid sa stevia, doon ay vitamin D3, nga source of energy mga katropa. Ginamaan eh, hinimo sa Yes to Health mga katropa. Sansan na pasigot na!

0: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Iya, sa Axel Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito na kupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pagulit. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung kopi dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kong trabahante sa water district na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy man kayo paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Ko sa kalibay yung sildo. Imong gihatag siguro sa imong kumari, no?
7: Day?
6: Ngayon ka na mo, no? Si kumpare, huwag mang ganit kahatag. Bisa ko sa kadako.
7: Ay,

0: Hospital, oy!
1: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil!
2: Paaasahan
0: sa sakit ng katawan!
2: Santon Plus Herbal Oil!
0: Sis the Pain!
3: Ako si Ricky, and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
0: Sis the Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sis the Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora sa XFM sa Philippine Standard Time, alas 6:03 na magkatropa sa kagabiyon at ang time check. Hatid ka natin sa Seas the Pain, magkatropa sa mga doon na karoon din ay sakit-sakit sa lawas. Mga pamaol, doon ay kiniag back pain, unsa pa na diya sa mga kapapainan niya. Doon ay sakit nga puson, dysmenorrhea hon. Mga katropa, di ay pain reliever, mga katropa, safe and effective, no? Gama sa Yes to Health. Pwede po niya sa mga adunay bughat. Bughat, pas mo. Hindi na ka maginanglan, ka maghimas mo, mga katropa, magtagantagan kapag usama yung mga ikaon, doon yung aking adlaw. Hindi sa nakaanig tumar, mga ikala, sis the pain. Tanggal ang pain, fast and safe.

I a Setzana va quedar la padrina, Setzana. Ayan, kaya iki ay, kay grabe itong na Uwan, Uwan, Uwan. Kumusta sa inyo, ha, mga lugar, mga trapa? Uwan, paghihapon din na sa inyo, ha? Amping, amping, amping. Ardas tong pa-shoutouts, no? Di-address my comment section, mga igala. Shoutout ni katropa Guamilda Langlang. Ay lang. Kumusta man si katropa Guamilda Langlang na to din, ha? May hapon, nagkanao siya di aso may inayawan. Katropang Lorna Margarita, hello. Di aso may Sambagdo, Cebu City. Di aso si Tabirara Edmond. Shoutout ko na siya kay John G. Montecalvo. Naminaw din na sumay kalubian later. Exciting! Exciting! Yeah, there is my chat na ko, no? Si Boss Jan Jan. Kanya Saris, din na sumay si Bago Lamak Pinamungahan. Shoutout ako, DJ Butch, sa tanang Naminaw karon. Og sa nag-birthday nga si Marina Kanya Saris. Undang Sali Panilagaw. Og sa tanang sakop ko ni Linda Utik. Thank you kayo, boss. Yamo lang sining i-plug DJ Turbo. Huwag mo ang gig. Karoon din kumabot August 8, no? Ang Janjan Disco Mobile. Namin din na sumay Webisan, Alpaco, City of Naga. Itakins na din na mag-dropa. Happy, happy fiesta sa in advance. August 8. Kunya, magbalik sa mi. Inigkakuan. August 27. Diyan na naginis sa Sibago. Fiesta sa Sibago Lamak. Pinamungahan ako din na DJ Butch. And of course, ang Jan Janjan Disco Mobile. Salamat kayo. Huwag sa'yo kayo nagpabuhok na parang tungas tuig. Gibuhok na ko dahan. Salamat kasi mga pagsalig bilang sa mga Disco Mobile owners. Salamat kayo yung taon. Yan, kita-kits na anapuhon. Sige na, Sadsad na. Balik na, Sadsad! Sige!

0: FM sa Philippine Standard Time. Alas 6.47 ng mga katropa. The time check hatid ka na ito ni sa Sunzone Plus Gold. At mga higala din na karun ha. Doon yung mga problema sa lawas. Doon yung mga nitubo, niturok, or mitumaw. Na mga nagkadaiyang bukol mga katropa. Pag Sunzone Plus Gold ma, yung tabang mahili siya. Same time, yung i-balance yung hormones para kininiyang dili na matubuan pag bukol. Once na mahilis na siya. Sa mga doon ikawitera, doon problemas kasing kasing, high blood, diabetes, mga katropa, ay bukumpiyansan yan ng mga problema. Sa karangi kayo mga sabit sa mga Pilipino. Limahan mo na nga mag-Sunzone Plus Gold ta. Ang bulawanon ng proteksyon, doon ay spirulina, ang palaya, malunggay, garlic, ug mangustin mga katropa. Sunzone Plus Gold, ikaw ang birming una. Support health. Ayo, shout out din sa itong mga katropa din hagan na ni hapon na karong mga orasa, no? Gikan na nag-date, silang mga uyab, silang mga asawa. Ilang gisuro, ilang mga kids, ilang mga anak, na? Nanindot mga katropa. Responsable ng mga pera. Nagkaayo, inyong day off, nakuyog mo sa inyong pamilya. No? Ngaon mo sa gawas. Palahi ba? Palahi po, no? Ilaag na ninyo sa kwan. Plaza, ilaglaag, ninyo't yung preskong hangin, tubang mo sa dagat. Kailan saan mo pagkuhan niya? Ay, sa pagkuhan, mas light ka. Yan, si Katrabang Analisa Dormentes, no? Good evening! Kaya pa siya agad ko kong belated happy birthday sa kong pinangga nga anak si John Ryan Dormentes of Porto na July 24. Okay. Belated happy birthday. Sa tanan na lang bunal ko, no? Yan. Salamat kay Katropang Analisa Dormentes. And then, si Katropang Lorna, yung siya ka uwan ko, no? Uwan kondire. Ayan, may hinta ko yung uwan eh para... Gunli na gawin, maghipos mo na standing, di turbo. Ayaw! Thank you kay mga katropa ha. Alas 5.50 na walang tiigong panahon. Salamat kay sa Minaw sa toong programang Sagsag sa Katropa. 5 to 7 muna, nag-solo ko ron ba? At ang mga DJs, busy po sila, iuwan po sila. Ha? Na okay lang, nag-solo na ko din ba? Pamoy na niya mo next time. Ano tayong panahon na lang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas ako inyong katropa, DJ Butch.
1: DJ Butch.
0: Oh, exciting.
2: Exciting.

Santo Plus Gold, ako sa Ginoo. Ang iyang Twitter ni Hiyos. Mao nang iyang gimintain ang Santo Plus Gold. Ako usab, gamit usab ni ini. Kaloy sa Ginoo gyapon mga katupa. Ang hangat nawala, ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod dini, gaadaad lang. Hindi na akong ginagamit ining Santo Plus Gold. Mao na nga kamudiha, gamita kani ninyo nga proteksyon Santo Plus Gold. Labi pa sa atong mga kagisunan, mga kababayenan, adunay bukol-bukol sa suso, Twitter, ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo Santo Plus Gold. Labi pa, labi na kay balatian. Santo Plus Gold gamita.

0: mong ginagamit sa mga produkto sa Yestel?
1: Phantom Plus Copimex, Phantom Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gaso.
1: Oo, nakapalit yung.
0: Nagin ay basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: Isik, gini mo nga naitatak ng Yestel.
1: Oh, Yestel na ba yun?
0: Para makasure yun, dapat na naitatak ng Yestel. Katong wala pa ka nagainom aning Phantom Plus Copimex o Phantom Plus Gold.
1: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
0: Sukat nakainom ka og Phantom Plus Coffee Mix.
1: Arang-arang na. Dako kayo kalahi anoy. Kung kasing-kasing po din naman kayo mo pag-update. Muna akong gimintin karon.
0: Ron. Phantom Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
1: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nakanagigoy energy ani. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Sa mahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung ang epekto ani. Kakiting pika sa akong likod niya mo. Kuhan na yung kabuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ani. Phantom Plus Gold.
1: Okay na siya. Ayahin ng paminaw na ko. Tulog ko magabi. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Phantom Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerini. Paggamit na mo Phantom Plus Gold o Phantom Plus Coffee Mix. Kaya

0: pagpapali sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, Apo, monkeypox man na.
1: Unsa man na?
2: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa, mag-inom ka o vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw, mag-vitamin C ka.
1: Opo, Lolo. Kumala ko inom. Ikaw po, Lolo.
2: Atong protektahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Santol, bayan,
2: C.

0: Ma, ma, tinungod ba na, ma, nga ang first love never die?
1: Oh, tinungod na. Kalabi to imong amahan. Ako anang first love. Pero karon, buhay pang kinahan. Aya!
2: Exciting!
3: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanianto, magsingit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, tengon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Muaksyon og luha ang akong mata, halang. Sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna nag-alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap o magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Una, kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

0: Sakit ba ang imong gikahadlukan? Inom og Premium D3, ang bag-ong vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung anam. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung anam.
3: 7 Plus Herbal Soap.
5: Dali na!
3: 7 Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapat.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Nisuwaya na ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung sa inom ko, kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
5: Ma, ma, nako man din nagbuhi nga bitin si Papa. No, nasa yung atubangan niyang gidala-dala.
6: Unak, mabita ng akong lingkuran kay para mamatay.
5: Lopig di ka ni Yaya, ma. Kay isog kayo. Iyag yung gikaon ang bitin ni Papa.
6: Ay,
7: exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
10: Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong
9: magaan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gumingod akong tiin. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itikti.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
13: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Yes to Health Clinic.
17: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: XFM.

0: FM.
1: Zantan Plus Gold.
2: Ako si Gio, nagka-diabetes ko. Akong gusto na yan ang Zantan Plus Gold, 2 capsules a day. Nabamatud-an dyan ako ang kapiktibo ni ini. Kay karon na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
1: Zantan Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Zantan Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Zantan Plus Coffee Mix pa ka. Katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal ay mong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arangkot. Karong mga panahuna. Lamig yun sa kanang lamig sa blasan yun. Ako yung ituyo agad sa istasyon tong una. Tungkol pa bitaw yung clinic dito sa palingke. Ito po nagpalit. Atong mga kaiksuna na ko, naminaw karon, inumog Zantan Coffee Mix. Kay lamig siya, lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi. Kay maya imong tulog. Ito pa, kundi sinimong lawan.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Zantan Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Joy, 27 anyos. Sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag, mamuinom aning Zantan Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Zantan Vitamin C.
1: Zantan Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Zantan Vitamin C.
8: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
9: Kung nagwan akong mata, nagkuhang ko Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ka ng malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, eh, sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala itong kahanap, unya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Mga pinaman lang ta, at lang kita sa produkto nga makaalibin sa itong lawas, baka kung sa itong nagipagbati. Hindi man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagi ako.

0: Ako si Dracula.
1: Uniaw si Dracula ka?
0: Uwa ba ka mahadlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
1: Sige, suway ang supsop kay... Supsopo sa ko ng imo ha?
2: Ayaw!
3: Exciting!
4: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise, tungod kay dali ka po yun. O wala'y nakita nga na kong improvement sa lawas. Sulayi ang Premium D3.
5: Premium D3.
4: Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo.
5: Premium D3.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting.
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Lahig yun. Basta nakaturbo.
8: Supplement from
9: me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo, food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
10: Santan Plus, herbal soap.
11: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus herbal soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santan Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin.
10: Santan Plus Herbal Soap.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
14: Mga katupa, exciting!
15: We play nothing but the best. This

0: Ikaw ba dunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
4: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa nako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki gud ko. Pero usahay
5: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
1: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag-Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Visionix, daghan ang natabangan.
8: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, slay ang kaipitibo.
6: Vision X Plus.
9: Mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
10: The secret of health.
1: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
10: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: Gospel Hour on XFM.
1: Ning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayod siya makakita sa gingharian ni sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, o unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi, o unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali, sa tumong o tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimug na ining tulumanon ang tingin sa isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia, o ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga muhatag o pasinaan, muhatag o katinawan, mudanag sa imong dalan, o mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon.
2: Ang tingog sa reformasyon.
1: O karon, aniya ang inyong alagad.
3: Maayong gabi alang sa atong mga higalang mga kaigsunan, mga suking tigpaminaw, din hinining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kininyong alagad sa kahanginan, Brother Aldrin Romo, magapakiguban diha kaninyo sulod sa usaka takna nga tulumanon aron sa paghisgot mga higala sa mga pulong sa Dios. May kalabtanan sa ato ang kaluwasan. Ato nga gipasalamatan og dako ang Dios nini nga kay gayunan nga gihatag gani nato, no, sa kamayong panglawas o yon man usab maayong panahon or ingnon nato, no, medyo gaulan-ulan pero sa gyapon, no, gitagaan kitag kay gayunan nga makahimo sa pagganhi nining mga istasyon aron sa pag serbisyo diha kaninyo, pagpahat diha kaninyo sa mga pulong sa Dios, no, aron usab nga ato nga pamalandungan nining dapit sa kagabion mga kaigalaan. Ang ato lamang, no, nining kagabion magamping ta kanunay tungod lagi nining ulan-ulan unya. Di kita malimot mga higala sa pagpasalamat sa atong labang magagahom, pagampo, no, labi na sa dili patamugikan sa atong panimalay alang usab sa protection nato mga kaigsunan tungod kay wa ta masayod. Labi na sa atong pagguwa, no, sa atong panimalay nga basin bayaw niya, no, simba ko lang, no, nga kita usab makasugat og dili maayo mga kaigsunan nga aron nga malikayan nato na siya mga kaigalaan ato nang ipangayo, no, sa Ginoo ato nga ang yuon ang iyahang nga protection sa kanunay, no, sa dili patamo biya, no, sa ato nga mga biyahero, sa ato nga mga naga maneho og mga motor o labi na sa mga nagmaneho sab og mga sakyanan mga kaigalaan, no, dubling pag-amping kanunay ang atong pagahimuon ilabi na sa atong mga biyahe labi na ining panahon na nga dunay pagulan-ulan mga kaigalaan, ha. No, di kita malimot usbon ako, no, di kita malimot mga kaigsunan sa pagpasalamat sa atong labang magagahom sa kanunay sa paghatag kanatong kaigayunan nga makahimos pagbangon sa matag adlaw aron usab sa paghimo sa ato aga mga gimbuhaton og panalangin, no, kumayong panglawas og dugang usab nga paghatag niya kanato sa ato aga mga panginahanglan. Salamat usab sa tagiyan ining mga istasyon nga naghatag kanato og kahigayunan nga kita usab makahimos pagprogram aron usab sa pagpahatya kaninyo sa mga pulong sa Dios. Yan man usab sa mga nagadumalan ining mo istasyon, pinangunahan sab sa ato ang station manager si Sir John Lee Baiking. Yan man usab na sa ato nga kauban speakers lawak si Sir Joven Jimenez no, ang ato nga chief technician. Salamat usab diha kang Sir Romelo Nobinario, ingon man usab sa kang Ma'am Melona Nobinario. Og sa ato ang mga higalag mga kaigsoonan nga gustong mo paabot sa ilaha ang mga pagtimbaya, i-text lamang ang ato ang numero or do na mo'y mga pangutana mga kaigsoonan, i-text ang ato ang numero 0976-555-1008. Usbon nato mga higala sa ato ang mga kaigsoonan nga gustong mo paabot sa ilaha ang mga pangutana. O di ba kaha mga pagtimbaya, no? I-text ang ato ang numero 0976-555-1008. Aron ato sab nga tagaan og pagtagad mga kaigsoonan ang tanan ninyo nga mga pangutana kutob sa ato ang marangan, no? Ato ang kutob sa ato ang makaya nga tubagon mga kaigalaan sumalaw sa Biblia, no? Aron nga mahimong kung ugaling doon na may kalimog niya sa atong hunahuna, atong matabangan mga kaigalaan o mga kaigsoonan nga atong masulbad, pinag-isab sa Biblia, mga pulong sa Dios mga kaigalaan. O di ba ka sa atong mga kaigsoonan, sa mga viewers nato sa Facebook, i-message lang ang atong or comment lang ang inyong mga pangutana o mga pagtimbaya sa atong Facebook Live. Dinhi sa XFM Cebu 88.3. Na, search lang ninyo mga kaigsoonan sa Facebook. Ang ato ang Facebook page sa XFM Cebu 88.3. Nya i-message mga kaigsoonan while naka-live kita. Na tungod kay kining ato ang video after sa ato ang program, mahimo nga i-delete man siya mga kaigsoonan busa during sa ato ang program na pwede kamo message mga kaigsoonan, romo comment aron usab nga matagana tong pagtagad kung galing do na mo ipangutana o di ba ka pagtimbaya nga na sa inyo hanga mga higala na o kung galing gusto ninyo mga kaigsoonan nga mangutana tro sa ato ang cellphone number okay hatag nato ganina mas labing maayo no o di ba ka sa ato ang mga kaigsoonan nga naga Facebook pwede ninyo nga message mga kaigalaan ang ato ang Facebook page na SDARM Central Philippine Union Conference. Message lang mga kaigsoonan. In short, i-search mga kaigalaan /SDARMCPUC. Facebook.com/SDARMCPUC. Inyahan ang makaplagan mga kaigsoonan ng ato ang page. I-message ta, aron usab nga or before or after aning program mga kaigsoonan, pwede ninyo nga i-message ka ng mga Facebook page. Aron usab atong matagaan o pagtagad ang inyo hanga mga pangutana. No? Unya sa atong mga higala nga gusto usab nga makigauban ka nato sa pagsimba, pwede ka mo nga mo bisita mga kaigalaan sa ato usab nga simbahan. Sa atong opisina diha sa May Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, siyudad sa Talisay. Bisita lang mo diha mga kaigsoonan. Alang sa atong mga kaigalaan nga naalamang sa Duol, labi na sa mga kasikbit ng mga lungsod o siyudad mga kaigalaan. Diha lang sa Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, siyudad sa Talisay. Mayong gabi diha kang Jubeth Arisgado, no? Dirita mga kaigalaan sa mga pagtimbaya sa ato ang mga viewers sa Facebook. O sa ato ang mga listeners, usab na, palihog sa pag-text lamang inyo ang mga concerns, usab nga ipaabot ngan hika na to. May tungod usab sa ato ang mga programa din sa tingog sa reformasyon mga kaigalaan. Mayong gabi sa kang Sir or sa kang Jubeth Arisgado, no? Maingon man sab kang Perez Randy. Good evening diha Brad Aldrin. Shout out ko diha sa Hilongos Labinagyod sa Barangay Lunang Hilongos Leyte. Mayong gabi sa tanan nato ng mga listeners, mga viewers diha sa Hilongos, no? barangay, particularly sa barangay Lunang, Hilongos, Leyte. Mayang gabi diha kaninyo. Usaka greeting sa sab gikan kang Perez Randy. Mayong pagpaminaw kanimo Sir Perez Randy. Og sa imuha usab ng mga gitimbaya diha sa Hilongos, Leyte. Sa tanan nato ng mga kaigalaan diha. Mayong gabi, na. Speaking of Hilongos, mga kaigsunan, do lang sab diha nga to ang mga atong magbubuhat atong mga kaigsunan usab sa may Mahaplag, no? Dol-dol ra. Mayong gabi diha kang Brother J. Lawrence Quizon uban sab sa atong mga kaigsunan diha nga anas maong nga lugar, no? Sa Mahaplag, mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Mayong gabi usab diha kang Sir Nathan Flores. Mayong gabi, Brother Aldrin, may gabi usab diha kanimo sir uban sa imong tibuok nga panimalay. I love na sa imong misis si Ma'am Jasmine Flores. Uban sa inyong mga kabataan. Mayong pagpaminaw, mayong pag-view usab din sa atong programa ang tingog sa reformasyon. Mayong gabi usab diha kang Michael Tio, matod pa niya, good evening sir, watching from Cebu, Bill Hill, tracking services. Kinilahang tracking services, mga kaigsunan, matod pa for hire, no? Sorigao. To Butuan, Cagayan, Davao, Manila, ha? Kaya ni, no? Lagyog abutan ng ilahang pan mga kaigalaan, no? Ilahang tracking. No? May gabi kanimo, Sir Michael Teo. Mayong nga pagpaminaw, kauban sa imo hanga mga kaubanan diha. So, sa tanan, no, nga nagatrabaho sab niya nang maong nga tracking company. Mayong gabi diha sab kang guwapa vlog. Salamat kaayos pag-like o pag-share sa atang program. Salamat kayo. Salamat sa pag-agda, no? Sa atong mga kaigsunan usab, no? Mga higala. Ginasab diha sa may Pagadian City, mayong pagpaminaw sa atong mga kaigsunan diha. Og mayong gabi kaninyong tanan. Og anhita usab sa pagtimbaya, mga higala, sa atong mga kaigalaan og mga kaigsunan ng mga tigpaminaw. Labi na sab diha sa may opisina nato, no? Na sab diha sa Brother Richard Sinadhan, kauban sa iyang misis Sister Maribel Sinadhan, og sa mga kabataan, no? Sinadhan family, mayong gabi kaninyo og mayong pagpaminaw dinhi sa atong programa ang tingog sa reformasyon, no? Sa tanan nato ng mga kaigsunan, ilabi na sab naala sa duol, no? Pamilya sab ni Brother Carlito Balag. Naaras tabulasan, mga kaigalaan, silingan nga bahin. Labi na usab kang Sister Joyce Balag o sa mga kabataan, Sister Daffodil o Sister Donabil Balag. No, maying pagpaminaw kaninyo, maying gabi eh. Labi na usab diha kang Sister Aurea Lisera, no? Nga nausab diha, nga naarasab sa may San Isidro, mga kaigsunan. Maying gabi kaninyo, uban sa imuhang mga kabataan, Sister Myrtle o si Brother David. Mayong gabi ug mayong pagpaminaw ninyo diha. Ilabi na usab sa ato ang mga kaigsunan, padong ato San Fernando, no? Mayong pagpaminaw kang Pastor Di Costo o bansab kang Ma'am Maricel Di Costo. Sa ila usab ng mga kaubanan sa panimalay, mga kabataan, mayong pagpaminaw ug mayong gabi kaninyo. Ilabi na usab kang Sister Chupista, no? Sister Chupista Sueco, mayong pagpaminaw, mayong gabi eh. Kang Brother Junicio Satira, no? Bansa iyang tibok nga panimalay, no? Diya sa Liburon. Salingalan family, Sister Ruth Alpici, no? Diya sa may Liburon, San Fernando. O gingon manusab sa Lopez family, diya sa may Liburon, San Fernando. Sa tanan na itong mga kaigsunan, no? Diya sa Liburon. Mayong gabi kaninyo. Liburon, San Fernando, ha? Doon naman ko'y Liburon usab sa Karkar, mga higala, no? Sa ato mga kaigalaan, mga kaigsunan, diyas Liburon, San Fernando. mayong pagpaminaw ug mayong gabi kaninyong tanan. Oh, sa tanan nato ng mga kaigsoonan, dia sa pamilyang Brother Bernie, no, dia karkar mga kaigsoonan. Sa ato ng mga kaigalan usab diha sa may Malabuyok, no? Labi na sa pamilya ni Brother Rogelio Lisera, kauban Sister Mira Flor, Sister Mariel o Sister Maribel Lesera. Mayong pagpaminaw kaninyo ug mayong gabi. O gingon man usab, no, kang Sister Juanita Mijares. Mayong gabi kanimo, Sister. Uban sa imuhang tibuok nga panimalay. O sa imuhang mama diha, no. Mayong pagpaminaw kaninyo, mayong gabi. No? Ingon man usab sa Diaz Oslo, mga kaigsunan na Brenica o Bilyasis family. Mayong gabi. Sa Tan family, no, kang Sir Raul o kang Ma'am Wilma Tan. Mayong gabi kaninyo. Huwag maing pagpaminaw din sa itong programa ng Tingog sa Reformasyon. Sa ito, sab, mga kaigsunan, no, din sa Basak, Lapu-Lapu, mga kaigsunan, no, si Sir Anthony Ortega National, no, di na ito malimtan, no, pero wa na ito na siya ikauban, no, sa ito ang program, mga kaigsunan. Gani, kasagaran, no, mag-comment na siya sa ito ang Facebook Live. Labi na din sa ito ang programa. Kang, Sister Vicky Paran, no, uban sa iyahang mister, mayong pagpaminaw ug mayong gabi kaninyo. Pamilya usab ni Brother Felix Umbilon, mayong pagpaminaw. Diyas gihapon sa may Basak, Lapu-Lapu nga area, no, mayong pagpaminaw ninyo. O gaingan man usab kang Brother Boy Buli-Buli, no, diyas may sentro sa konsolasyon, mga kaigsoonan. Mayong gabi, Brother Boy, uban sa imong tibok nga panimalay, no, Sister Sinaida ug sa mga kabataan, mga apo. Inaot niyang Diyos na sa gihapon, nagapanalangin diha kaninyo. O gingan man usab, no, sa pamilya usab ni Sister Filipa Payaw, no, diyas may garing konsolasyon. Inaot kong ang tanan, no, anas mayong panglawas samtang nagapaminaw dinhi sa atong programa ang Tingog sa Reformasyon. No, sa tanan atong mga kaigalan o mga kaigsunan nga maabot sa pagsibya, no, nining atong programa sa radyo o gingan man sa Facebook, mga kaigsunan. Mayong gabi ug mayong pagpaminaw ninyo og hinaut ngan Dios sa kanunay nagapanalangin sa matag usa naghatag og mayong panglawas aron usab kita padayon nga manerbisyo diha sa atong labawng makagagahom, no, sa atong mga kaigsoonan sa silingan nga mga isla dinhi sa Central Eastern Visayan Field, mga kaigsoonan, labi na sa Negros Oriental area, dinhi sa Bohol. O gingan man usab sa Leyte, ngadto sab sa Samar, mga kaigalan, including Masbate, no, although Luzon, South Luzon na siya, pero sakop man na sab sa ato ang area, no, sa ato ang dinhi usab sa Central Eastern Visayan Field, mga kaigsoonan, tungod kay dool man siya dinhi niya ang pinulungan solo Samar usab nato, no, gamay ra ligas, mga kaigalan. So, mayong gabi kaninyo, no? Labi na kang Mark Jan Pernilla, no, Pernilla family. Kanunay nag-share, mga kaisunan, sa itong program. Mayin manusab kang Brother Mando Laudi, no, diyan sa may Misamis, kung ako masayo, Misamis Oriental, diyan Mindanao, mga kaigalaan. Mayong gabi kaninyo o mayong pagpaminaw din sa itong programa ang Tingog sa Reformasyon. Og sa tanan nato ng mga kaigalan o mga kaigsoonan nga buot usab mo timbaya tro sa ato nga Facebook Live, i-comment lang ninyo, mga kaigsoonan, aron usab atong mataganong pagtagad samtang magpadayon ta, no, sa ato ang program. Usbon ako, comment lang mo kung aduna kamoy buot itimbaya og gusto ninyo nga itimbaya nato din his kahanginan sa ato ang mga kaigsoonan. Gusto ninyo nga mo text usab or mangutana tro sa ato ang number nga gihatag, i-text lamang kita aron sa atong mataganong pagtagad. Labi na sa atong mga kaigsoonan, no, sa nagkalain-lain nga dapit nga maabot sa atong pagsibya, mga kaigalaan. Ha? May gabi diha kang Alicia Losada. May gabi, brother, brother from Gihulgan. mayong gabi eh, no, gihulgan murag Negros mga kaigsunan, no, Negros Oriental kung wa ko masayop. Si Alicia Losada, mayong pagpaminaw og mayong gabi kaninyo diha sa Giholgan, no, sa tanan nimo nga tibok nimo nga panimalay og ingon man usab sa mga silingan ninyo, no, nga nagapaminaw usab sa monitor.

Usa ka manindot ngawit mga kahigalaan atong napatalinghugan nining dapis kagabion ang Dios kaniadto Dios usab nato karon no way pagbag-o mga higala gani ang tao lamang moy nagbag-o tungod kay nahimulag siya og nahilayo siya sa Dios tungod sa ato ang mga sala mga kahigalaan no mo nay hinungdan nga nahilayo kita ngadto kaniya. So, may gabi diha kang Brother Marjon Ponsica, no, diha si Michael Bayog, mga kaigalaan. No, may gabi, Brother Brad, kauban sa ato ang mga kaigsunan sa Samar Kalbayog. Salamat kayo, no? Mayong gabi kanimo, Brother Marjon, og sa imo ang kaigsuon, og sa imo ang ginikanan. Yun, masab sa Humok Family, no, nga nausab diha karon sa Kalbayog, mga kaigalaan. Sa tanan natong mga kaigsunan diha, mayong gabi ka ninyo, mayong pagpaminaw, no? So, sa ato ang mga higalag, mga kaigsunan, para ato ang matagaan o pagtagad gilayon, no? Ang inyo hang mga kinini ang mga pagtimbaya, i-click ninyo mismo ang video, mga kaigsunan, niya diha mo comment, aron na ito makita, yun, no? Kaya, gamonitor sabta sa live, aron usab nga matagaan na itong pagtagad ang inyong mga pagtimbaya, no? Sa itong mga higala, no? Buna ko, although na-share ni sa inyo ang mga kaigalaan, i-click lang ninyo mismo ang video, mga kaisunan, ang atong live, then diha mo pag-comment, no? Kaya kung dito mo sa share gid mismo, sa idilit na ito na makita, no? Gawas kung mo exit ko mga kaisunan sa itong Facebook live, diha makita na ito, no? Pero kung dili galing, namo na siya mga kaigsunan, di na ito mga tagaan o pagtagad kung doon na mo'y mga pagtimbaya. Ha? So, sa ito ang mga kaigalaan, usbon ako, i-click mismo ang video or ang live din sa XFM Cebu 88.3, then diha mo pag-comment mga kaigsunan. Ha? Mayong gabi, diha kang Angie Rimo, DG, mayong gabi, shout out sa tanang taga Mantalungon, Sagbayan, Bohol. No? Sa itong mga kaigsunan, diha sa may Sagbayan, Bohol, mayong gabi kaninyo, o mayong pagpaminaw, pagbiyo sa ito ang program. No? Salamat kayo.

0: So, Alicia Lozada, no? Pag-confirm, no? Yan, Negros. Mga kaigalan, Negros Oriental. No? Sa taga mga kaigsunan, di has may giholgan, may pagpaminaw, may gabi ka ninyong tanan. Now, nining nga kagabion, mga kaigalan, no? Ato naman itong napamalandungan ng usag kaminsay sa awit, nining nga kagabion. Anhin na ta, no? Sa pagpadayon. Yan, sa dili pa ta magtuon, mangayo na taw giyas balang espiritu mga kaigsunan pinagis atong pagampo dalay gon og silimbaho na mga Dios nga naikaw kita sa mga langit aniya no sa bang imong alagad gapasalamat diya kanimo sa imong pagkamaayo naghangyo nga ikaw sab magapataliwala samtang kami magapamlandong sa imong mga pulong inaot nga imong balang espiritu may manas mataw sa kanamo aron sab among masabtan ang matag pulong nga among mapatalinghugan. O giyahi kami, aron usab, mahimo nga magkapadayon sa pagsusis kamatuoran. Ingon man usab, mahimo nga mapaduol diha kanimo ang among pagpangalagad. Kung galing na kami nagakaluya, ikaw sab magatabang, aron usab, mahinong manumbalik among naunang gugma sa pagpangalagad diha kanimo. Sa mga tigpaminaw, ikaw sab mga panalangin, ngadto kanila sa ilahang mga panginabuhian, o sa ilang mga panginanglan, ikaw maghahatag. Aron sab, kinidili, may mong babag, labi na sa pagpangalaga diya kanimo. Panlang ini usab, ang imong mga katauhan nga nagaminsahe sa nagkalain-lain nga dapit. Ikaw sab, mga panalangin sa mga interesado, nga sa diin, sila magapadayon sa pagsusis kamatuoran, o magkayosa kami diya sa pagsimba o pagdayag diya kanimo. Kining tanan, ang isalig o gitugyan, o banang kapasailuan sa mga kapakyasan, ilaw mang madawat sa ngalan ni Jesus nga mumnaluwas. Amen. May gabi diya sab sa akong mama, no? Diya sab sa General Santos City. Nag-view sab sa ito ang program nining kagabion. So nining kagabion mga kaigalaan, na? Mamina or mupadayon ta sa pagtuon mga kaigsunan, no? Sa itong mga nahisgutan usab sa nangagi na itong pagtuon last Friday, naghisgot kita mga kaigsunan mahitungod sa pagsilyos katauhan sa Dios. So ang Biblia mga kaigsunan kung atong lantawo, no? Sa itong gihisgutan din hi before na mahitabo mga kaigsunan nga makompleto ang gitawag og pagsilyos katawhan sa Dios. Aduna na untay katalagman mga kaigsunan nga mahiabot ngan hiska libutan apan kini gipugngan sumala pa sa Revelation chapter 7 verse 1 to 4, no, kanagisgutan diha nga sa maong bersikulo, no. Ato lang ni review gamay mga kaigsunan. Matod pa, no, atong basahon pag-usab. And after these things, I saw four angels standing on the four corners of the earth, or four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. And he cried with a loud voice to the four angels, to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. And I heard the number of them which were sealed, and there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. Oh, muna gisgutan mga kahigalaan, no? Doon ay gisgutan niya sa Revelation chapter 7 verse 1 to 4. Doon ay upat ka mga anghel nga nakita ni Juan Revelador, no? Upat ka mga anghel diya sa nagabarog, no? Sa four corners of the earth nga nagagunit mga kaigsunan sa hangin nga muna ay mudagmal unya sa yuta, no? Unya, adunay laing manulunda mga kaigsunan ni pasidaan ng tunila. Nga dili una, no? Pagabuhian o dili una pag Tamhangan ang yuta mga kaigsunan o dili pagabuhian ang maong hangin, hangtod nga ang katawhan sa Dios, sumala pa masilyuhan diha sa ilang mga agtang. Muna'y gihisgutan diha mga kaigsunan sa bugna o Revelation chapter 7 verse 1 to 4. Maing gabi diha, no? Kag Ma'am Lorna Margarita. Good evening, Brad Aldrin. Nice to see back in live. Be safe all watching from Sambagdos, Cebu City. Cebu City, no? Salamat kay Ma'am Lorna Margarita. Nabalik ta magkakisunan last Friday, no? Lagi last niya mga Sabado or last Friday and Saturday of Sunday mga kaisunan. Sa nga to ang program Friday sa gabi eh. O gingan man sa Domingos gabi eh. No? Last time, wa man ta din eh. So, wata makahimos pag program mga kaigalan. Inyong iksoon dito sa Leyte area mga kaisunan. May gabi sab diha kang Brother Nathaniel Romero. No? Good evening, Brother Aldrin. God bless and watching from Calbayog, Samar. Salamat kayo. O mayong pag-view sab diha kanimo, Brother Romero. So balik ta mga kahigalaan, no? Ang pagsilyos katawhan sa Dios ongoing, no? While nahitabo na siya mga kahigalaan o mga kaigsunan, doon ay pasidaan o doon ay katong nagunit sa o naghold mga kaigsunan sa gitawag o upat kahangin diha sa four corners kalibutan mga kaigsunan. Gipugnan nila o gani kapasidanan nga dili una dagmalan ang kalibutan samtang nga ang katawhan sa Dios dili pa sila masilyuhan sa ilang mga agtang. Na? O, kana siya mga kaigalaan, muna'y ato asab nga present nga mensahe. Kini nga mensahe mga kaigsunan usa ka life and death message. Kay kung ugaling, no? Dili ta mahiapil nining usas mga orina nato masilyuhan mga kaigsunan, delikado kaayo, no, mahitabo nato inig abot unya sa panahon once nga kita nakabati mga kaigsunan sa mensahe sa tulo ka mga manulunda, no, kanagisgutan diha sa bugna mga kaigalaan o mga kaigsunan, ha. O gani ang Biblia, adunay propesiya mga kaigalaan, na labi na nining katapusang mga adlaw nga sumala pa, adunay mga katawhan, adunay mga katawhan mga kaigalaan nga magatindog o magapatindog sa gitawag o karaan nga mga dapit, o sila mag-anha o mahimo o mahaanha kanimo mupatindog sa karaang mga dapit, no, kanang isgotan dias Isaiah 58:12 ngadto sa 14. Og sila usbon ako, no, og sila nga mahaanha kanimo mupatindog sa karaang mga dapit nga biniyaan, ikaw mupatindog sa mga patukuranan sa daghan nga mga kaliwatan, og ikaw pagatawgon ang mag-aayo sa nangatumpag ang mag-uuli sa mga alagianan aron pagapuy-an. Muna gisgutan sa versikulo 12, no? Versikulo 13, og ilikay mo ang imong tiil gikan sa adlaw nga igpapahulay gikan sa pagbuhat sa imong kalipayan sa akong adlaw nga balaan og sa pagtawag sa adlaw nga igpapahulay nga usa ka kahimutan. Og sa balaan ni Yuba nga halangdon og mupasidungog ka niini nga walay pagbuhat sa imong kaugalingon nga mga paagi ni mangita sa imong kaugalingon nga kalipayan ni magasulti sa imong kaugalingong mga pulong. No, muna ibisgutan sa versikulo 13. Ang 14, unya ikaw magakalipay sa imong kaugalingon kang Yuba og pasakon ko ikaw sa taas nga mga dapit sa yuta. Og pakanon ko ikaw, uban sa kabili ni Jacob, nga imong amahan, kay ang baba ni Jehovah mo'y nagsulti nini. O, kada nga propesiya mga kaigsunan, gisgutan Isaiah 58, versikulo 12, ngadto sa 14, tumong na sa atong kaadlawan karon, no? Dunay mga tao nga mubarog, mga kaigalaan, nga gisgutan. Pag-atawgon sila nga mag-aayo sa mga nangatumpag, mag-uuli sa mga aligaanan, no? Aron pag-apuyan, no? Unya, kana siya nga kaliwatan, mga kaisunan, magpatukod sa, or kanini ang mupatindog sa mga pantukuranan. Ato lang ni Gibisaya, mga kaisunan, last time atong English, no? Ishalo lang nato, no? Pero para ma kuanan yun nato ang pinakapunto ba, no? Atong gikuha ang panini sa Cebuano. Kanang isgutan diya sa Isaiah 58 versikulo 12 ngantos 14. Adunay mga katawhan, mga kaisunan, nga mubarog ug mugpasig-uli sa mga labinas mga nangatumpag. Usa na diha, mga kaigalaan, kanang isgutan sa versikulo 13. No, kung nakabantay mo, mga kaisunan, kanang pagbantay sa adlaw nga ipapahulay. Nga naman, tungod kay kining adlaw nga ipapahulay, mga higala, no, nga mao'y timaan unta, no, sa paglalang sa Dios sa kalibutan. Kung imong basahon ang Genesis kapitulo 2 versikulo 1 nga 2-3, na Genesis 2 versikulo 1 nga 2-3, mga kaigsoonan, sa dihang ang Dios nagtukod o nagmugna o naglalang nining mo ang kalibutan, mga kaigalaan o mga kaigsoonan, sa sulod sa usa ka or unom kaadlaw, mga kaigsunan, ang Dios mipahulay siya, mipahulay unya, iyang gipanalanginan o gibalaan niya kining maong adlaw. Galing lang, mga kaigalaan o mga kaigsunan, sa may nahitabo nini, kini nabungkag mga kigalaan, tungod kay nahimong nailisan, no, kanang isgutan diha sa mauntay memorial, mga kaisunan, sa paglalang sa kalibutan, pero nabungkag tungod kay dili na mo'y sagad nga gisunod sa katauhan karon, mga kaigalaan, mga kaisunan. Munang doon ay propesiya nga gisgutan diha sa Isaiah 58 versikulo 12 ngadtos 14. Nga ipasig-uli, doon ay mga tao nga magpasig-uli, mag-aayo sa mga nangatumpag, mag-uli sa mga aligaanan, aron pag-apuyan. So, kana siya, mga kaigsunan, no? Muna'y gisgutan sa maong prophecy. No? Ngunya, taliwala niya ng maong mga katauhan, mga kaigsunan, sila makaila sa Dios, kining mga katawhan, no, nakaila sila sa Dios. Na maton pas John chapter 17 verse 3, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. Kung atong isgutan, mga kaisunan, kanang isgutan si Isaiah 58:12 ngadto 13, na mo santop dayon sa atong mga pangutana o sa atong hunahuna, kung kanus-a man siya nagsugod, mga kaigalaan, ang pagpasig-uli labi na sa pagbantay sa adlaw nga ikapito o adlaw nga igpapahulay. Kung atong naisgutan sa miagi na atong pagtuon last Friday, mga higala, adunay dako nga disappointment, mga kaigsoonan, nga tumanan dito sa gitawag og Daniel City or Daniel 8:14, no? And to 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Sa propesiya, sa reckoning ni William Miller, mga kaigsoonan, kini si William Miller, usa ka Baptist, no? Nahimo siyang or giordinahan mga kaigalaan. Then that time, no, grabing mensahe, maghisgota, mahitungod sab sa kinini ang mahitungod sab sa 2300 days mga kaigalaan, no? Grabe ang reckoning, no? Insakto mga kaigalaan, no? Pag ilahang paghanay sa mga tuig, insakto lamang dito nagka-problema mga kaigalaan sa dapit na sa last tungod kay kanabang giisgutan dihag, then shall the sanctuary be cleansed. Ilahang gihunahuna mga higala nga si Kristo mubalik nining kalibutan na aron sa pagkahinluan, in which wala man mahitabo mga kaigsunan, mo'y hinungdan nga dunay dako nga disappointment. Then after niya na dunay mga panghitabo mga kaigalaan nga miguwa o dunay naka-discover mga kaigsunan o dunay na-discovery, no, dias Biblia mo na ang kahayag sa gitawag og adlaw nga igpapahulay mga kaigalaan, no? So kana mo na'y mga panghitabo ni anang panahuna mga kaigalaan og mga kaigsunan, no? Mahimong ipasig uli, no, gisgutan diya sa Isaias 58:12-14, ipasig uli kadtong mga butang or katong mahimong kana bang gisgutan diya, no, mahimong pagatawgon nga mag-aayo sa mga nangatumpag ug mag-uuli sa mga aligianan aron pagapuy-an, no? So diha mga kaigsunan, nagsugod after sa maong disappointment last 1844 mga kaigsunan, which is mo ilahang pagtagna nga mao ang katumanan sa gitawag og 2300 days. Na-disappoint sila. Then after the anak mga kaigsunan, comes the light of the Sabbath. No? So, diha na, mahitabo. After Jesus opened the door of the most holy place, no? Kay dili man to mo'y pag-anhi ni Kristo din his kalibutan, ang katumanan niya to. Kundi ang katumanan mo nga si Kristo misulod sa labing balaan nga dapit. O dito siya mga kaigalaan nagpataliwala na to. No? Karon mga kaigalaan, siya mo'y nagpataliwala na to, taliwala sa amahan o in between sa atoa mga kaigalaan. No? Siya mo'y atong abogado. No? So, kana, after Jesus opened the door of the most holy, the light of the Sabbath was seen, and the people of God were tested as the children of Israel were tested anciently to see if they would keep God's law. Muna yung nahitabo mga kaigalaan o mga kaigsunan, no? So, ni guwa ang gitawag o kahayag. Tungod kay before niya na, no? Dunay dark ages mga kaigalaan. Grabing persecutions nga tos mga Christians. Nawala ang kinini ang kamatuoran o labi na ang balaod sa Dios. Labi na ang pagbantay sa gitawag o adlaw igpapahulay. So after niya na, no, nakabaton og kagawasan mga kaigalaan niya itong maong persecution tungod kay gidakop man, no, ang nagpasiugda niya ito. So nigawas na dayon ang gitawag og kahayag sa adlaw nga igpapahulay mga kaigalaan o mga kaigsunan. So ngano nga importante man kaayo ni? So, what is the Sabbath to make it so important? Ngano man nga importante man kaayo ning gitawag og adlawng igpapahulay, no? Katubang gisgutan dito ba sa Genesis 2 bersikulo 1 ngadto stress nga sa dihang natapos ang Dios paglalang sa langit og yuta mga kaigalaan og sa tanan nga naa niini, mipahulay siya a sign or a memorial mga kaigsunan sa iyang paglalang sa kalibutan. ang Dios may pahulay sa adlaw sa ikapito nga adlaw na. Oh, ngano man nga importante kaayo ni siya. Tungod kay diha mga kaigsunan sa gitawag og adlaw ipapahulay na padayag ang gitawag og selyo sa Dios. Or the sign or the seal of God is revealed in the observance of the seventh day Sabbath, the Lord's memorial of creation, which is nahitabo mga kaigsunan labi na sa panahon dark ages na gipang sunog tong mga ebidensya mahitungod sa Biblia mga kaigsunan gipang sunog bisan ang mga Christians gipang persecute. So nawa siya mga kaigalaan o mga kaigsunan mo nang dunay mga katawahan sa Dios nga magpasig-uli ni ato, no? Kaya nag-isgutan di as Isaiah 58 versikulo 12 ngadtos 14. So, usa na diha mga kaigalaan ang pagbantay sa gitawag og seventh day Sabbath as the memorial mga kaigsunan of the Lord's memorial of creation, no? Kaya nag-isgutan bas Genesis kapitulo 2 versikulo 1 ngadto stress. So ngano man di ay unsa man ay kaimportante mga kaigalaan tungod kay diha makita ang gitawag og sign or selyo sa Dios. Mapadayag mga kaigalaan diha sa pagtuman sa gitawag og seventh day Sabbath. Mao day na kaimportante mga kaigalaan and gani naghisgot man tas pagsilyo sa katawhan sa Dios. O niya, sumala pa sa Revelation chapter 7, mga kaigsunan, nga dili, matod pa, no? Dili pagatamhangan ang yuta, no? Revelation chapter 7, verse 1 to 4, no? Atong gisgutan ganiha. Dili pagadagmalan ang yuta, mga kaigsunan, samtang nga ang katawhan sa Dios, dili pa siya masilyuhan. Nya lagi kay nawa naman ning mga kamatuoran mga kaigsunan ino nato na hindi magisaingon totally nawa pero na kuan na ba no na gunob mga kaigsunan o nabungkag siya sumunang so, natuman dayon no ang gitawag og Isaiah 58 verse 12 to 14 no dunay magpasiguli ni ana usas mga ipasiguli kinini ang the seventh day Sabbath or the proper observant nining maong ikapito nga adlaw nga maoy memorial sa gitawag og pagtukod sa kalibutan na gisgutan di Genesis kapitulo 2 bersikulo 1 nga 3. So importante kayo tungod kay kana siya maton pa this the sign or the seal of the living God or selyo mga kaigalaan o mga kaigsunan. Thus the Sabbath is the sign of man's allegiance to God. No, kana siya mga kaigsunan. Ngano man, as long as there are any upon the earth to serve Him. The fourth commandment is the only one of all the ten in which we found both the name and the title of the lawgiver. It is the only one that shows by whose authority the law was given. Thus, it contains the seal of God. So, naisgutan naman ni nato, no? Ang uban nga portion ni ini, mga kaigalaan. O gani, siguro nabalik na nato ang portion ni ini. Pero itong gisgutan pag-usab, no? Kung mag-isgut ang silyo, naadiha ang pangalan, titulo sa naghatag, which is naasab nato makita diha sa ikaupat nga sugo sa Dios, mga kaigsunan. Hinumduman mo ang adlang ipapahulay. Mamuna gisgutan no sa fourth commandment mga kaigsunan. Diha sa fourth commandment is the only one of all the ten in which are found both the name and the title of the lawgiver, no? Atong giusab ug basa. It is the only one that shows by whose authority the law was given. Thus it contains the seal of God affixed to his law as evidence of his authenticity and binding force. Muna ika klaro diha mga kaigalaan, no? May gabi niya kang Victor Imelda. Good evening, Brother Aldrin. Minaw me sa imo programa karon, no? From Victor Pernan of Kiyot, Lower Yati. God bless, Pastor. No? Salamat kayo, no? Victor Imelda. Liloan siguro, no? Si Victor Imelda. Kiyot, Lower Yati. O gingon man sab kang Ma'am Lorna. Salamat kaayo, no, sa imo sab nga comment nining kagabion. So diha mga kaigalaan, no, atong makita usa sa mga ipasiguli mga kaigsunan isip kanagisgutan si Isaias 58:12-14. Dunay mga tawo nga magpasiguli. So kana siya diha mga kaigsunan mo nga adlaw igpapahulay sa Dios, which is it contains na diha magkaigsunan ang gitawag og silyo sa Dios. Mao na siya ang silyo ngadto sa katawhan sa Dios mga kaigalaan. Okay, naghisgot man tag sealing of God's people. Wala lain diyas na pulo kasugo kaning ikaupat mga kaigsunan nga nag naa diha ang gitawag og silyo. Then maghisgot sabta og kinini ang pagsilyos katawhan sa Dios mga kaigalaan. Kini nag-involve usab sa gitawag og tulo ka mensahe sa manulunda mga kaigsunan. Kana tong mabasa diya sa Bugna 14, na? Dunay tulo ka mensahe, no, sa mga manulunda. Ato na ning nahisgotan usab sa nangagi na to ng mga pagtuon, no? Bot lang na to sab nga pag-asublion aron na sab ato nga mapamalandungan mga kaigalaan o mga kaigsunan, no? So diha matod pa sa usa ka komentaryo, I saw a company who stood well guarded and firm, giving no countenance to those who would unsettle the established faith of the body. God looked upon them with approbation. I was shown 3 steps. The first, second, and the third angel's message said by the accompanying angel. Woe to him who shall move a block or stir a pin of these messages. The true understanding of these messages is of vital importance. The destiny of the souls hangs upon the manner in which they are receive mga kaigalaan. So importante sab kayo, no, kana gisgutan diha sa Bugna 14 nga naghisgot mga kaigalaan sa tulo ka mensahe sa manulunda, no. Kana siya moy usa sab sa mga importante kaayo. Labi na kung maghisgot ta mga kaigalaan sa gitawag og pagsilyo sa katawhan sa Dios, no. May gabi diha kang Brad Boy, no? Brad Boy Buli-Buli, na nag-view sab sa ito ang program nini nga kagabion. So, usas mga punto mga kaigsunan, nga no, nga ang tulo kaminsahe, o tibok, tulo kaminsahe sa mga manulunda, importante kayo. Una diha nga punto mga kaigsunan, souls, destiny hangs on manner in which messages are received. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 10 to 12, subo na ko, no, 2 Thessalonica 2 versikulo 10 ngadto sa 12, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, and that they might be saved. And for this cause, God shall send them strong delusion that they should believe a lie. Muna, delikado kayo mga higala, no? Once nga malimbungan kita, mawa kita tungod kay mawa man na ito ng gugma sa kita o gugka matuuran. Sa dihang naana, no? Muna usahay ang Diyos, mutugot siya nga mahimong malimbungan ta. Kunya ato ng tuuhan, imbis nga ang matuod, balit ad na, no, kanto ng mga bakak mga kaigalaan, no. Versikulo 12, that they might be dumb who believe not the truth but had pleasure in unrighteousness. So muna siya ang delikado mga kaigalaan. So dinhi usas mga punto nganong importante kayo ang tibuok nga mensahe sa tulo ka mga manulunda mga kaigsunan. Tungod kay dinhi nakahang mga kaigsunan ang destiny sa atong gitawag og kalag. No? Whether mo dawat mata sa kamatuoran, no? Kanang gisgutan sa Revelation 14. Na tulo ka mga mensahe sa mga manulunda. Na or dili nato dawaton. Namang ang pinakanindot diha kinanglan ato nga igugmaon ang pagdawat sa gitawag og kamatuoran mga kaigsunan kay kung ugaling di na mahitabo mahitabo niya ning gisgutan sa 2 Thessalonica 2 versikulo 10 ngadto sa 12. O manay delikado kayo mga kaigalaan. Ngadto kang 1100 mayong gabi Brother Aldrin naminaw minimo karon diri barangay Bagong Ormoc City. Salamat from Philly Disor. Oy mayong gabi kayo kang mayong gabi diha kang Ma'am Philly Disor no diha sa Ormoc last week Ma'am niagira ko diha no sa inyo haga lugar no. Wa ko masayop no ti ilan na sa kon inyo ha padong ngadtos kabintan. So niagi ko diha no sa inyo nga lugar. May gabi diha kanimo uban sab sa imo nga tibuok nga panimalay. So munay atong nga bantayanan mga kigalaan. So the message of the third angel is to prepare a people to stand in this day's peril. It is to be proclaimed with loud voice and is to accomplish a work which few realize mga kaigsunan. So importante kayo no kanagisgutan mos buna ko ha ang mensahe sa tulo ka mga manlunda kanagisgutan sa Revelation chapter 14. No na diha mga kaigsunan no ang mensahe. So importante sab kayo na maghisgota maghisgota mga kaigsunan sa pagsilyos katawhan sa Dios. No ato niya nang ma kanan nganong importante kayo na siya mga kaigalaan no pero kay wa naman tay igong oras mga kaigalaan aron sa pagwadayon nining atong programa. So no maayong gabi diha kang Randy Arciaga Santisas. Maayong pagpaminaw kang Roy Albaro gikan ni Randy Santisas na maayong gabi kanimo Sir Roy Albaro. O ganyan manusab kang Randy Santisa. Salamat kayo sa inyo ang pagpakiguban ka na to. Atong tapuson ng atong program, mga kaigsunan, pinagis pagampo. Dalaygon o silimbaho ng mga Diyos nga na ikaw sikitasaan sa mga langit. Salamat kayo sa kay ganyan mong gihatag sa mga lagad. Ikaw lamang magapanalangin sa imong mga pulong. O maghatag o giya sa matagusa. Panalangini ang among natunan nga kini mahimong giya labanas padayon ng pagsusis kamaturan. Panlangini ang nagiyan ni ning mong istasyon o yan man sab ang mga nagadumala ni ini. Sa mga tigpaminaw, ikaw sab mga panalangin nga to kanila. Kining tanan akong isalig, huwag ito giyan, gilaw mang madawat sa ngalan ni Jesus nga mong manuluwas. Amen. Ang tod sa sunod, igayon, dinhi sa ato nga programa mga kigalan, ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kininyong lagas kanginan, Brother Aldrin Romo, magaingon kaninyo. Maing gabi, ug dagang salamat kaninyong tanan.
1: May usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
2: ang tingog sa reformasyon.
1: Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
2: ang tingog sa reformasyon.
1: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement
2: ang tingog sa reformasyon.
1: Hangtod sa sunod di kayong sa samang taknaw istasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4:33 na itong oras sa Turigadillo sa Premium Death-Free Instant Energy. Premium Death-Free Instant Energy, madalipon sa itong lawas, batong sa mga bakterya, mga virus, na maghatag o kaluya niini mga katrupa, gumikar kay mga paligurgan sa itong immune system. Ngamoy nagsilbing mga sundao sa itong lawas, aron dili magkasulod ang mga intruders kay bakterya o virus, na maghatag o sakit o kaluya sa itong lawas, mga katrupa. Mura pa Premium Death-Free Instant Energy, kay makahatag kini kanimo o bulahutay nga enerhiya, o makapalig-on pagayon sa guwabagabok ni mong bukog katrupa. Premium Death-Free Instant Energy, inyo kinipapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyo kinipapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon, inyo kinipapalit sa Yes to Health Clinic Store. Ganamay mo tayo sa Musika Bahay na itong Sibianan, dere sa BZ Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katrupa. O niya, di ato paghihapon magkahibalo, og sa kato mga nakaibalo, panabi mo, ha, nga, doon ay libre, ha, serbisyo publiko sa Yes to Health Clinic, mga katrupa, nga maghatag og libre nga check-up, og libreng konsultasyon, matag Domingo, alas 9 sa buntag, ganto sa alas 5 sa hapon, mga igsoon. So, kato mga nakapahimos na, hala, panabi mo sa inyong mga silingan, yung mga kaila, doon ay libreng check-up o konsultasyon matag Domingo, alas 9 sa buntag at alas 5 sa hapon sa ito Yes 12 Clinic, mga igsoon. Nga po niya nga itong store. Ganyang mapalit ang Premium Death-Free Instant Energy o uwan pa gamagay Yes 12 product, mga katropa.

0: ang mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapagang patay sa barangay pagpanglog ng patay sa LDD partner.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting
4: Good Morning!

0: Bolloson, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayong nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa nung tulumanonang Exciting Pilipinas!
1: Good morning!
0: Kinigap niyong anchorman katropa mo, Jerry Kemser Auxelio Jr. Makigubad na kaninyong hangtod kita sa alasay.
2: Exciting!
0: Kining adlaw, mga katropa nga Lunes! It's a 27 sa bulan sa Hulyo tuig 2026.
1: Good morning!
0: Daot na kamusta kapiskay sa malawas sa inyong pagparikay sikay! Samtang na ni kay sikay kamuriya at ugihato niya kaninyo mga pagitabo din sa ato sa kauluan o sa gawasan nasun kagahapon o karon.
2: Exciting!
0: Sa mga balitang lokal dito sa lalawigan sa Bohol. Dunay bus dito na hagbong spangpang mga igsuan. Ida mga higala, kumusta kain taon mga pasahiro ni mong bus? Ngayong paghahagbong sa pangpang dito sa lalawigan sa Bohol mga kaigsunan. Tanaw na itong turisibo ni inimong balita mga katropa. Ano yung mga pasahiro? Perding laumasan hagbungan ng kagigson?
3: Asa mga driver? Asa driver?
0: Okay. Nga nahagbong sa pangpang mga kaigsunan. Bida mga higala, no? Tuwag yus ubos. May gani kay murag wala i-reported niya kuan. Doon nalang mga da, murag ipangkuha po man yung mga katropa, no? So, basig doon nalang update na katropa ang binji talisik mga higala. Dinig-bas nga nahagbong mga kaigsunan dito sa lalawigan sa Bohol. Kining bus nga gikan sa Talibon mga kaigsunan, no? Perti paghahagbo nga sa pangpang mga katropa. Unsa pug gawa ba ka magdukag driver ani, no? Baka ha nadakinas ang ligid ug nadakinas ang ligid nagpatuyang siguro ni sang padaplin. Siguro ay problema mga katropa, either human error or mechanical mga katropa. 40 minutos ang nakalamay sa alas 4. Padayon gapon ka mo nagpamatining atong tulumanon. Ang Exciting Pilipinas!
1: Good morning!
0: Kaman sa Bohol, balik na ni Risugbo. Dakmayan sa Lapu-Lapu. Si Congressman Junard Ahong Chan, mga katropa, doon ay nasigpatan ng mga dolphins Lapu-Lapu.
4: Wow!
0: Tanaw na to, mga igala. Hindi mga dolphins nga nakita ni Congressman Junard Ahong Chan. Kaya sa dakmayan Lapu-Lapu, mga kaigsunan. Base nagikan ni dito, mga igala, sa kuan, sa South. Magagikas Bohol mga katropa, di ana diri sa Lapu-Lapu, namalhin na mga igala. Ano na to ni mga dolphin mga katropa, nakita ni Congressman Junard Ahong Chan mga igala. Ah. Ubay-ubay yung tinuoray, oh. Kita ninyo mga igsoon. Ah, pilam ni sila kabubong. Ipako nung katropa grap-rap.
4: Wow!
0: Nilagabog-dolphin. Nanis Lapu-Lapu, mga igala. Una-una siguro sa mga dolphin. At total Lapu-Lapu, kaya nindot dito mag-swimming.
4: Wow!
0: Kay ang ilaha dito mga kuan, mga beach resort kay pabayron tag entrance. So ba na mga katropa, no? Oo. Oh. Ano na, klaro. So, pila kabog ni sila? Ha? Ubay-ubay katropang rap-rap, no? Ato nga atas na pula po, tanaw tag dolphin. Ha? Ubay-ubay ni. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa mga dili po di maingon na to School of the Dolphin. Ito nakita mga kaigsunan. So, ambot na po ka. Basin mga higala o kini mo mga dolphins, no? Nagbakasyon lang nila sa lapu-lapu mga, mga katropa. Ubay-ubay, oy. No, kini mo mga dolphins. Gikan pa siguro buhol mga igsuon. O niya, ni nga rin sugbo kay... Mutanaw siguro ni sila sa... Kwan? Arena?
1: Sana all.
0: Sama na yung dolphins mga igal, ha? Nga nasigpatan ni Congressman Junard Ahong Chan mga kaigsunan. Kuman sa mga dolphins mga igal, ha, sa kadagatan. Narita mga katropa sa dolphins sa kadalanan. Ubikan sa mga pagsigig uwan. Ang ato mga dalan, gihimo na mga katropang rebel. Kung inyo nakita mga dolphin sa kadagatan, sa dakmayan, sa lapu-lapu, katropang rap-rap. Tanawa po diri mga igala. Ang mga dolphin sa IS Fortuna, sa dakmayan, sa Mandawi, mga katropa. So, mo ni mga igala, ha? Tanawa. Kuha ni. Mo ni Dolphin, there is IS Fortuna. No? Sa katubigan, sa dalan, sa IS Fortuna, mga kaigsunan, sa dakbayan, sa Mandawi. Kung ninyo nakita gaganiha ang post ni Congressman Junard Ahong Chan, mga dolphins kadagatan sa lapu-lapu mga kaigsunan. Iyos ang makita ang mga dolphins sa IS Fortuna sa dakbayan sa Mandawi. Mauni ang mga dolphins mga katropa. Mga motorsiklong sakyanan. Kaniagi sa matubig na kadalanan. IS Fortuna gumikan kay gibaha mga katropa. Inunupan ang dalan ni IS Fortuna. Ani mga dolphins Mandawi. 45 minutos mga katropa nagkalabay sa alas 4. Isgota og dolphins sa Mandawi, dolphins lapu-lapu, dolphins sa Mandawi. Kini mga katropa din na ni Madaog Dolphin ang sunod na itong audio or video ipakita na din nyo. Din na ni Madaog mga igala o kuan kini ni ang Dolphin. Ikasuga ko ng Dolphin ining tubiga. Tanawa mga igala o sa kakusog sa waha mga katropa. Oh. Kusog-kusogi ko ng audio. So, pagbubabag na ni, awa na, ulbo na. So, bonny mga igala ang naitabo mga katropa. Dapa. Dapa isunod ga audio katropa grapa o video. Itanaw na to mga kaigsunan. Baha gyapon. Iyon na ni kakusog ang baha mga igsunan. Kini. Kita mo ni ini mga katropa, basi mo ingon mo EI niya.

0: Dirani ka kusog maigo ka mga katropa. Bisag asang dapita baha dito, baha dire, baha everywhere mga igal. Yon ani ka kusog. Ang bulog sa tubig ug ikaw madas magani ini katropang rap-rap bisan pag magpaanod-anod ka. Bisan pag magpanunot-nunot lang ka sa kusog ga bulog sa sog. Sa tubig nga nagbaha mga kaigsunan. Bisag may laki ka pang bulangoy ni ini mga igala. Di ka magsilbi kung maigo ka mga kaigsunan sa mga kahoy mga butang ni apil kaanod mga kaigsunan. Ay 8 minutos ang nakalabay sa alas 4. Ang opisina sa ombudsman mga kaigsunan. Ipasaka kini og kaso mga igala for preliminary investigation. Pato kaga kanhi House Speaker Martin Romualdez. Ni saldi ko mga kaigsunan. At least si Presidente Bongbong Marcos doon ay ika-report karong alas 3 imidya sa hapon siyang sunay. O ni mga igala, datay breaking news mga katropa. Tanawa na to ni itong breaking news. Kita na to nila katropang rap-rap ang breaking news na to. Sa kwarta nga ingon ani kadaghan gipagsulod sa malita nya gibahin-bahin nila. Flood control scandal mga igala og inserted money sa 2025 national budget mga katropa. Si kanhi House Speaker Martin Romualdez ug ang iyahang kasabwat nga si Saldico saka na og kaso for preliminary investigation sa ombudsman mga kaigsunan. And Filipinos want Marcos Suna to focus on anti-corruption mga igsoon. Ingon ani ang naitabo mga igala. Ingon ani ang naitabo mga katropa. Matod pa ang survey mga kaigsunan. Nagaingon niya mga Pinoy gusto mga katropa sa Suna ni Presidente Marcos nga maka-focus kini sa anti-corruption sa iyang administrasyon mga igsoon. Saan pag-focus ni ini niya o mo-focus siya ato man paingon niya. Yun ni magputol-putol yun ni katropang rap-rap. Money mga katropa agakwan. Inig paghitabo dito sa kauluhan. Sa dugang pa mga balita dito sa kauluhan. Mga kaigsunan. Presidente Bongbong Marcos nag-overtime kagabi kaya nag-practice siya ang suna. Mag-practice yun kay base mukha nga o niya mga igala. Atong tanawon mga katropa ni ga-practice. Presidente Bongbong Marcos ni mga katropa nagpupot sa script sa iyang speech. Alang siyang suna karong alas 3 imidya sa hapon mga kaigsuna. Tutok lang mo mga katropa diri sa XFM. Atog coverage mga katropa. Inig State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos. Arod mag-usa ta sa pagpaminaw sa mga butbot. Sa tapang paminaw mga katropa sa iya mga nahimo o sa iya mga butbot o mga binutbot. minutos na magagatropa na kalabay sa alas 4. Padayon gyapon kamo nagapamatini nga atong tulumanon. Ang exciting Pilipinas! Pwede na ako ma-human o sento nga kung mga materials ni mong katropang rap-rap. Kay kuan kinini ang dunatay na taligam-an nga nato ma kuan ya material sa katropang rap-rap na ako isini mo diha kay para makita pod unya ang mga balita dito sa gawasan nasod mga katropa kana gumikan kay ang pangulo sa ang prosecutor ha head prosecutor sa kining International Criminal Court mga kaigsoonan ha oy naunsa ba gitangtang gumikan sa abuso mga katropa kan di malasa mga igala sa mga balita dito sa gawasan nasod. Sundao sa Amerika mga kaigsoonan. Yan namatay gumikan sa gubat. Nakabalik na ngadto sa ilang nasod mga katropa. Ani makapait mga kaigsoonan sa imong trabaho kun ikaw sundao, no? Ang imong pikas TL mga igsoon na dito sa tambalanan. Ang pikas tuwa dito sa minteryo. Wow! Risgo sa imuhang trabaho. Isip sundao mga kaigsoonan. Presidente Donald Trump ang katropa, dera? Oo. Oh. Ano yung audio katropa grapro pala? Ano yung lungon sa sundao nga namatay sa gubat mga igsoon. Balik na ganito sa yahang kining nasod niya Amerika mga kaigsoonan. Isaluduhan kini sa presidente sa Amerika Donald Trump mga igal. Dapat lang Mr. President mo saludo ka kikini ra bang hitabua imo harbi pinasiugdahan ikaw nagpasiugda. Ubat mga igal. Ingon sila, ingon ani kay Snappy ng mga sundao sa Amerika, mga igsoon. Natuwa po dun sa Pilipinas, Snappy man po. Sanugan pa mga balita dito sa gawasan nasod. Si American, mga kaigsoonan. Ang head prosecutor sa International Criminal Court. Itang-tang gumikan sa sexual abuse. Pero ingon si Khan mga igala, ilagyon mong gitritin gumikan kay amo na sa lutuson ang Israel. Gitritin daw kuno ayang pamilya ni American mga kaigsoonan. Amo ni sila yung mga pangpanghulga dito sa ilay. Ako magdirir ni Pilipinas mahitabo mga katropa. Iyaga to resibo sa balita mga igala.
1: Increasing proclivity on the part of powerful states to use coercive measures. I've mentioned that there was an arrest warrant against me and some other judges by the Russian Federation, and I've been now sentenced to imprisonment in my absence to 15 years by the Russian Federation on account of applications for warrants that were issued by independent judges on the evidence. In this round, you're right, of course, my predecessor for some months was under sanctions. But in this round, I was the first person sanctioned by President Trump in February 2025. And of course, it was quite lovely for several months. I was the only one. And later on, some judges and deputies, I think in about August, September, they were sanctioned. I just think it's unwarranted. People try to enter public service. Some do better than others. But to use the power of the state to coerce, to intimidate, is deeply dangerous. We see this tendency to what's happening in some countries domestically with prosecutors or attorney generals of a previous administrations. We see threats against UN special rapporteurs like Francesca Albanese or judges of the ICC or myself. We see threats in the media about putting sanctions and targeted measures against other individuals who simply take a different view. And they don't, in the most case, at least in my case and in the ICC, I'm sure, take a different view out of malice, out of bias, or out of any antipathy to any people or person in the world. It's simply an exercise of responsibilities, given that one has to look at the evidence and the law and apply the law fairly, equally, as equally, for example, in Palestine and Israel, as we did in Ukraine and Russia, as equally as we're doing in Afghanistan and Myanmar, and the list goes on. And to cause pain is not an unanticipated consequence, it's the desired outcome. Because you've seen from public sources, even before the current administration in the United States took office, 12 senators wrote and they said, you target Israel, we will target you and your family. You have been warned. That's almost a verbatim quotation.
0: Si Amir Khan, mga kaigsunan, ahead prosecutor sa International Criminal Court. Itang-tang mga igala gubikan sa abuso. Itreatin daw kuno iyang pamilya, mga katropa, gubikan sa trabaho. 59 minutos nang nakalabay sa alas 4. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na muna! Bangon na Cebu, kay morning na Cebu!

Selamat pagi dai sa tubag asuking mga tigpaminawan. Selamat pagi ito di Sir Michael Mike Sigi Canada dito sa California sa Amerika. Mayong udto nimo dia Sir Mike. Kanya good morning tumor gato ni Kobe Bacalso. Doon man nga to ni Arnolfo Saiso, naglantaw na to rin sa yuga kabuntagon mga iksuan. May good morning sir gato ni Arlene og ni Ray Amangpang diya sa may Sitio Liberty. At sa pag-umustaon, mga naglantaw na to sa to YouTube channel mga iksuan. Kumusta na sila dito mga igala? Kumusta ilang paglantaw sila mga telebisyon?

0: morning, ito ni Sir Mariano Vasquez. Nasa may magikay Mandawi City. Good morning, Katropag Jerry, watching always there sa my English Birama. Sa exciting Pilipinas, shout out sa akong bata, Rain da Bisuera. Naminaw sa exciting Pilipinas, ika ni Ma'am Lo Bisuera. Ang tanan sa Suna na, exciting na ba ang tanan sa Suna? Tana si Ma'am Lo Bisuera, mga katropa. Tubag ni ana nila Aris XFM, exciting. My good morning po gato ni Ma'am Lilibeth Labra. Onya, good morning Sir Jer, Lunes na sad, ugma Martes na po. Gani nahog sa ubos ang kuyaw, kung nahog sa taas na joke joke joke. Ikang Noy Binoy. Sir, wala di ay mo'y FB Live. Sige, Jod Ngita, naara di ay imo YouTube. Salamat sa pagbasa. Naman may FB Live. Naman tayo FB Live sa kwan. Pagitalag ag XFM 88.3. Ika ni Jimmy Santiago. Jimmy Santiago, sabi, NBI ni. Hi, Miss Santiago, itong NBI, mga katropa. So, na tayo FB, Jimmy. Kanya na, sa tayo YouTube. Salamat kay nakadiscovery na ka na mo. Good morning, katropa, Sir Jer. Always watching from Luzon. God bless. Gikan ni Siriban Domingo. Mayong good morning, di ba na, sir? Magandang umaga po. And good morning, maupadyon amo pag-aabot. Aminaw ras radio, gika ni Ma'am Elina Natulia. My good morning po gato ni Cornelio. May paglantaw ni gato aga tulumanon. May buntag sad gato ni Imot AI Coons. Lizzie Mandy Blows. Emoti icons mga katropa, si Domingo Marcos Astakaan, galantaw po na turun mga igsoan. Good morning, sir. Good morning, Sir Crisulugo Ugbamin, di sa may Kantangkas Dumanhog Cebu. Si Jordan Lipasana, di sa may Andros Village, Bacayang. Pinaw na to mga igala, good man, good morning po, gato ni Glenn Mojado. Linaw man na, Sir Jer. Linaw daw kuno to, may galang ipakita ni Congressman Jonard Ahong Chan nga yung giingong ba kuan mga dolphin. Glimbuhado, bulinaw man na, Sir Oy. Good morning, Sir Jerry. Happy Monday, Sir Jer. Pa-shout out sa tanan nga mga iglesia ni Kristo. O happy 112 founding anniversary. Salamat, Sir Jer. God bless you always. Ika ni Ma'am Flor Delica. Karong adlawa, mga igala, ikasinto dosi po ni anibersaryo sa atong mga kapatid, ating mga kapatiran, ang brothers and sisters sa Iglesia ni Cristo, mga kaigsona. Ay, good morning po. Ito ni Ansoy Kumidoy da sa Corilla, Bohol. Good morning, Katropa Jerry. Greet ko sa Barangay Lawaan Dumanhog o Barangay Kadabong Dumanhog sa Family Mendez, Flora, Semblante or Samblante o Andraki. Antaw niya sa may Barangay Lawaan Dumanhog, ikan ni Tikyo Angva. May good morning, Tix. State of Nakawan Address. Meaning ng Suna, mga igala. Suna instead of State of the Nation Address. Dios Domingo Barcos Astakaan, State of Nakawan Address. Good morning, Sir Jer. Watching and listening from Kasuntingan, Mandawi. Rafael Nakimin Makasilig o Makasilhi. Good morning, Sir Rafael. Ay, kung sa mga kagrap-rap-bari. Ay puntan ka tropa Jerry, sige practice. Ka Jerry, kanga lang gihapon. Istorya walay ayo, naminaw lang ko sa imo programa. Di lang mi interesado anang pamutbot presidente Bangay. Ikanap to Chris Paquera. Ay good morning po di Evelyn Gadyane, di Aspardo Simuseri, di Rosvi Yambao, di Mamblites Indoplas, di Nat Flores, ulay na Katropag Jerry, Super Katropag Jerry Auxilio sa tanang tigpaminaos XFM Cebu. Ika ni Nat Flores, sa Corilla Bohol, good morning, matutpang Ansoy Kuminoy. Niya si Ray Duran, naglantaw po nato na si Jumia Bituon Dumanho. Si Phil John Padilla, naglantaw po nato mga katropa. Good morning! Unsa na po ka ha? Ang ipamakak ni BBBM karong hapon. Ambot lang! Wow! Phil John Padilla, mga katropa. Sa una, kung magsuna si Presidente Duterte, mag-atang, good me! Minaw kay naa mapupo ug makaya makayawa niya niya naa pa unod sa istorya pero karon presidente Bangag way ayo paglabto Chris Paquera mga katropa naglantaw po natos Jerry Silawan di sa may Mactan mga kaigsunan. Good morning Jerry. Onya morning, Sir Jer, watching, listening from Bilar Bohol, di region sa man-made the forest na disgrasya ang Rimon Transbus, katropa Jerry, gikang Jumer Hirasun. Okay, dito di ay yun sa Bilar, mga igala, sa man-made forest, nahagbong ang bus, mga kaigsunan, pag Jumer Hirasun. Ang good morning, gato ni Sama Hinay. Kaya shout out ko Sir Eric Jirini. Ay good morning ni Arnold Abalo. Nasa may Bulacan si Musiri. Ingon man ni Jerry Silawan Estate of Mastermind Address. Nadili niya suna kuni suma. Tugod sa mga buaya sa gobyerno, gibaha na taani sa Cebu. Ikang GC mga katropa. Ato sa taas merkado, kay gibingaw na sa buhay tagsip ng merkado, reports merkado, mga katropa. 9 minutos na nagkalabay sa alas 5. Ato sa i-check ang atuag mga presyos palaliton sa atong kamerkaduhan. Diri sa dakmayan sa Sugbo, mga kaigsuna. Mga igala ng ano, higdam ni katropag Ere, katropag Rapray. Ayan na, nibango na mga igala. Nasuli nga si katropag Gaerek Mahanuno Tabaro.
1: Live report.
2: Good morning, katropag. Good morning sa mga katropag.
0: Good morning. So back to market.
2: Back to reality, katropag Jer, mga kigilan. Adlong Lunes. So katropag mga kinibag, taspukan kayo bangon, katropag Jer. Hala, bangon, bangon, bangon ta. Okay, adlong Lunes, katropag Jer. Natakaroon, katropag Jer, nagsamuk-samuk na diri sa kinipog aril sa taon na sa may Ineon Public Market. Pag-ugma lang, katropag Jer, ang kinipong Carbon Public Market, katropag Jer. Kay... kwan si Isa, yuhin niyo po yung tagsip pagimingaw na ni Ma'am Ikay katupan siya ni mga kaigilahan po. Pragmalto yung kinipong kwan katupan siya kana bag
0: murag-request. Ano yung po yung tagsip sa kanang kanta ni katupan Eric, sayaw kikay, sayaw kikay.
2: Ano yung pabalitong kanta ni Isa, yuhin niyo po yung tagsip katupan siya ni mga kaigilahan. No? Niya katupan siya, aris at rin mag- Kwanta, pangunta na ito kang lamas, si Saka ba? Ma'am, sumuk-sumuk ko kadali. Kumusta lamas, si Saka or maurag hapon, pisyo?
3: Maurag
2: hapon. Maurag hapon. Uy, ang aos bilaman?
3: Maurag hapon, 120.
2: 120, asa rin sibuyas, karunan.
3: Oh.
2: Ang kining deko kayroon nga sili espada?
3: 50.
2: 50, katupang sila. Ang kwan ba? Kini bag at sa lamang, Saka?
3: Maurag hapon.
2: Maurag hapon, sir. Pinato, ma'am?
3: 150
2: katupang siya ni mga kigilan. Luya, ma'am, mamusaka rin.
3: 120. 120 gapon. Sumali ang lamas ka tuwing sir. Kamatis mo mo kan? Limahan. Uy. At tingtinguan. Hinay ang ina ang pila man kamatis ron?
4: 120, 130.
3: Gikan sa?
4: Gikan mo na sa 40 na.
3: Ah, naku, agad yung pagsaka. Naku, agad yung pagsaka ka tuwing sir. Yes, kamatis mo. Okay, galing kamatis, no? Mabag hinog kasagaran, katuban sir, maglihit ang supply. Huwag kayo'y supply siguro ka ng katuban sir, mga kigilaan po. Da? Ang, paano ma'am, hindi bang patatas, karot, sana, wara mo?
4: Mahal, tag 120, 140.
3: Ang
4: guapa, 140.
3: Ang kining karot?
4: Ang karot, ta, kuan na na, tag chintang.
3: Oo, na may import rin yun. Ang kuan, kini patatas, may mahal.
4: Mahal
3: ang patatas. Sige, sige. Ang kalbasa. Good for the eyes, katuban sir. Tag 30. Sige. Salamat tayo. Sasingan mo na eh.
4: Rose.
3: Ma'am Bakulan. Rose. Bakulan. Sige. Salamat.
0: Bisan yan eh. Katropang Eric. Bisan yan eh. Bisag asa no. Sa butanga. Basta guwapa, mahal.
2: Wow! Katropang Jerry, mga tiglan kay basta kwan, utanon, kini pang lamas, mga tao, mahal gyud kato man sir. Taas iyang value kung kini bang maanyag o guwapa, good looking kumbaga ka kato bang sir. Mao na nga lagay ko sa usay na si discrimination kato bang sir mga kaigalaan ko nya ang saging dire 50 ang kilo. O nakatani. Nakatan. Amo ang sa XFM Cebu. Ang ganda ba? Pila ron? 50 sad. Wakay tundan no. Oh, ni tundan. Pila tundan? Tundan. 40. So, di mahal ron saging, Marga Pon? Di mahal. Mahal ang saging ron, Katuban Jerry, mga kaigilaan po. Nihit ang supply, ma'am. Nihit ang supply. Salamat, ma'am. Sayangan mo. Lorna, salamat, ma'am Lorna. Dili sa inaiwan, Katuban Jerry, mga kaigilaan niya. At lalakbitan gamay, bukas, Katuban Jerry, mga kaigilaan, kay Pasar Banis pa na atin ta, no? 20 kilo, bugas, Katuban Jerry.
0: Di balik, usag ang bugas, Katuban Jerry?
2: Saka dig balik katubang sir. Mauna katubang sir. Akong kita na. Pero ako'y nakita ang dring 20 katubang sir as campaign promise.
0: Ato ras mga LGU.
2: LGU ra katubang sir. So, makis 50 is size. Benta lang kayo.
0: Uy, ato mo sa kuwa kay 53 sir.
2: Makis gender is size katubang sir. 50 is size. Binhi ray. Hinda. Kaya na pa'y 47 katubang sir. Mga kaigalaan. At sabay ko, Andre, 48, yeye, dinorado, planters, 48, niya, ang, kwan, sakura, lami, 54, namnam, squinta.
0: Dada, sakura, katropang irig, naway lami.
2: Naiway lami po, sir, or nai mas lami. O niya, queen bee, ang 48 nga queen bee, squinta na ron.
0: Oo.
2: Ni, saka ang queen bee, sir?
0: Saka, saka.
2: Kada ka tumang sir. Ang kaning
0: pareha pareha rami presyo Queen B.
2: Wah! Kita lang ang kung mga sir. Squinta. Ganador, squinta e nubi. Imerg ni pila pagsaka sir.
0: Wala us-us na katrupang irek kanang ganador.
2: Ani us-us ang ganador na po ubang variety ni saka.
0: Uban ang kini mga imported rice uban.
2: Maode ka tumang sir mga kagilaan po da. So, wakay ko anon sir, atong Japanese rice. Wala na, rot na.
0: Ang kanila yung Japanese rice na?
2: 6-4? Asa ito katapang sir?
0: Ayahag Japanese rice, katong Japanika. At Japaniko.
2: Pila ang Japanese rice na ito? 50, nisaka na gino? 48 ito katapang sir. Ay mo na, 50. So, ang uban ni kay Laylay Ugpangan, katapang sir. Nung, ang sating nga si Mohan sir, katapang sir?
0: Japaniko.
2: Japanika. Oh, napo yoban kanang lain-lain pug pangan katubang sir. Salamat sir, kasagan mo sir. Ha? Sir, sir, sir, thank you. So siguro katubang sir mga kaigalaan pod mao sa tuong kuan siguro kana bag wag gikwag presyo sa mga nagud na paliton diri no sa Subang Inyo Pabrika Market katubang sir. Kini pong lamas, kini pong prutas, pipila ka varieties prutas ug inman kining bugas katubang sir kay kwadro na pizza 27 sa mga kingsuna inta nato diyan nga nagsalig lagi kasi tayo takot bang sir ting pitch second round sa mga nga kwadro na kada bag inut-inut yun sa budget para maubot inta ang pizza 30 takot bang sir
3: mga kahigalaan po. So, so far, katuwang dyan ha, mabalik ta, alang usab siguro sa pagkuhag mga pipila ka mga reaksyon po sa mga kingsunan kay, karong adlaw, adlong lunes katuwang 77, di malalis, no? I-report sa ato nga presidente ang kinipong gitawag og accomplishment na katuwang dyan mga kahigalaan, estado sa Pilipinas, pinagis ang fifth state of the nation address consona. So, gikan lang direct at mangyar sa may iniwan public market mga katropa para firming update lang si condition bisag Lunes sa manigang pangapi mo Sanso Plus Complex na ginama sa Yes Wealth Incorporated. Humot nami, susensyado pa. Alang sa Rikus ng Pilipino para sa Pilipinas ng katropa sa Merkado katumang Eric Camaro, XFM News.
1: XFM Report.
5: Exciting!
1: Good morning!
0: Salamat katropang Eric Camaro sa buhag market report. Ay, good morning. Ay, ganito ni Jeffrey Gallo. Shout out sa mga Apo Kicks nga naminaw karong orasa sa Bye-Bye Setter Liti. From Bakayan, Cebu City, Jeffrey Gallo. Mayabay buntag, super katropag konsjer. Pila na ang kilo sa dunya Conchita Orange. Minus, wag yung kayo na ko'y bag dito, sir. 303 G's.
6: What?
0: Gabag sa Conchita Orange. Ginutod, pangitaon kay Conchita.
6: Wow!
0: O dyan, good morning ni Boy Nadella. Naglantaw na to, magigalas Gabi Cordoba. Salamat sa 92 kabuog. Naglantaw na to sa to YouTube channel, mga katropa. Standby sa itong pagparayo, sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita. Humalang ni Pipila kay importante ng mga mensahe. Standby!
1: XFM Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357. Ang kape na may Santone at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
7: Si Richard Dero, nagpuyadori sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Doon na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Susuwayan na ako sa kaning kalamig. Kapag inom na ako, nawala akong katulog-lulog, nahimsog akong lawas. Terminti, active akong nalawasan. Inimsog kayo kung sa inom ko, kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, mga kauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Ako si Dracula.
10: Ano niya ako si Dracula ka?
9: Wa ba ka ba, Anlo? Kasupso po na ko yung mong dugo?

0: oil.
1: Garantisado.
0: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: mag-Sansan Plus
0: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Sansan Plus
0: Herbal Oil.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay na biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sa mga butika. Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Sutton Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Sutton Plus Gold Coffee Mix.
6: Sutton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes.
8: Abli na
7: ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: X FM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.24 na itong oras sa turing ninyo sa Premium Death Rico Femex, mga katrupa. Premium Death Rico Femex ang kapi katambal, kapi lamian, kapi mga katrupa ka antioxidant. Kapi makareduce mong inflammation o maka-increase mong mental clarity o maka-regulate pagyod kinise mong blood sugar. Premium Death Rico Femex, mga katrupa, kapi makahatag ganimo o bulahutang enerhiya o makapaligon sa gabuk ni mong bukog. Kapi kini nga 3-in-1. Kaya sa Premium Death Rico Femex, mga katrupa, nakasantong ka na, naka-kapi ka na, naka-premium D3 ka pa, katrupa.
3: Jerry, Jerry, Auxilio.
4: Exciting!
5: Good morning!
2: Balik ta mga kaigsuna, may good morning, Gato ni Sir Vicente Sinining. Igon man ni Rinaldo Alima, uy! Congratulations, Ria Lima, mga higala.

0: Baisak, good morning. Ngadto ni Ripa Coobes. Ma'am Lorna Margarita, iguman ni Richard Lumaan. Kapoy kapuslana na iyang suna, Puriagaba. Great lang ko ni Alvin Bunghanoy, sina Bangga Bohol, o sa Lumaan family, sa Cortes Bohol. Salamat. Watching and listening sa FB Live dari sa Cordoba, Richard Lumaan. Hey, good morning. Natong tanan, good morning ato ni Alicia Delvo Lozada. Perming nagsubaybay sa programa nimo, igmatan ako, ikaw dayon ako, ma-open sa cellphone ako. Ika ni Ma'am Alicia Delvo Lozada, salamat ma'am. Sa kanunay nga pagpaminaw ni gatuag at tulumanon mga katropa.
1: Exciting Pilipinas Balita.
0: Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na hipo sa itong mga kaubanan, gikan sa itong mga silingan nga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talisay o sa itong Tungkaran, dakbayan sa Sugbo. Mga balita, gikan sa itong provincial capital o city holding man sa mga regional nga buhatan sa itong gobyerno. Mga balita, gikan sa kalungsuran, ingon man sa mga component cities sa lalawigan sa Sugbo o silingan nato nga mga lalawigan. Mga balita, gikan sa mga tambalanan o kapulisan. Kining tanan inyong masayran, inyong makitaan, inyong madunggan din hilamang sa
1: Exciting Pilipinas Balita.
0: Unahon nato mga katropa sa pagpamati, mga detalye sa balita ni taga-isla sa Bantayan. Di na kinahanglang mutabok sa Cebu aron magpaupira mga kaigsunan. Very good. Detalye sa report sa ero nato gini pinagi sa pagpamati ni katrupang Almi Mata.
1: Live report. Live report.
0: Almi?
2: Yes, sa dili na kinahalan mo labang pa sa mainland Cebu ang mga residente sa Bantayan Island alang sa pipila ka surgical procedures sa mupanhingpit nang nag-operate ang operating room sa Bantayan District Hospital. Sa unang tulog kaadlaw sa operasyon, nakakompleto ng ospital og 8 ka surgical procedures sa gamit ang bagong mga kagamitan. Niatong Hulyo 23, gipangulan ni Dr. Delvin Marquez ang 5 ka minor operations nga naglakip sa pagtangtang og bukol sa agtang og tiil og 3 ka wound debridement procedures. Sa pagkasunod adlaw, malampusong nahimo sa ospital ang unang emergency appendectomy o operasyon sa appendix. Nahimuusap sa maong adlaw ang unang dilation and curettage o DNC procedure. Samtang niyatong Hulyo 25, malampos nausap na nahuman ang unang mesenioplasty o operasyon alang sa hernia sa maong ospital. Mato di Capital Piso Health Consultant Dr. Nicky Catalan, dakong kalampusan kini alang sa ospital o sa isla, tungti mas dalit na nilang maatiman ang mga emerensiyang kaso nga nakinahanlan o operasyon. Mga katropa, alang sa pagpahimsog sa panlawas, inumusan Thona Plus Gold, alang sa nakahiusan Pilipino para sa Pilipinas. Kininyo katropa, Almi Mata, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
4: Good morning!
0: Salamat katropang Almi Mata sa Boga Report. Dagato sa itong tag na 29 minutos or on top or alas 5.30 na. Uwan sa mga balita, gikan sa isla sa Bantayan. Narita mga katropa sa mga balita gikan sa itong provincial capital.
1: Capital Report.
0: Mega Food Hub Mubarok sa Dakbayan sa Naga. Italia sa report sa ero nato kini pinagi sa pagpamati ni katropa Grigi Magdadaro.
1: Live Report.
5: Yes, kikita ka Mubarok unya diya mismo sa Dakbayan sa Naga ang Cebu Mega Food Hub nga may labing unang dako nga pasidad gawas sa Luzon area. Tukuron kini sa 46 kaiktaryang bahin sa Badili property diya mismo sa Dakbayan sa Naga. Din punduhan kini og mukabat sa 1 billion ka pesos ang maong lugar na pilian gumikan sa pagka-strategic sa lokasyon niini og duol ra usab sa mga komunidad sa mag-uuma sa bagatang bahin sa probinsya sa Sugbo. Ang mga pasilidad maglakip unya sa cold storage facility og minus nga post-harvest loss. Magsilbi usab kini nga central hub sa food consolidation, processing, storage o distribution o ikatakdang magkonektar o niya sa mga lokal ng mga uma nga ito direkta sa ilang mga buyer aron makatabang sa pagpaubos sa ilang presyo o mapagan ang inflation. Sa ito mga katropa niya nga nakalubog o nakanap ang pananaw, inom ka nanay o Vision X Plus of gel capsule. Gumikan kay kini kompleto sa mga phytotriants nga mapagtara sa ito mga mata. Ano na kinilotin? Beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kinakatulong

0: Papa Greg Magdaro, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting.
3: Good morning.
4: Salamat ka rin pa Greg Magdaro sa mga report. Dagato sa tugtag na 31 minutos o 58 segundos ang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
4: Dahil duha ka mga suspitsado sa pagpamusil. Nadakpan sa mga sakop sa Cebu City Police Office mga katrupa. Detalye sa report zero na to kini pinagi sa pagpamati ni katrupa Eric Mahanono Tamaro.
1: Live report.
5: Jerry, mga kaigilaan, kita to no sa Cebu City Police Office, CCPO maglangan na katupang zero 24 oras ilan yung takpan kailing duha ka mga suspitsado sa pagpamusil, duha ni ka-incidente katupang zero mga kaigilaan, there's may sabagdos folks may barangay Kalamba, Cebu City, unang nga narakpan katupang zero mga kaigilaan, board kinipog usaka hamtong lalaki, dili ni na musil sa may barangay Kalamba katupang zero mga kaigilaan diin unaan ni, disibat ni katupang zero sa magka-pusil, no? Og kinipog usa ka lalaki katropa pog jerga mga kaigalaan panitong sa hot pursuit operation sa kapulisan sa Cebu City Police Office pinangluhan ni CCPO Acting City Director Police Colonel Ricky Supalde. Kila rin ni Dakpan ang kininga maong suspitsado katropa gajer mga katropa og na hikaya na posible karong adlaw ipasaka ang kaso nga kinipog murder sa lain pong pagdakop katropang sir usap po ni ka lalaki po nga kanhi po da namusil diris may kining barangay Sambag 2 no sa Subo ang dili po nga sikop sa mga operatiba sa kining Abiliana Police Station naman ni namusil ug usap po ka lalaki hinoon ang kining iyang napusilan may kay buhi ra katropang sir ug na po nagpaalim sa kinipog usas mga tambalanan sa Dakbayan sa Subo ang kining mong hamtong kini pong suspitsado gikayan po ni kaso nga procedure da murder din karon po ni pasaka katuman seri batok aniga mausab nga dinakpan ang duha kasamtangang na pasla karon sa sedda sa police station 2 police station 6 samtang gikay pa ag tukpa nga kaso so far katuman seri mga kasikas update report gikan sa presinto 6 o presinto 2 mga katropa ning mabugnaon nga kapuntago di mo init man pagkalit para kondisyon tali kung natong lisensya pangapi mo uga kaping rich in vitamin C mga kaginan tungkol sa kamunggay o kining mangustino no? Punan pa o kinipog soya powder nga rich in kinipog omega 3 fatty acid nga good for the heart. Kapi nga tambal, kapi nga healthy, Santong Plus Cough Mix. Alang sa gusto ng Pilipino para sa Pilipinas yung katropa, Eric Amaro, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
3: Good morning!
4: Salamat katropa, Eric Panolo Tamaro, sa mga report. Nagatot sa tugtak na 34 minutos o 52 segundos na mga katrupang nagkalabay sa alas 5.
1: City Hall Report.
4: Cebu City Government nag-pilot testing sa Citizen Action 360. Aron mas daling ma-report ang mga problema sa basura. Italia sa report zero na to ginipinagi sa pagpamati ni katrupang Cristel Joy Felerca.
1: Live report.
6: Opisyal nang gilusad sa Cebu City Government ang limitadong pilot testing sa Citizen Action 360, usa ka bag-ong online platform nga gimugna aron masayon alang sa mga residente ang pag-report o pag-monitor sa mga issue may kalabot sa waste management. Ang pilot testing nagtinguha sa pagkuha og feedback gikan sa publiko sa dipo opisyal nga ipatuman ang sistema sa tibuok syudad. Pinaagi niini, matino ug masulbad ang posibleng mga technical nga problema samtang mapalambo ang kinatibuk ang performance sa mga platform. Pinaagi sa Citizen Action 360, mahimo nang makapada ang mga residente og report bahin sa mga problema sa pagduma sa basura ug masubay online ang kahimtang sa ilang mga reklamo. Kabahin kini sa paningkamot sa Dakbayan sa paghatag ug mas dali nga ma-access, mas transparent ug mas responsive nga serbisyo publiko pinaagi sa paggamit sa digital technology. Gipasabot sa mga opisyal sa Dakbayan nga anaa pa sa testing phase ang platform busa posible nga adunay gamayng technical nga problema nga masinati sa kadtong mogamit niini ato sa pilot testing. Giawag usab ang publiko nga aktibong moapil ug mohatag sa ilang mga suhestyon o feedback nga maoy makatabang sa duga nga pagpalambo sa sistema sa di pa kini opisyal nga ilusad. Ang mga residente nga gustong moapil sa pilot testing mahimong mosulod sa Citizen Action Portal sa Cebu City Government. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-onon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
3: Good morning!
4: Salamat katropa Crystal Joy Filerca sa Vulgar Report. Lagatong sa itong tag na 37 minutos o 18 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
4: Ay kanhi piniriso na pusasan kay nabaligya o butang. Atol sa fiesta sa Compostela. Illegal na yung butang ibaligya. Kani butang nga mga katropa. Italia sa report zero nato gini pinagi sa pagpamati ni katropang Benjitalis.
1: Live report.
7: Dagan salamat kita pag Jerry kita pag rapa bay buntag happy Monday perti tong kula kini Osaka kani Pedriso o gadorista kini mga madagpan sa kapulisan sa kapusila atul mismo sa kapistahan sa mga lungsod kini mga gironda at kini mga galang German Jerry imbes nga magmaya magkumbira apan inay nga kanaga ang yang plano o gaganang malipay ang plano nawa tungod kay ginapag ini sa kimong babaron na sa kapulisan sa pamungo ni Police Major Joseph Aquino ang hepe sa Kamusala PP. Ihimo ako kini paparoon na dito malamig ando dito sa may kanamkaman o kanamukan dos barangay kanamukan Kamusala Cebu ang kini nilagpan ilang si Eduardo Aguilar Batarilan o Batarilan sa talabi anyos kinsa minyo o duway trabaho nagpuyo sa may Purok 3 sitio proper barangay Buluang Kapusula Cebu ang kini maong dilagpan ang kuha kini oga kaya gamay nung isa po kata magyari alas kami yung kanya nasa dos kapusang ang kuha ng mabutos sa 18,000 pesos na kitinada sa Marasang Cebu apan matod ni Police Major Joseph Aquino ang hebe sa akin ng kumusila ang kini mo dilagpan na preso din itong 2,000 dilagpan siya tapos sa gawas sa tuwing 2,000 gawas doon na o niya palibalik mo sa pamilya. Bato nga itong mismong kagabistahan sa lungsod ang kinimuong girapan na pusasan sa kinimuong bypass operation. Kalapas sa Rosaba sa akin na Section 5 o 11, Article 2, Republic Act 1965, ang dumangon sa maong suspect. Report sa Kapusila PNP, katropa sa kinimuong kinimuong sa pagkapas kanunay sa Santon Herbal Oil, makatamang kinilang minakatundin ang mga pamao sa kalawasan. Santon Herbal Oil, hindi mo. Sa niya, Stewal Incorporated, mapalit sa pamasang botika sa iyong lugar. On board sa patrol kabani, katropang General Renoblado, alang sa Gaya sa Pilipino para sa Pilipinas si katropa, Benji Talisik, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
3: Good morning!
4: Salamat katropang Benji Talisik sa mga report. Nagatot sa itong tag na 40 minutos o 9 segundos na mga katropa ang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
4: Ay amahan o anak, kami dunggab sa ilang kauban nga watchman. Padayon pagipangita sa kapulisan. Manunggab niya mulayas di ay. Italia sa report zero nato kini pinagi sa pagpamati ni katropang June
1: 14. Live report.
8: Yes, katropang Jerry, panimanggi pangita kanos kapulisan sila kumayan sila kagining amahan o ganak ingon magining laing kauban kinsa mi tabang o dunggab minig ka kauban nilang nga watcher hitabu niya ito ga adlaw nga biyernes and ito sa may barangay west poblasyon inakbayan sa naga mga alas 4:30 ni sa giniang buntag giniag mag suspek karong ipangita pag sa kapulisan mo kini si alias Dodoy alias Muntoy o kini si Joseph Aniano mga kining biktima o sabi na angol o nagpaaling pagkano sa mga agiginungkapan na ilan nga si alias Jefferson Banchetti Anio Solitao residente ni sa Purok Center 3 sa barangay tangki nakmayan sa Nagang kiniga so mapas imbisigasyon sa kapulisan nga kini si alias Dodoy o Joseph Faniano makaoban eh sa trabaho sa biktima isip watchman something is alias Muntoy mauni gingong amahan ni alias Dodoy silang tulo mga lumad nga taga Negros Island o kasamtangang nagpuyo usab sa mga barracks sa may Legacy West Poblacion dagpayin sa nagas investigasyon sa kapulisan nga matuloy pa nag-inom ni kanyang biktima kauban ning tulog ka mga kauban ni Adong Adlong Birnes ginto silang barak sa lihang nga giimbitar kinig biktima matuloy pa nga bukuyog silang inom sa awahin nga ayog permiso kinig biktima nga matuog na siya mapahuway nga doon sa duulo sa kapilya ditso gisundan ko nun ni alias Dudoy o gipangutana kung asa kung gibutang ang kining batire sa sakinan nga ilaga gibantayan isip pa watchman may tubag kining biktima nga narito doon sa CR ang kining batire pagkabutin do kining si Dudoy wa niya makitimatod pa ang batire inung lang na suko rin ibalik sa lingan to sa biktima o ilahag kining tabangan matod pa uga dunggab ba sa wapa ma paghuman uga mitumoning panaglalis samtang nahigda kino matod pa sa lukod kabahin sa sakinan gidool siya sa tulog ang mga suspek gipasangin lan nga kinisad gipasangin lan nga mauya mibalik-balik og dunggab kinis alias sa Dudoy nga to sa biktima sa magalagang higayon samtang kinis Muntoy mitirador kuno sa ni nga to ni sa biktima og kinis Joseph maukul ni matod pa mibabag sa bikas pultahan ni si Kenan para di makagawas ang biktima bisan pa siya mga samad nakalingkawas ang biktima og nagkaangkon og mga samad na dinugaban og nakadagan pagini nga to sa buhatan sa kapulisan samtang dali usab nga misibat kining suspek sa mag-responde sa kapulisan mga katropa yung kalimat magtumarong santan vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa June Katara XFM News
1: XFM Report
2: Exciting
3: Good morning
4: Salamat katropa June 14 Vulgar Report Dagaton sa tugtak na 43 minutos o 43 segundos ang nagkalabay sa alas 5
1: XFM Weather Update Weather Update
4: Standby sa pagbarabana sa kahintang sa panahon Good morning, guys. Ito ni Alvin Paing. Lantaw na to, o sa mga sukin na ito, Ting Paminawan. Sabay Sitio Granada. Sa may Sitio Antuanga. Sa Barangay Kiyot, good morning ninyong hurot. May pag-paminaw. Sa may taga Sitio Kalubihan. Inaga Lumin Bisarel, my good morning. Alas sa pagbarabara sa kahimtang sa panahon, makaubad na ito weather forecaster sa pag-asa magtan, katrupa mo. Weather forecaster, Ever Tinio. Sir Ever, good morning.
9: Good morning, sir. Good morning sa atong kanang tigpamina mo, kinang latest weather update para katungkad ng Lumin. Ang hangin sa dagat o southwest monsoon ang labing nakapekto din sa Luzon samtang ang atong binamonitor na bagyo gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ganyan alas 3 sa kanaw, nag-in na sa may kalayo 1,016 km west-northwest sa extreme northern Luzon. Ang ngayong bagyo nihinit sa Osaka Tropical Depression o parenting naglayo sa Philippine Area of Responsibility o wala na tinigirik ng epekto sa atang bahin sa atong kanasugan. Sa pagkaroon, ang Tibok Kabisigan, makasinati na medyo mapanganurong sa mga pangangurong kanakitan na doon ay gayon sa mga lumalaban ng mga patak-patak, mga pag-uwan, panunggugod at silat, tumod na sa mga localized thunderstorm. Samtang ang atong hangin sa kadagatan, makasinati ang Tibok Kabisigan, inay nga sa kasalangan ng pag-uro sa hangin na nalisikan sa bagatan, ito sa bagatan sa Sanpan, inang kadagatan, ano na pag-inay na sa kasalangan ang mga pagbalik. Temperatura para sa tempuhin sa Tibo, karong atawa, anas 32 degrees Celsius. Itong tagat mo taob, karong atawa, sa buntag, o muhunat po niyang gratisko siyempre sa hapon. Philippine Standard Time, anas kita sa 5:00 a.m. o gang atong ay hantaw, sa kagaganihang 5:32 a.m. o salot po ito ng 6:09 p.m. Mawa ka ng latest, kita lino sa BFC Pag-asa Bisaya, sinipagdusyon tenyo, at sinundan mo sa pago bago panahon. Yun ay pag-asa sa takto information. Salamat o may bumbo.
1: XFM Report
2: Exciting!
3: Good morning!
4: Pag-igala, mayong buntag, karong adlawa. Uy, ito na ipahalipayan gato ang mga kapatiran ha, sa Iglesia ni Cristo sa ilang ika-sintuduse niya anibersaryo karong adlawa nga mitakdusab mga kaigsunan sa ikalima nga State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos mga katrupa. Onya, ang suna ni Presidente Bongbong Marcos gibantayan kagahapon pa lang og 20,000 ka mga pulis mga kaigsuran. No? Gubikan kay upat ka mga grupo usab ang may nangayo og permit, permiso. Aron makapahigayon sila og igunta tigom mga kaigsuran. Okay. So, karong adlaw kining State of the Nation address sa presidente mga katrupa. Usa ni sa gahom sa presidente. Informing power of the president. Pagpahibaw sa katawhan, unsay yang gihimo o unsay yang panghimoon pa mga kaigsunan. Samtang siya magtungkaw das Malacanang. Okay. Kagabi nangandam na presidente Bongbong Marcos. Karon mga igala, alas 3:30, mauna yang suna mga katrupa. Now, unsa ba'y ato mapaabot? Ag mga negosyante sa wala paning adlawa, nagpagawas na o ilaha mga wish list mga kaigsunan. Nga gusto nilang himuon ni Presidente Bong Marcos, labi na mga igala, kining hagit mga kaigsunan sa labor force. Gumikan kay samtang nagkataas ang suhulan, di apo ni ang artificial intelligence o ang mga makina nga mo ay ni kompetensya sa labor force, human labor mga higala. Ah, kita mga trabahante, mga kaigsunan, mga anak sa singot. No? Di ta magkumpiyansa kay ang ato ka kompetensya karon mga katrupa makina. Nagawa sa makina ka kompetensya nimo katrupa grap-rap. Artificial intelligence mga igal. Makasave na nini ang mga employer in so far as kinini ang labor budget is concerned mga kaigsunan. Sa edukasyon, kumusta ba nga itong education? Doon natin 166,000 nga kulang nga classroom mga kaigsunan. Ang uban, giguba pag yun mga igala. Nanaunta to, giguba pag yun baha. Ang hagit ngadto sa mga mag-uuma. Ilabi na sa giingos pag-asa nga El Nino. Pero sige, tag-uwan o gibaha mga kaigsuna. Now, ikalima na ning State of the Nation address last year, Mingos Presidente Bongbong Marcos, mga igala, mahiya naman kayo. Karon, kagipangutaan na siya katrupag rap-rap o sa may mapaabot sa mga tao sa imong suna o niya sa Lunes, Mr. President, ang iyang tubag, abangan ang susunod na kabanata. Abangan mga susunod na kabanata katrupag rap-rap. Kung last year ingon siya, mahiya naman kayo. Ato kang mapaabot, karong adlawas yang suna, nga mo ingon siya, nahiya na rin ako. O baka mo ingon si Presidente Bongbong Marcos karong hapon, tayong lahat walang mga hiya. Jerry Osilio. Ika mo be, kung kamo'y pa... graduhon ni Presidente Bongbong Marcos, pili inyong i-grado siyang performance isip Presidente Pilipinas mga kaigsun. Pasado ba? Si Presidente Bongbong Marcos mga igala, noibinta ba ang iyang grado? Noibintay noibi ba iyang grado? Or perfect ba nga 100? O baka ha, 75, igula nakapasar, o 69? Jerry Osilio. Sila igrado ninyo sa itong presidente, mga kaigsunan. Atong tanahon, o atong paminahon, karong hapon, ang yung State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos, nga gibantayag 20,000 ka mga pulis ang itong kadalanan. Jerry Osilio. Unsa kay ang ipanulti mga kaigsunan? Unsa man kaha ang i-report ni Presidente Bongbong Marcos? Survey mga katropa, miingon. gusto sa katawhan nga mahibaw sila kung unsa ang gihimo o unsa ang himuon ni Presidente Bongbong Marcos maitugon sa iyang anti-corruption nga kampanya, mga katropa. Okay, unsa may update? Now, ang ombudsman mipasaka, mga kaigsunan, o kaso for preliminary investigation batok ni Martin Romualdez o ni Saldico. Kana mga igala, basig mo ni ibutang isip report ni Presidente Bongbong Marcos, at least doon na sa ika-report niya, oy, di ako, ang ako ang igagaw. Dan na, gipaila ng kasus ombudsman, pero di tapalipat, mga kaigsunan, lipat-lipat ni. Preliminary investigation pa lang yan.
1: Jerry.
4: Preliminary investigation pa lang yan. Huwag kayong palipat-lipat dyan. Ikinig ato ang administrasyon garong Presidente Bongbong Marcos. Lipat-lipat, mga igsoon.
1: Jerry.
4: Kumusta man? I-report ang Presidente Bongbong Marcos. Pila na kabog ng nahalin sa ato ang mga government assets, mga kaigsunan, ugasan niya, gibutang ang halin. I-report ang Presidente Bongbong Marcos o pila na utang sa Pilipinas, mga kaigsunan. Kaya kinilya ang presidency karon, mga katropa, nagpatuman o PPP, dili public-private partnership, kundili ang yung PPP ang ipatuman, mga katropa, President Pangutang Pamaligya, mga kaigsoon.
1: Jerry.
4: At ang iyong musunod karoon tayo ng kasikas kauban ni Atty. Ray Malikay Gialon. Partner na ko ni Risa Master Control si Katropang Rafael Raprap Bari. Nagkauban na ito ni Buntaga sila si Katropang Almi Mata, Katropang Crystal Joy Felarca, Katropang Grigi Magdadaro, Katropang Binji Talesic, Katropang Eric Panono Tamarong, si Katropang June Cato. Ato weather forecaster sa pag-asa Magtan, Everteño. Ato news director, Katropang Philip Siruhano. Atong station manager, si Katropang Jollibee Chavez Baiti. Alang sa nag-iusap Pilipino para sa Pilipinas, ang inyong katropa mo, Jerry Kemson Auxelio, manamilit sa mayingon. Mayong buntag kaninyong tanan, katropa mo. Exciting Pilipinas!

0: XFM.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Textile by 33 years, taga Mako din. Kini akong tutun lang, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganyan kong kamarag tambal. O to, ning damag ko sa Sundown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaw na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Gisulayan na ako pag-inom ang Sundown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Sundown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sundown Plus Coffee Mix.
3: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita. Kahigawag ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express. Balita Sikas Express. Balita.

0: Pole. Est Suprema Lex. Ang kaayuhan sa katawhan mao'y balaod nga labing gamhanan. Sugbo Kabisayan ug Mindanao mga katropa, kumusta maayong buntag? Welcome sa atong tulumanon.
1: Kasikas kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Ning adlaw karon nga Lunes, pitsa 27 buwan sa Hulyo tuig 2026. Di anata sa katapusang hugna mga katropa sa buwan sa Hulyo. Agosto na sab. Pag-abot sa Agosto mga katropa, ghost mantra ba ko nun eh? Delikado kita tag mga ungo ini. Pero tinuhuan sa mga insect mga katropa kanang ghost month, di maayos negosyo na rap. Ang uban ani dili mga bri og mga tindahan. Ang uban di gyud mo pagawas og kwarta. Katong dunay ipagawas kita wa mente ikapagawas. Watay angay kabalak-an. Pero kasagaran di sila mubuo og puhunan rap. Tungod kay kining Agosto, tungod tingali kay ang buwan hingan lag Agosto mga katropa, buot masabot ghost. Ghost man, di kayo ni sila pugong ni sila mga katropa tuga baga kaila baga negosyanteng insect. Mao ni ilang gikabalakan ining mga buwan na kuno, ang sunod nga buwan mga katropa, munay minus kayo sa natad sa negosyo. Well, di man tayo mga insect mga katropa, pero ato sa nag-gisgutan kay nag-hamsantag mga tigpaminaw ng mga insect, itong mga suod, itong mga higala, itong mga kaila mga katropa, mo na nga ato sa gilakbitan gamay, labi pa nga kita, mabuwan sa Agosto o mauban ng mga buwan, wa mangyuntay ika bunot mga katropa. Ora magtibuok tuig na to, ghost man. Ngao na nga sige, kumbati lang ta. Kumusta mo diha mga katropa? Magalaminaw karon sa ilang mga radyo diha sa ilang mga sakyanan. Mga ginikanan, amahan, inahan, gahatod sa ilang mga anak. Karong mga orasa maayong buntag ninyo. Kamo ang mga bayanis pamilya. Kumbati diha ang inyong mga anak na minaw. Mga dong, mga inday. Siguruan ginintaon nga atong tamdan, atong tahuron, atong tamuron ang ato nga mga ginikanan niya. Gasakripisyo na, uban ninyo niya. Hatod sa inyo ga iskoy lahat. Dililalim mo matag sa iyo, ha? Labi na kaming mga idara karon. Pero ni matag yun. Kahit tungon, mahatod mo, masiguro mo, masipte mo, panong ato sa inyong iskoy lahat. Huwag yun ay itisok niya sa inyong alimpatakan. Iduslak niya sa inyong kasing-kasing. Ang paghago, ang pagsakripisyo sa inyong mga ginikanan. O nakitang mga ginikanan, wala nagkikinhanglan nga. Doon na pati ikabilin din nga itong mga anak. Yuta, kabtangan, balay, sakyanan, apike mga ganita. Ang importante, ang karakter sa bata. Ang bertud, values and virtues. Nga atong ipasunod sa atong kabataan. Ang pagkamaayong tao. At lang sila nga hisgutan kanunay sa maayong buhaton. Anong mahimong maayong tao? Kita lima example. Paninguhao na to. Matag adlaw nga tanan. Ilabi na naa sila. Nga makakita kung sa ang maayong binuhatan. Hinumdum atong pahinumdum sa unas TV. Ngas mata sa bata. Ang tiguang. Ang ginay ang aing kapanaminan mga katropa ang iyang binuhatan. Mauna nga, di tabubuhat og daotan, di tabubuhat og bati o maot. Kay maunay tan-aon sa bata nga mao kanay sakto. Kanang inyong ibuhat karon pagsakripisyo sa inyong mga anak. Maunay atong ibili nila nga kayuhan. Ingon ana ang ginikanan. Ingon ana ang mama. Ingon ana ang papa. Ang siguroon nga ang anak sipte, luwas sa mugaway, panong skwilahan, labaw ng siguroon nga makatiwas, makahuman, makagraduate ang mga bata. Kaya maunay atong ikabili nila. Ano ikagraduate sa mga bata, ala, di na mabitin mga katropa. Ila na po ang diskarte nga makatrabaho, makatukon og negosyo o sa makailang gustos kinabuhi mga katropa. Importante, gibutangan ni mong liso. Gitasuka ni mong liso, gipatubok ni mo, hantun sila na lang. Ang mong padako ni anak. Nga liso, nga imong gitusok, imong gitarok, imong giugman mga katropa. Alang sa inyong mga bata. O na, hindi ko magpanukos pag-iingon mga katropa nga halakinig atong mga ginikanan. Haligi sa panimay. Maoy giyas mga bata nga maoy kaugmaon sa atong nasod. O kada mga katropa, ang inyong mga ginikanan in town at timana. O kita sa mga ginikanan at usang atimanon atong mga anak nga samtang nagdako sila, makahinumdom sila sa atong mga binuhatan. Nga angayan nga ilang barugan ag ilang pag paningkamot sa mga pag iskwela laban sa ginikanan sa kago sa pagpangita o kwarta mga katropa aron ikabayan og tuition aron sila makahuman sa ilang iskwela. Okay, mo lang pag humang iskwela kana mga katropa makalingkawas na ta makaginhawa na ta og tarong-tarong alang sa itong mga anak. Kaya education is the great equalizer. Kaya bawat ang tanan-ana, kita nga gikan sa pagkakabos, kita nga wala nanukad sa pagkaadunahan mga katropa na kibaw. Nga kung hatagan lang taga igo nga oportunidad nga makaiskoy lang magkauman, patas guning tanan mga katropa. Kaya iyahay lang tag-diskarte. Pagitang trabaho, pagitang negosyo, panginabuhis matarong. Importante wa tapasang di sa itong ginikanan. Mao ka na iligasiya. Mao ka na ang akong isunod sa akong ginikanan mga katropa. O kamusap niya akong panghinaot nga masunod sa ninyo nga inyong barugan. Ang makalingkawas mo ining inyong kahimtang karon sa panghinaot sa pag-ampo, ilaminas giyas labawang makagagahom. Nga umma damlag, pohon-pohon. Mas maayo imong pagkabutang kaysa imong pagkabutang karon.
1: Kasikas!
0: Ala, itong mga taxi drivers diha, mga drivers bus, jeepney pasayroan. Kumpate lang ihapon, dungan-dungan matag, matag, ganyang kanlaon. Ala, sige, panikay-sikay mo diha, importante, naguan na gato nga danos pamilya. Kay dako ka ng grasya, bisag usap pagkagamay mga katropa, kan ka ng grasya ha. Amo, doble ka na. Labi na uga hinaguan yun ni mo. Kay maluoy uga tanaw ang atong Ginoo mga katropa. Padayon lang niya. Importante nga makapadatang pagkaon sa itong balay, makapaiskwela ta sa itong mga anak, magmalipayon tas kanunay mga katropa. Lanog-lanog tanes pantalan ha. Salamat kayo mga sidewalk vendors. Mga nag-break karon sila mga tindahan sa Risari store. Ilang mga kananan, mga katropa, kumbate lang niya. Sa South Bus Terminal. Ala, padayon sa panikay-sikay. Doon sa mga ginagmay niya. Sige. Naugon na sa lahutay, mga katropa. Amping o ampos kanunay. Mga ka-birthday kanun, happy-happy birthday ha. May you have many more birthdays to come. Huwag ako nga pag-ampo, anakamos kapiskays ka panglawas. Huwag padayon nga ginagmay kalipay. Importante, malipay yun mga katropa. Kaya si Sir Ronnie Karen Tude. Nanukan mga katropa karong mga orasa. Nanikan mo ni Sir Ronnie sa iyang tulumanon. Sa pag-training mga katropa sa sunod na sa marathon. Good morning na Sir Ron. Salamat kayo sa mong makanunayon nga suporta. Auntie Eva Magnagyalon Mara. Ayong pagpaminaw niya. Ayong sa akong mga igagaw. Iyong mga anak, first degree na ako mga katropa. Manghon ba ni Anhing Papa na ako? Ang may bakasyon din eh. Kundi nag-renewal of vows dito sa House of Silence mga katropa sa Maria Luisa Subdivision. So niya, idas mga Agustinian recollects mga katropa. Kanindot kayo. Dito, ilang gihinuklugan ang ilang milabay na po katuig na kami niyoon mga katropa. Pagka nindot kayo, mabungahon, tulo ka mga anak. O niya, nagbalipayon sila dito mga katropa, mga professional nurses dito sa Los Angeles, California. Hina po sila balik mga katropa. Mga ito nga, hinangop na ako kay dugay na siya miwa magkakita mga katropa. Bahay man ako manghod kay tuaman dool nila dito kay sa Vancouver man, sa Shiliwak. Unya iglambag dito sa Culver City mga katropa dito sa California. Tapos Los Angeles, dali na kayo sila dito. So ako, tagna po katuig ng among ginta mga katropa. Muna nga, pertingyo pagkamingawa. Huwag yung ibawi ang panahon nga wami nga kita mga katropa. Kaperting sa ura. Pagkabata pa, magbakasyon sila sa kanunay din eh. Ana, magina. Ang atong kinabuhi kung asa ta palidon sa hangin mga katropa at tumanta. Labi na naan natin pamilya. Naman kanunay mo na hangpag yun ang kahigayunan. Kung mahimo mga katropa nga naa pa mo'y chance sa karon, nga maghimo o kining mga memories. Hangpakana. Mga katropa, kaya maulang yun sa naang inyong hinuklugan panahon nga magmingaw mga katropa. Good morning, Noel Katandihan. Salamat kayo, Bangbang Kaumeran. Ay, kumusta mo niya? Tatay Alan Kaumeran sa New Star. Manilang Roxanne ug Baby Bato. Si Roxanne, mga katropa, manimusunod na itong leaders kabatanunan niya sa Barangay Kalamba. Pagkabulahan kayo sa Kalamba, kung mao mga katropa, kay qualification-wise, sakto og edukasyon, sakto og kinig leadership traits mga katropa. Kung di sa trapo, di ka nagagikan sa mga karaang politiko niya ba? Nga pabalik-balik na lang, pero wag nyo yan. Naghimo niya, nagkakalamba mga katropa. Good morning ninyong tanan niya. Salamat kayo, Kevin Roa. Ang ato nga classmates Don Bosco mga katropa. Uban ato karong buntaga silang Ayan Gufer Villa Corta, Raymond Gayatin, Ryan Ross Gamalio, Jerome Ayan Antipuesto Buhisan, Flynn Gerald Dulino, Dax Dubides Dakwa, Architect Lear Testabutabo Jr., Roy David, kamusta mo niya? Mark Anthony Angway the third, kuya, mayong pagpaminaw, Marvin Morales. Tindot kayo kay sa iyo pasbuntag mga katropa, nag-uban din taon, kinato itong mag-suod niya. Pwede ba na itong ipahimaw sa program? Pwede kayo, kuya. Ang masulubog balita sa pagpanaw. Sa akong halang nung igsuod, Bro Jude Amores, Lapu-Lapu City Council. Kumbate niya, brother. Kayo, rest in peace, usamos. Hug condolences ganito sa nagbangutan ng pamilya. Pings kanunay, noble brother Oliver Solihon. Mayong buntag ninyo niya. Unang adlaw sa simana mga katropa, padayon ang atong kumbati. Inig adlaw ang kamo niya, kumusta Ray Duran? Menukans, bituon, dumanhog. May pagpaminaw, Joventino Nadella, watching and listening. Exciting kayo, Gabi Corno ba? Salamat, exciting yun ni Sir Joventino. Kaya itong isgutan ka ron ang iandaman nga State of the Nation address sa atong Pangulong Nason, mga katropa. So may tanaw ninyo, pasar o wa? Parang mas naghan mga hagbong ini. Ang lang na iniingong pasar. Kaya wapak ko kanungograp. Sa kantong ipang interview na itong usa may ilang sentimento. Di ano ba tas ikang upat katuig mga katropa na tagbaw ba sila sa panerbisyo? Panerbisyo ba kay tawag na? O kinig kita mo yung sakripisyo. Ni Bongbong Marcos mga katropa. Ala, kumbati mo niya. Lanukan mga katropa sa Buhisan, Elmer Bukong, Jaime Nakwa Jr., taga Inayawan, mga classmate ni Sir Ronnie Carentune. Kumbati niya, Brother Sean Yu. Pasensya kayo. Ipit schedule, bawi sunod na pohon, brother. May problema, brother. Kasambot nyo dana. Kaya, grabe, sunod-sunod ng mga itinerary mas atong mga bakasyonista. Atong mga higala, sab. Kasambot, anak. Kaya, gani, kining atong mga pariente, mga katropa, nga mo bakasyon rin, pagkutanon pa man atong unsay itinerary. Kaya, kinahanglan nga masubay, sab na, ilang itinerary. Di ta mag, kining ilot-ilot ba? Kaya, maapikhan ganit sila, dugay na kayo nilang schedule, mga reunion pananglitan, gikan sa ilang eskwilahan, gikan sa mga pariente, uban. Unya mo insister kita ato makagumbotah baka bungkag tas bahig baga katropa ko baga so mas mayo nga kung asa pabor asa kinig bakante adto tabuson kita mo adjust nila kaya sahi na po ko baga katropa kita mo bakasyon dito kaya bitaw bularga taga ubag nason pag adto na mo ga boss Rebelito uy baga katropa dito Sydney Australia naka-post na dito nga welcome to Sydney. Pusot-pusot na yun ang mga mensahe mga katropa kay ato tapapaniuntuhon, ato tapapanihapunon. Kuhaon ta mga katropa kay itatarta dito sa itong mga higala, itong mga classmates sa una. Kung ilamin na akong mga egsuos masunarya. Pero itong ipasabot mga katropa nga di apay business schedule. Kay business trip na yun, maikong tas nga gapliti na to. Maikong tas gapahimutang na to. Pamilya ng Dr. Ramelito Uy, itong CEO President mga katropa sa Yes to Health. Uban iyang hamiling kapikas, Madam Ivy Olivine Uy. Uga ang tibuok pamilya mga katropa mo na nga dito na sila. Suma pa, gaming schedule, asa ka makante, at tumisod. Pagkanindot kayo, kumbati lang niya, Brother Shanyo Pon. Kung magkita ta, brother. Sakto gina, timingan po ulan-ulan, mo lagi. Naghan sa kay Escanyol. Maribel Villegas. Maig buntag ni mo niya, salamat kayo. Diris Bulacau, Pardo, mga katropa, niya Sir Arnold Abalo. Taga mga listeners karong mga orasan, listeners, Barangay Dayas, ang pinalanggang kunsihal niya. Master Ikin Kaniga Jr. Kamusta niya, Master? Mayong pagpaminaw. Tumapag Brad Marvin, hagbong sa mat ni gobyerno ha. Sa'yo lagi, sa'yo pag nihagbong sa mat. Puro man nagsakag mga numero. May tagsakas kayuhan sa katauhan. Saka man nga kaalautan sa katauhan mga katropa. Sikas! Sakag precious gasolina crudo. Why gamit ang ato nga pagsuspendis, pagpatuman sa excise tax? Doon ay nakapahibos. Sure ko mga katropa, doon ay nakakwarta. Doon na sa'yo ni Borot o bulsa at itong billionaires mga katropa. Okay, wak ba ni Bati? Wak ba nakita na ito sa mga gasolinan? Pila man ito, unta ang excise tax. Kahagtod ka rin, sa katuig pa man ito rap, taas magyapon kayong presyo sa kinig gasolina o krudo, matang litro. Kita na yung pinakata, top 3 na ito ha. Buo kalibutan mga katropa. So dihag napita taas ang numero pero hagbog sa mga tao. Usapa inyong huna-huna mga katropa. Hain napit palpak si Bugbog Marcos. Good morning mga idol. Rap-rap og attorney Ray Permeng yung umabinaw. Always exciting. Dress Andrus Bakayan. Hindi akay fans din rap po. Si Sir Jordan Lapasada. Good morning, thank you, Agva. Good morning. Greet ko sa Barangay Lawaan. Dumanhog watching from Barangay Lawaan. Ayong pagpaminaw ninyong tanan niya. Salamat kaayo sa inyong paghapit inig atong tulumanon. Ernie Rope. Good morning, Sir Ernie. Blackbird Fluffy. Ayong buntag Tatsky de la Cruz Dunog. Tanukan, Skulawin Argao Cebu. Salamat kay ninyo niya sa akong mga kababayan sa Argao. Ayong pagpaminaw ninyong diha karon. Sa atong pagbalik mga katropa, isigutan tayong State of the Nation address. Karong alas 4 na na sa hapon ha. O sa pagbiya na to, ala, hinuklugin niyang unsay kaayuhang nahatag. Iining administrasyon ng Bugbog Marcos karon upat katuig na mga katropa. Unsay inyong napupo ng kaayuhan. Unsay inyong natagamtaman. Nakaangi matas upat katuig ni Tatay Digong. Ang atong pangulong nasod nga respetanong tinamunong tinahon mga katropa. Unsay ni Prensya. Ang utanon tamo niya lang pasupot ni inyong mga mensahe, inyong mga huna-unang panahom. Inhi sa atong tulumanon, binagi sa atong Facebook page mga katropa, i-message niya. O sa atong live streaming sa official FB page sa XFM Cebu 88.

0: tropa. Si Engineer Jerome na amin na nukad sa Singapore. Asan naman yun, Jerome? Nakita amin ito. Nag-abot ako Singapore, mga katropa, humans mga nakaw. Gi message ko, Jerome, makikita agin siya kung pirtik sa ura na mo. So, giantog yun ko, mga katropa, nag-abot gawin dito ako siya gihangop. Kaya, bigam siya kayo. Ang importante, mga katropa, di man ang mga nanon, dili ang mga kinig, o sa ipanghatag. Di, ang importante, ang pagkakita yun, mga katropa, nga dugay na kayo mga kita. 30 years ago ni mga katropang nagka-classmate. Pag-abot akong Singapore, to aman, iya mag-balwarte nito. Ang ihanggop ito akong Jerome, mga katropang. Salamat kaya ito, Romawa, yun ako makalimpin. Malami na itong panahon nga mag-huwabay ta dito sa library, itong Hardy Boys. Mga kapalit, mga katropang, kaya bahal mo kayo sa National Bookstore, nasa library. Kaya mag-ulhos mi o kinig huwab dito sa library. Atong Hardy Boys mo ito'y uso sa una mga crime investigation. Pero doon ay mga kinig drawing mga katropa. Hiling magitang basa sa una. Karoon na matawa mahiling mabasa. Nagurang kasukaon ito magbasa. Humanta may Grand Wars College of Law. Nag-practice mga katropa. Formida. Naging basas ng luura na ginitaw. Ito akong mahinom-duman. Kamayong tao ni Jerome Ayan Antipuesto Buhisan. This is Raymond Gayatin. Ako ganing classmate for the longest time. Mga katropas, Don Bosco, labi ba? So, Don Bin, nung all naming lingkuranan, kay G, Gayatin siya mag-una. Mag-una pa na si Jericho Garcia. Yung Gayatin, Raymond. Ako na yun, Gialon. Amat kayo for the memories. Mga katropas, hangpan ninyo. Ang inyong mga higala niya, mga classmate kani Antipuesto. Nindot kayo na nga mga mahinumdumad na ito mga katropa. Julivin Bayugo. Good morning ni Idol. Salamat kay JR Atome. Buntag Adana Nives. Kumusta niya? Mayong pagpaminaw ni mo. Og, good morning nga ito kang Noel, salamat kayo, Sir Noel, mayong buntag niya. Ang damang inyong mga reaksyon, inyong mga hunahunang panahon, mga katropa, inyong opinion. Huwag usana itong natagamtaman sa Administrasyong Bongbong Marcos. So, nining upat katuig, mga katropa, kay State of the Nation address unyang hapon, alas 4, giandaman ko nung bongbong kung sa kay giandaman. Ang pag-istorya o sa itinuray kahimtang nasun o ang pamutbot na sa mga katropa sa atong estado sa nasun. Atong takala sa si Menya na.
1: Check is brought to you by Turbo Men Enhancer para sa lakas at sigla ng kalalakihan. Mag Men Enhancer, may maca at clavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag Turbo.
2: XFM.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
4: Santon at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: la maga botica.
1: Sir police, itabangan kong tulo. Ako gireklamo ang duha.
2: Nga nang duhar man, matulong kayo tabang nimo.
1: Maluhoy mo ko sa usa, o imuragwa si inahan ba ko sugi mo tutoy. Ayaw!
3: Exciting!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
7: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permiko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 6:35.
16: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
15: Now, anhita mga katropa sa giandaman nga kining State of the Nation Address. Unsa may gibati mga katropa sa atong kaigsunan. Diya si Nayawan, public market managlitan. Ha? Sa atong kaigsunan, nanikaisikay, matagbuntag mga katropa. Matag-adlaw nga tanang nahago niya. Namaligyang isda, namaligyang karne. Anaaman niya si Madam Feli Acacio. Kumusta niya? Ha? Lanong-lanong ta niya si Nayawan, public market mga katropa. Mani katropang Eric Amaro. Ha? Naapon niya si Konsehal Lito Comendador. Naan ang tinda niya o mga tindahunod o ba nilang Madam Evelyn, nilang Mark Anthony Apura, mga katropa, nga naasay pharmacy. At itong kingsunan ba? Nga naginabuhi inadlaw-adlaw. Ha? Unsa may ilang gibate karon? Naunas na nun, mag-isguta mga katropa, peace and order. Mao ba ginto? Ang kampanya Batox Drugas, mga katropa, ang intention ato pagpalingon sa itong peace and order sa panahon ni Tatay Digong. Karon ba? Nakabati ba mong peace and order? O diha sa merkado na ay peace pero why order? Kay lison magkayo, panahon Tatay Digong suuna, magkahinumdum ko mga katropa, suun kang suma, suun kang pasil. Ha? Wa may magara-gara ni mo? Kumpara sa una, gawa pa siya makalingkod mga katropa, naghag kayong maghingi, naghag kayong munuol, ang uman, pakitoon pa ka o nga pinakiting shambu mga katropa. Amin mong kidney, sus pumina, methyl amphetamine hydrochloride man niya. O ang gituwang, gitawag kong shambu. Yan o na kayo na, ibaligya nito. Pero panahong Tatay Digong mga katropa, bisang mukaon na kang larlang niya, mo, gawas kang ika sa taxi, sus pulmina, alibuwag ng mga tao. Bisan, wala na maligyang sa buhay, kung ano ang epektura. Karong tanawa, o sa may mga viral, ang jeep ni Pasayruan, kuninitan o mga bata, mga katropa, mga minor din na nagdag ice pick, na nagdag kutsilyo, paniunan ang mga pasahero aron nga makuha ang ilang kwarta, ang ilang mga pitaka, ang ilang mga bag.
0: Kasikas!
15: Sa panahong dingong naa, magunay mo magunag ba saksihan, mga katropa, wala. Munang nagpagutan na ta sa Natas Peace and Honor, hain man ang gobyerno. Maghinom-nom ko sa una, maglakaw ka skulon, kantong estudyante pa ko, sakay pa kong jeep, mga katropa, bantay yung kami sa gimukaw, kaya ang gimukaw, lamnihon mag yun arap. Ha, labi na gwapo kay kao, bagong laba, ay sus, why pili sa una, kung wak ka lakaw ang nagkulon rap, lamni yun na, labing minus. Imagina ang kwintas, imagina ang alahas rap, kantong dunay ang mga arius, ha, dunay mga singsing, tulis, kung di, makuha niya na yun, tulis. Sa una, lamni na agad. O niya, kung ka-bracelet ka, ka-quintas ka, lison kay lamnihon. Aw. Sunod, iskina ni mo na, igliko ni mo, tulis ka yun.
0: Kasikas!
15: Unay lamin siguro, panahong ningong nawa na. Huma, nagatumba to dito, mga gahi, skulon, mga katropa, ay susmurmina. Wa na'y naggara-gara. Karun, o sa itong saksihan, kamunihan na minaw, nakaanggi ba mo ang ikulon, pinakakaraang dadri sa syudad sa Sugbo? Suwayinin yung lakaw, mga katropa, liyon kilat, liko mo skulon, dahas Gaisano Capital, lahos mo dito sa Gaisano Main, hantons tumoy, mga katropa, katong dunay, umilis. Tanaw na to. Ha? Kung di ba mo malumat-lumata, di ba mo makuyaw, kung di magani mo malamnihan, mga katropa, makitaan nyo ninyo niya ang mga nag-alirong ng mga sindikato, mga katropa.
0: Sikas!
15: Ha? Nga, maoy manlamnihay, manulisay niyang napita. Kung makalambay mong simti niya, swerte lang. Pero kasagaran yun, mga katropa, labdi, labing minus, tulis. Labing taas, mga katropa, huwag swerte lang, di tama nunggamba, di tama pusila ni tao niya. Hurot-hurot itong mga maldito niya. Ha? Apil itong mga, ha? Maoy, mamunal, manunggam sa mga konduktor, mga katropa, katong mga dispatcher, kani, ganin mo hatagang tag 30, tag 50. Ha? Mo pa'y magwinta, pila ihatag. Di na kontento 5 G's, Jesus. Ihapak na si mong daw, mga katropa. Kay dili sila kontento. Di mahal na magsabo. Panahong dingong, mga katropa, di mahal ang sabo. Gumikan kay pirmi magdakop. Karon di balik pagkamarato. Kay gahitak naman ang sabo, mga katropa.
0: Sikas!
15: Maunay diferensya sa peace and order. Now, ganun maghisgot na taunas na ng peace and order. Timan eh, mga katropa. Gaway negosyanteng buwag-buwag. Gabutukon ang negosyo kung gubot kayo. Aga, baong nga lugar. Talawa ko dito sa Mindanao. Siging patay, mga katropa. Siging pamumba. Ha? Binumbahay nito, pinusilay nito. Antukas merkano, mga katropa. Di ka mahimutan kay Jesus. Huwag ka kay Mao, kanus ah. Ang sunod, bumba, bumuto, niyang napita.
0: Kasi
15: so, resulta. Aw, huwag yun kay mga negosyanteng bumubog po na dito. Huwag yun kay makita nito mga katropa nga mga dagko ka mga negosyante busugal sa ilang kwarta ng mga negosyo dintong napita. So kinsa may naganato. Ang mga nato, kantor sa gabugda o mga kagubot, ang mga politiko nga mga trapo mga katropa.
0: Kuna
15: yung labing tinuon niya. Kaya nga naman, di ba sa gusto mga politiko nga mga trapo? Gasun lang lain, delikado. Unas na nan, mukompetensya niya sa politika. Ikaduhas na nan, mukompetensya niya sa pagkadato. Ikatulo sa tanan, mga katropa, delikado kayo. Ha? Ga, ang iyang negosyo, lagawon. O niya, ang kantong misun, may entrada ang bago, baoy mabulahan, mga katropa. O ang mga tao, anto na magsaling sa bagong misun, o negosyo nito, o di na magsaling, ngantos karaang politiko. Ang gamoon ay kasagaran ilang basihan, mga katropa, kung gano'ng makupta nila sa liog ang ilang mga konstituwente kay tua gasalig nila.
0: Kasikas!
15: Mao na'y labing klaro niya. Peace and order, tandaan, mapiktuhan, mga katropa. Oh, diya si inayawan. Daghan kayong mga problema kanya to sa wapas tatay nigong. Daghan kayong mga katropa ang kinig maghisgota pagpayuhot o ginanilig drogas. Kinsa may ganahan? Magnegosyo ginagmay, kinsa may ganahan mga katropa maglaroy-laroy. Pero panahon din kung dili lang sinewan, tibuok, sudan mga katropa, nakapahimus. Gumikan kay nakita nila ang mga pulis, ilabihan kaaktibuha. ang mga pulis manakop yun mga katropa. Di lang kayo mag-checkpoint. O niya mag-picture-picture. Aron nunay ika-report na accomplishment mga katropa. Sa una, pinaspasay og serve og warrant of arrest. Away mga saya-saya niya mga katropa kung criminal element ka. Kung dautan ka nga binuhata ni mo, sus, hipos ka yun mga katropa. Mauna, ang dako kayong diferensya. So pag paligon sa peace and order at tumiaging administrasyon, niligon sa negosyo. O niya, daghang negosyo ang nibarong mga katropa. Kaya daghang mga negosyo, daghang kompetensya. Busa, pag daghang kompetensya, mas makapili ang mga tao. Dili, mabunalan ang mga tao. Usara yung negosyo niya, gimonopolya niya, bugat kayong presyo, way kapilian. Kaya siya naman yung negosyo. Hayahay mga isya mga katropa. Karun, ang diferensya kisa pa may magnegosyo kung perte ng mahala sa mga nag-unang palaliton mga katropa. Pagka di mala sa yun ang administrasyon na kapagsuon palagdaan, gawas mga kalimanan, gawas mga trahedya mga katropa, ang Central Visayas, kita mismo din eh, igo kayo. Kita'y intimados magkaigo mga katropa. Gano man, kita sa tibuok nasod ang pinakataas og inflation rate. Masabot mga katropa, perting bahala sa atong mga nag-unang palaliton. Unsa man ni? Pagkaon, bugas, asukar, harina, dilata, karne. Mauri tanan ang mga basic necessities in English ba, mga katropa. Gano man na? Gumikan kay wa na tagan sa kagamhanang nasyonal ang ekonomiya sa nasun. O kay kita may sunod sa Manila, kita na yun ang epekto, direktang na apektuhan mga katropa ining pagkawaypos sa atong ekonomiya. Meri na yun banda na to. Kay asa pa manilaing bumanda, mayo man sila dito sa Metro Manila, kay tua man dito ang lingkuranan sa gahom. Pasabot mga katropa, kung naay mga ayuda, naay mga subsidy, na ay mga tapal-tapal anong pag-abag sa panginabuhian o ginagmay negosyo, sila mo'y mag-una. Ang ato, sinsilyo na lang.
3: Kasikas!
15: Pag-utanon ni muna niya, katropang Eric, ang mga nag-negosyo sa merkado, igo-igo na lang yun na sila. Kinsa may di, makaigon ana. Bisag, ari lakas dan, sayon kayo mga katropa, tanawa ang kahimtang sa mga drivers. Kaniadto ang kini mga taxi drivers, kini mga nabinaw na tunod. Ha? Daghan mga taxi drivers nabinaw, di lang ka message, dili lang ka tawag, pero inikita na to mga katropa, hagpunta nila og moingon bina minimo kay bahin sa transport sector ang imong maisgutan og duna kay kasinatian labot ana. Malipay ta mga katropa, di ba sila ka-text kay nag-drive man, nag-maniho man eh. Og naghaton manig mga pasahero, mga katropa, di tamo disturbo nila, pero naminaw din na to. Ang mga driver sa jeep di pasahiruan sa mga bus, mga katropa, pati naghana. Okay ni sila. Bisag pagutan-anan sila niya, wanto silang terminal, South Bus Terminal panalitan. O magkaanan sa loading and unloading area, nagpaabot silang mga pasahero. Pila na lang ang ilang madaang, ando silang panibay. Sa una, baka na pa ni silang tag-800 mga katropa, humas abang. Baka na pa ni silang 1,000. More than that, pamagani. Kung sakayan kayo. Karon mga katropa, gumikan kay ang gobyerno, wasang nagpakamana. Pinaagis LTFRB, sige lang pag-isyong prangkisa. O niya, may na mag-isyong ang prangkisa, gantos mga karaan ng mga operator. Ang mga bag-ura ba, mga katropa, wata kay mao ngano. Tua sila mo pabor dito. Nga ang kinig mga karaan, mauman untay di pabarog sa taxi industry din sa ato. Ang resulta, magawa kinig mga karaan taxi. Magawa asam ni ang mga karaan ng driver. Tanawa ng mga puti ng mga taxi, mga katropa. Wa mo kakita niya, mga tinguwag na kasagaran ng drive. Mga retirees ka na, mga katropa. Sa mga bagong entrante, nanawat magunang mga tinguwag. Pasabot, kung one uning puti ng taxi, asa pa man magitang panginamuhian ang kining mga retirees, ang kining mga tinguwag, mga katropa, nga naapay igong kapasidad ng mundraim, nga mahimo nga makatabang sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. May tagsamuto na to. Gakinig bangkong ni Itran ng taxi, di na sila mamili niyang taga 40 anyos paubos. Kamang driver, budawat saan silang tag-saisinta. Kay kanang mga tag-saisinta, mga katropa, maunay na ginamuhi ka nung nag-drive sa mga puti ka taxi, karaan ka mga taxi. O gatabang ka na, ha, sa pagpabarog sa ilang pamilya itaon. O sa may gihimo sa gobyerno. Pinaagis LTFRB, wala. Gisabot og doot, mga katropa, ang pag-inabuhi as pag-drive. Ini mga taxi driver sa kiraan ng mga taxi. O sa ingo nila, tag 300 na ilang badas, bay. O niya, kung muingog ka, ganun, di lang kamuhawa og drive taxi. Anto lang ka, magita kang trabaho sa lain, minimum wage, tag 500. Tumag nila, wa sila'y laing nabawaan ng trabaho. Sukad pa kanian to pagkabata nila kung dili ang pag-drive.
0: Kasikas!
15: Di ba na di mo mapawas Manubila, mga katropa? Ang naginamuhis Manubila. Ang nagdakos Manubila. Mauma na ang ilang skill set. Di ba na di mo pwede ang to patrabaho o fast food, mga katropa, mga luto nitong Chicken Joy.
0: Kasikas!
15: Okay, di ba sila kay mauma na? O sa ilang panginaron, maglisod nasan sila o sulod, mga katropa, ang mga tinguwag. Ha, mo'y mong papritohon dito sa manok. Ay, aga, maglisod na magyari sila o ga, lihok-lihok ayaw niya mo nang mag-drive kay pundo lang, lingkod lang. O niya, amtik lang mata mga katropa. O kay mao sila. Mo-drive, mo-maniho. Mao ka na ang ilang expertise. So, asa man napit na katamang ang birlo? Kinipaghatag og tag 3,000 mga katropa pesos sa tibuok tuig nilang pag-antos. Kay hilig magkainig gobernuha o dole out o pagpaghatag o cash, mga katropa. Kadili tanan mahatagan o gilisan ingunana kanaka nga makatabang sa panginabuhian sa mga napiktuhan na itong kinabagan sa itong kaigsunan.
0: Kasikas!
15: Ang kana magong dole outs mo na binugo ha, nga kinig programa sa gobyerno, mga katropa. Gawas binugo, sayon kay kurakuton. Ingdo ni mo niya, gani ay didawat ni usa ka libo, pero pila na kay didawat, mga katropa, pero papirmahan ni mo niya, wala. Ismukoy si Chibas. Impas na. Ang gihaguag buwis na itong ipagbayran ganto sa kagamhanan, mga katropa. Ang atong itanaw niya, ang malungtaron ng mga programa, employment opportunities, hain manining ipaghambong ni Bumbong Marcos nga mga pledge bilyones ka pesos, mga katropa, nga mo generate og employment.
0: Kasikas!
15: Nilambag naman tas tugatugang bahin sa iyong termino, patak-op naman ni mga katropa ang duha ka tuig. Gani, sunod tuig, maglison na niglihok kay political year na kana, mga katropa.
0: Kasikas!
15: Busy na kayo na. Pagpalingon sa ilang grupo, kay siguroon yun nila, mga katropa, surta nga di makalingkod si Sara Duterte kay impas yung tanan, impason, mga katropa. Paper trail naman eh. Ha, iniglingkod o dito na sila niya, mga katropa, eh, hurot sila tanan. Ang mga kurakot, ang mga buaya niya.
0: Kasikas!
15: Maunay atong itanaw, mga katropa. So, kamo niya, unsay inyong sentimento? Upat naman takatuig, ubos ni Bumbong Marcos. Unsay kaayuhan ang inyong napo-po karon? Ha? Nga mga tuigang milabay, ha? Ni atas ikaupat katuig sa iyang administrasyon. Naama o wala, mga katropa?
0: Kasikas!
15: Ikaw na, sa may inyong huna-huna na. Kapitan Edgar Lovitos Famat niya sa Barangay Bungo, Argao, Cebu. Siya may diferensya niya ako. Ni Michelle Bernadette Bautista Lantikse, ayong pagpaminaw, Rafi Pala. Rafi Pals. Kamusta niya? Ayong buntag, landong-landong sa Daspardo Public Market, mga katropa. Maas Idol Albert Amig Babalato. Kauban sa iya, gahamili kapika si MJ. Yasicho Elma, mga katropa. Good morning, Sir Louis Henry Carandang. Ayong pagpaminaw, Gaw Basil Pugasi. Naas Bahamas na nukad, mga katropa. Ayong pagtanaw ni mo niya, Gaw. Online, Kung igsuon sa Vancouver, parting yaya ka rin. Reynante Buboy Gyalon. Singilag pasalings balikbayan ba? Wah! Gawang papapuno. Ay, laging punatol kay Manugay na na. Bida na unang nakainday. Call Wingy. Yes, call Wingy ito, lo. Inaw na tutol. Nagtanaw na tutol. At yun naman gikita, call Wingy. Ang best friend itaon sa panahon pa nila dito sa Atlas Consolidated Mining Corporation. Mga kita. Akong anhing amahan. Ang genetic, ang genetic naman, geologist mga katropa. Andres Ordoves Pangilina Jr. Uncle Winky na mo. Doang na mabiyan eh. Ang anak sa gawas ni Papa. Parangin naman silang inan. Lagutan naman sa una. Elementary naman. May sambot mga katropa. Pumina. Thanks sa ura ito. Dito. Giantong yung ni Cole Winky. Thank you, Cole. Kuyang Winky. Attorney Resty Arnaez, side by side, mga katropa, ang sinaligan sa Kapitolyo ni Governor Pamela Barikwatro. Idol Jeff Ligaspi, mayong buntag niya. Kumusta mo niya, Idol? Mayong pagpaminaw, kaninyong tanan. Attorney Bauzon, good morning, sir. Salamat kayo sa paghapit ni ating programa. Eric Abagan. Nakusgan niya Skogon Parno. Nakao mag Zeus Dagbasla. Eugenio Boy Tagsipa. Tanaw minaw ko sa Sona. Presidente, kay naghanas ang saan?

0: Kung gusto mo maminaw ka, sinaaray mga katropa, aray mo sa sona, ayun mong kalimot sa pagtanaw ha. Kaya mag-blow by blow coverage taon yung hapon mga katropa. Adig State of the Nation Address. News Cañete Celestial, watching and listening from Basak, Lapu-Lapu City. Salamat kayo, sir. Alberto Plazos, Nanukans, Liloy, Zabuaga del Norte. May pagpaminaw niya ninyo. Mayong pagtanaw, salamat kayo. Good morning, Attorney Ray. Happy Monday, watching from Negros Oriental. Altea, Bato, Malaki, Puntillas. Good morning ninyo niya, Eduardo Tabasa. Tropang Attorney Ray, kusog kayo mo na rin sa Labangon. Salamat kayo, sir. Ang Banaig Tabasa. Ang buta ng mga Tabasa niyang napita mga katropa. Ram Delphine, good morning. Naminamin na rin General Maximum Avenue, Cebu City. Thank you kayo, sir, ha? Maunig ipaabot ka ron, Sherwin Roche Ferolino. Basta na, my win. Updates ka nun ay nakita na yun itong weekend. Sa nihag nag-exercise na mga katropa nito si SRP. Si Goofer. Goofer Yagonia. Mga katropa. Mabili ka Goofer na mo. Goofer Villacorta. Goofer Yagonia. Seksyon ni Bay Sherwin. Man siya ang pamilya nito Miss Bakno. Mga katropa gaabot. Good morning kaninyong tanan. Atong pamuton ang State of the Nation address atong tanagod sa ideklarar na saan. Kaya katong biagi mga katropa, pamuhagay ba ito niya ang flood control scandal. O niya, ipasaling ito siya nga mapasaka ang kaso ang katong mga responsable. Pero atong nakita, ipasaka ang kaso, ang kinigyano na magkayo. Magagagbay mga katropa, entrante, mga player sa ilang sindikato. Ang luoy ang mga engineer ni DPWH. Kaya di man utan na mulihok ng mga engineer, mga katropa, kung wa na panugo o punduhis mga politiko ng mga bag-agan. Kaya ang kwarta, mga katropa, di man makuha ni DPWH. Ang kwarta na kuha, gikan niya sa Kongreso. Gikan sa umos by balauranan, mga katropa, apil pa niya si Senado. Mauna ang ilang budget. Mauna ang ilang mga insertions. Ang pagpunggok nila ang nag-budget mga katropa kay ilang i-download ilang i-identify ng mga proyekto at infrastruktura labi na kining ilang favorite ng flood control project ay doon na may kapaingnan ini nila. Ang kantong mga tarong, of course, which is gabay na kayo ng administrasyon na, ipatubad din ang proyekto. What a question, ana. Ang duha kapaagi ng makakurakot sila una ang substandard na flood control project. O sa may example sa flood control project ay standard. Bandawi, pagkabaha mga katropa, lupog ang flood control. O sa nakita ng kamilyada, kawayan. Asa ka na, kawayan, kamilyada, flood control, kinsa may makapunggong baha na, bisang ihi ni mo lumpag. Ang kawayan ni kamilya mga katropa sa flood control. Mauna nga, dili ika-question, di ta ika-himog, dili ika-shock. Pag guma dito mga katropa, natural mag-guma. O sa may itaoy kupot ang kawayan mga katropa. Na maoy imong gamitong pabarog ang pundasyon, ang imong flood control, na perting dako ang pondo mga katropa gagigahin sa gobyerno. Kasikas! Mauna, gamisang ihi pa nimo, tumpag yun na ang flood control gagigamit ang kawayan mga katropa. Okay man ang kawayan. Gani, ipaghambong na dito sa China, mga katropa, gamaoy, gigamit nila pag-scaffolding sa mga high-rise nila, mga katropa. Kay bumen naman. Haginon, bumen. Linugon, bumen. Why problema? Pero kung buingong kang kamilyada, imistubo ang imong ibutang. Ha? Mga katropa, butangan imong kawayan, binuang na. Ha? Kay sure ko, diha sa bill of materials, mga katropa, why gibutang ang kawayan? Why buang-buang ang engineer bumutang ang kawayan sa flood control project? So, mao na yung usa. Substandard. Ang ikaduha nga grabing kurakot nila nga ilang favorite sa mga katropa. Substandard project ba ito? Kini, wag yung project. O kailan gitawag o ghost project? O sabi na? Mao na mga mga katropa nga ilang druigon kunuhay kinahanglang plant control na nipita niya. Human ilang druig, ratsada sila sa bill of materials usay kinahanglan nun, pilay presyo. Abot na yung taga 800 milyones, hapit bilyones mga katropa.
1: Kasikas!
0: O niya, ipatuman kunuhay nila. So na yung mga pirma-pirma nito, tuyok ang mga opisina mga katropa, to ako na yung inspeksyon nito, to ako na yung progress report nito. Pero pag tanaw pa, why project gani barongla? Perting na ko ang paldos mga kawatan mga katropa, gumikan kay ang ilang mahinon, kwarta na may. Kwarta na may. Labaw pa ni Fonzie scheme, kay ang Fonzie scheme mga katropa, kuha ang kwarta, gantos lang laing mga tao primado. Ang kinibaw, labaw pa mga katropa, kuha ang kwarta, gikan sa buhis katawhan, gagipasigtan mga katropa, public funds ang gikawat. Mao na yung dating diferensya niya. Fonzie schemes, gobyerno. Kawat sa katawhan, mga katropa. Pampubliko nga pundo, kaya Fonzie, primado man nga pundo. Ang kinila, pampubliko nga pundo. Flood control. Ghost project. So ang ilang tungaon, mga katropa, kwarta lang. Ang ilang mahino niya, kwarta lang. Walay proyekto nga ni barog, mga katropa.
1: Substandard
0: or ghost project, mga katropa. Bunay gi bulgar ni Bongbong. O niya, karon gi dali-dali san sa umun suman, siyempre, bunay i-salida karon. Ipansiwag ba nila? Kay gi-identify nila si Martin Romualdez, mga katropa, gamao ang mastermind in flood control iskandal. Kauban ni Zaldi ko. Ha? Saldi ko. Tuwan ako nung mga katropa, may surrender nyo sa Israel. Amot ko sa katinoon. Di asan ni Martin Romualdez, may ingo sa siya nga, porbida. Ako'y inyong datugan inigtanan, manabla ko ninyo. Muna itong ginasing si Martin Romualdez, mga katropa, kay siya magyo isalida karon sa State of the Nation address ni Bongbong Marcos. Mikunutin, taon-taon na magyong kagpahimuos niya atin. Ha? Martin Romualdez. Grabe naman yung kauwaw ni mo. Kaya akong naapakay uwaw na bilin. Martin Romualdez, sir. Makatabag kas mga Pilipino. Makapahimuot kas katawhan. Gagikawatan sa mga bag-agang politiko prehalimo niya. Kung imong amung-amungon, hindi imong igagawtin.
1: This time check is brought to you by Premium Deep.
0: Atong takna, alas 7:02 na.
1: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
0: Richard Lopez, good morning. Ha? Rob Delphine, salamat kayo. Diana Sunshine Delecano Somalinog. Ano kan skiyot mga katropa itong mga siligan niya sa Greenbelt, sa Talavera, sa Ubca, niya sa San Carlos Heights, mayong buntag ninyo niya. Santo Niño, number one na counselor na to, ang pinalangga kayo, Herbert Dognog Conde. Salamat kayo kaninyong tanan. Sa itong magbalik mga katropa, ang hanay sa mga balita.
1: Kasikas Express Balita.
0: Stand by.
2: Santo Basco.
3: Ako si Don, saka maestra.
4: Magka-ulcer ko.
3: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santo Basco. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Nakuna siya gaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong koto-koto.
1: Santo Basco. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santo Basco Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santo Basco Coffee Mix, regon ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santo Basco Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya, ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina,
4: gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Bebeng, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
4: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Ay, nahumanig kita si Katolo karahondan. Yun na pa. Anong sikim na namang hikap ng agwa?
8: Nalawag yung kamingawan pa.
7: Ang sumay mga kamingawan nga. Kuha na matagtulo. At alam usban ka ng tataod. Nagturbo bitaw ko.
8: Gimingaw yung ko'y.
7: Ang sumay mga kamingawan mo. Nga sikim ka hikap ng agwa.
8: Naamang kukuhaan niya sa una. Ayaw!
9: Exciting!
10: Lupig pa nimo ang na-scene zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulok ka high grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amo gi try, wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Para sa maputi nga panit,
13: mahamis nga kutis.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic

0: Mga katupa, exciting!
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7. Yes.
2: Portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na. Kasikas. Kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express. Balita.
3: XFM. Headline.
1: Og karon sa hanay sa atong mga balita. Adlaw nga Lunes, pitsa 27 buwan sa Hulyo tuig 2025. Dini sa ato, 4 anyos na paig human masunog ang balay tungod sa clip fan.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa kauluhan, korupsyon mao'y gustong madunggan sa mga Pilipino sa sona ni Bongbong Marcos karong adlaw.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa gawasan nasod, gubat sa Middle East, nagkalapad, niabot na sa Red Sea.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa business news, katapusang semana sa Hulyo, isugat og laing hugna nga oil price hike.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa health news, obesity, magkapataas sa risgos ng kalain-laing sakit.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa XFM Trending, Rider, may kagi human madakpan sa EDSA busway, apat ORCR sa sakyanan na bilin.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa sports news, LeBron James budua sa Philadelphia 76ers.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa showbiz news, pare nag-sorry kang Kuya Kim. Uban si kontrobersyal nga pamahayag nini bahin sa depresyon.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa balitang ekspesyal, sikat nga restaurant sa South Korea, gikiha kay ni gamit og itom nga hulmigas sa dessert.
2: Kasikas Express Balita.
3: XFM Headline.
2: Balitang bukal, balita sa lokal.
1: Og karon sa detalye sa atong mga balita. Dinhi sa ato, patay ang usa ka 4 anyos nga batang babae samtang naangol ang iyang 7 anyos nga uyuan. Uban nasunog ang ilang panimais, purok lubi si Chio Kaulong, Talisay City. Nabatay ang bata tungod sa grabing paso sa iyang naong ug lawas samtang ang iyang uyuan nakaangkon og paso sa tuo nga palad. Suma sa inisyal nga investigasyon sa Talisay City Fire Station. Anaas ikaduhang andana sa kwarto ang duha ka bata. Sa dihang miulbo ang sunog. Natuog ang 4 anyos ka bata samtang nagduwa og cellphone ang iyang uyuan. Nakaabgo lang ang 7 anyos ka bata sa peligro dihang mikatag na ang kalayo. Hinugdan nga milukso siya gikas bintana sa kwarto aron makalingkawas. Ang inahan sa biktima ganaas sa ubos gabahin sa balay. Misuway pagsaka aron luwason ang iyang anak. Apan nakalak ang pultahan sa kwarto. Na-rescue nilang bata pinagis bintana og daling gina sa ospital. Apan gideklarar kining patay na tungod sa grabing saman og paso. Ipasabot sa mga fire investigators kag posibleng hinungdan sa sunog mao ang pag-init pag-ayo sa clip fan.
2: Kasikas Express Balita.
3: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Sa laing balita, nagbugna si Cebu Governor Pamela Baricuatro ng Provincial Immunization Task Force. Pinagi sa Executive Order No. 40 aron magulo sa pagpatuman sa 2026 Measles Rubella Supplemental Immunization Activity lukop lalawigan sa Sugbo. Tumong din ang suportahan ng National Immunization Program sa DOH. Mapadaghan ang mapabakunahang kabataan o balikayan ang tigdas o rubella na mahimong hinungdan sa grabing komplikasyon o kamatayon. Libre ang measles rubella vaccine alang sa mga batang nagpanginarong 6 kamuan hangtod 59 kamuan. Isan unsa pa ang ilang vaccination status. Si Governor Baricuatro may chairperson sa task force samtang si Provincial Health Officer Dr. Sheila Fasciol ang vice chairperson. Ito kuno sa magpito ka sub-task group aron mo tutok sa pagplano, logistics, pundo, monitoring, surveillance ug information campaign. Aron masiguro og hapsay ang pagpatubas programa sa tibuok probinsya.
2: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal.
1: Sa balita sa kauluhan, sumaas Pulse Asia Survey. Ang pagkibatok sa korupsyon mao ang nag-unang isyu nga gustong hisgutan ni Presidente Bongbong Marcos sa iyang State of the Nation Address. Kapin 29% ng mga respondents ang gustong ipasiugnas Presidente ang kampanya batok sa korupsyon. Samtang 18% ang nanawagan nga imbestigahon ang mga nanambigit sa kontrobersyal nga flood control projects. Kung mapatubag niya. Ikaduha sa listahan ang pagpaabot sa presyo sa mga batakang palaliton. Isundan sa trabaho ang panginabuhian sa kamus nga kahimtang. Samtang wala pa mupadayag ang presidente kung isgutan ba niya pag-usama ang isyus korupsyon sa iyang SONA. Matod sa presidente, ang SONA usa ka taho gandos katawang Pilipino na kabahin sa mga nahimo sa iyang administrasyon sa kasmiaging tuig. Ipasabot usab niya kung giunsa sa gobyerno pagsagubang ang mga hagis sa ekonomiya kung ang mga lakag ang himo aron matabangan ang mga Pilipino. Aliwas panayon nga kawalay kasiguruhan sa tibuok kalibutan.
2: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal.
1: Samtang gihangyo sa House Prosecution Panel ang Senate Impeachment Court, aksyonan ang pagkailap sa nag-edit ng mga video clips gikan sa impeachment proceedings. Matod ni House Prosecution Spokesperson Ace Barbers, ang pagpili lamang og bahin sa mga hearing nga ipagpost sa social media mahimong makadaos sa integridad sa trial og makalibog sa publiko. Gingon ni Barbers nga ang impeachment case kinaglan hukman basis kompletong ebidensya og opisyal nga record sa korte, dili sa bubo og i-edit nga mga video nga ipagpost online. Ipagawas niya ang pahayag human gi-post ni Senator Pia Cayetano sa Facebook Reels ug gi-edit ang bahin sa hearing. Lakip ang panaghisgot nilang Senator Alan Peter Cayetano ug House Prosecutor Representative Shel Diokno kabahin sa giingog fishing expedition. Ipasiyong na ni Barbers ang pagpakita lamang sa piniling bahin sa proceedings mahimo makamugnag sayop ka pagsabot sa publiko. Gidasig usab niya ang katawahan nga tan-aon ang tibuok impeachment proceeding aron masabtan pag-ayo ang kaso ug malikayan ang pagkatag sa misinformation.
2: Kasikas Express Balita.
3: Balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
1: Sa bigas bahin ginawad sa Department of National Defense ang pahibalo sa European Union bahin sa Maritime Security Assistance Package alang sa Pilipinas ubos sa European Peace Facility. Ini ang unang tabang sa EU by kalamutan sa seguridad sa Indo-Pacific region ug gipahibalo human tigom ni Defense Secretary Gilberto Chinchilla Jr. ug EU High Representative Caja Calles. Iyantong Hulyo 23. Lakip sa tabang ang mga non-lethal maritime surveillance ug monitoring equipment, capacity building program ug espesyal nga pagbansay alang sa Armed Forces of the Philippines. Batod sa DND, pagkatabang kinis pagpalingon sa Maritime Domain Awareness sa nasod, pagpaayos koordinasyon uban sa mga kaalianong nasod, o pagpalingon sa abilidad sa AFP sa pagbantay sa kalihukan sulod sa kadagatan dinhi sa Pilipinas.
2: Kasikas Express Balita.
3: Balita sa international.
2: Balita sa international.
1: Panayon ang tensyon sa Middle East, bisan og bihunog makanyot ang mga airstrikes sa Amerika batok sa Iran. Giangkod sa mga Houthi rebels sa Yemen nga ilang giatake mga pasilidad sa lana sa Saudi Arabia sa Jizan ug Yanbu sa Daplin sa Red Sea. Samtang giakusan usab sa Iran ang Ukraine nga miatake sa usa ka Iranian commercial vessel dito sa Caspian Sea. Gagi kamatay sa usa ka tripulante ug gikasabad sa laing usa. Bisan walay bag-ong pag-atake ang Amerika ug Iran nitong Sabado. Giingon sa militar sa Amerika nga napadayon gihapon ang ilang naval blockade batok sa Iran. Suba sa White House, mas gusto ni US President Donald Trump ang diplomatikong paagi aron matapos ang panagbangi. Apat andam gihapon ang Amerika sa pagliho kun mapakyas ang negosasyon. Samtang gikamalak-an ang pagsampos mas lapad paggubat ka. Dinig bag-ong pinagsangka tali sa mga Houthis ug Saudi Arabia. nga mahimong makapekto sa supply sa lana o sa international kapag biyahe sa mga barko sa riyon.
2: Kasikas Express Balita.
3: Balita sa international.
2: Balita sa international.
1: Samtang usang patay o 15 ang naagol human gindaro sa usang kasakyanan ang mga tao noong Berlin Pride Celebration dito sa nasod Germany. Sumaas kapulisan sa Berlin. Nahitabong insidente sa Tiergarten Park doon sa Brandenburg Gate. Din usang kaputi kasakyanan ang nakabangga sa dagang tao. Gatusan kalibo ka mga tao ang malinaon nga nitambong tinuig nga Christopher Street Day Celebration. Usa ka pinakadakong LGBTQ event sa Europe. Sa wa pa kinikalit nga nahunog tugod sa insidente. Daghang emergency responders ang ginala sa lugar. Ang pipila sa mga samaran anaas critical nga kahimtang. Sumaas ka pulisan ilang natino nga suspect. Ingong ano na'y kalabigitan sa Islamist extremism. Padayon pa ang operasyon sa mga otoridad aron madakpan ang suspect.
2: Kasikas Express Balita.
1: Atong takna alas 7:21 na.
2: Time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Belated happy birthday nga doon ni Scarlett Nina Elizabeth. Nag one-year-old ang kinapalagaan. Ilang fiscal Loserale de Aslapu-Lapu. Ni Colonel Loserale Yongli. Bokpre. Send siya kayo down kay Giningi Mas Joaquim. Nagla na mo i-monitor. Nag-celebra sa iyong first birthday. Ang Enchanted Garden Theme dito sa Victoria Hall sa Park Lane International Hotel. Ang pamilya ng Loserale sa paghagop sa grasya sa pag-abot og usa ka tuig ni baby Scarlett Nina Elizabeth Loserale. Gusto lang ko sa itong mga Bokin Town na pakyas ko sa pag-tambog sa malipayon kayo na celebration. Bumawi ko po, pre. Kung karon padayon pag-monitor sa Joaquim Town, akong anak mga katropa. Nalipay ta, hinig na ay mga dengue, mga hotlines o mga centers aron mo tutok o mauna ang pagtanaw. Kay uso na sab kayo ang dengue mga katropa. Monitor sa pag-uubos lagi sa platelet unta mo saka. Yan diha sa Sambag 2. Kumusta na may buntag luloy. Hindi na ito karong mga orasa mga katropa. Sa atong pagbalik ang dugang hanay sa mga balita.
3: Sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marilo, sorry sa kong atledo. Mangingi ko na sakit. Dayong muto ni inong poog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Dili na masakit akong puso. Nang pasalamat ako na naayo ko sa Santon Plus.
5: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Nano man?
7: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na? May santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
8: Oh anak, mo kini mo yaya. Guwapa kayo, no?
9: Kiss ni Yaya, anak.
10: Dili ko maoy, dili ko maoy.
9: Anong di magamukis ni Yaya? Magwapa man kayo na.
10: Dili ko maoy, dili ko maoy. Maldita magina siya, ma. Gahapon bitaw ni kiss si Papa niya, iyang gilabaro.
9: Ay,
0: exciting!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
13: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kit ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
12: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
18: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Building.

0: it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin
1: and ng baby nyo.
0: I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
2: XFM.
3: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, 7:29 na.
4: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express! Balita!
2: XFM Business News.
3: Sa kasika sa Patigayon, katapos ang semana sa Hulyo, gisugat og laing hugna sa oil price hike. Si Katropang Crystal Joy Filarca sa report.
5: Posibleng musa kapag-usab ang presyo sa mga produktong petrolyo karong semana base sa dagan sa trading sa world oil market. Gibana ba na nga musbaw ang presyo sa diesel og mga 6 pesos matag litro, ang gasolina og 5.90 pesos matag litro og kerosene og 4.30 pesos matag litro. Matod sa independent oil company nga Jetty Petroleum, posible usab nga mosaka ang diesel og 6 pesos hangtod 6.50 pesos matag litro. Samtang ang gasolina, mahimong mosaka og 5.50 pesos hangtod 6 pesos matag litro. Gipasangil sa Jetty Petroleum nga ang pagsaka sa presyo sa lana tungod kini sa kabalaka sa posibleng pagkaputol sa supply sa krudo gumikan sa padayong pagsira sa Strait of Hormuz nga usa sa importanteng agianan sa oil shipments sa kalibutan. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkay-usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filarca, XFM News.
4: Kasikas Express Balita.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
3: Atong i-check mga katropa ang ato nga kasikas sa panglawas.
2: XFM Health News.
3: Obesity, magkapataas sa risgo sa nagkalain-laing sakit. Si Katropang Ana May Perez sa report.
6: Ang obesity o sobrang katambok, dili lang makapabugat sa lawas kung dili makapadugang usab sa risgo sa daghang seryosong mga sakit. Sumala sa mga eksperto, ang mga taong obese, mas delikado nga maigo sa high blood pressure, type 2 diabetes, sakit sa kasing-kasing o stroke. Mas taas usab ang posibilidad nga makasinati o high cholesterol, fatty liver disease o chronic kidney disease. Dugang pa ang sobrang timbang, mahimong hinungdan sa sleep apnea, diin mo hunong ang paginhawa sa makadiot samtang natulog o osteoarthritis na makapakurat sa kasakit sa tuhod, hawak o ubang mga lutahan tungod sa sobrang gibugaton sa lawas. Ang obesity, nalambigit usab sa mas taas nga risgo sa pipila ka klase sa cancer, sama sa cancer sa suso, colon, matris ug atay. Mahimo usab kini nga makapaapekto sa kahimsog sa pangisip, pinaagi sa pagdugang sa posibilidad sa depression o anxiety. Giaghat sa mga doktor ang publiko na magpabiling aktibo pinaagi sa regular nga ehersisyo, pagkaon og balansi og masusansyang pagkaon, paglikay sa sobrang tamis og mantikaon nga pagkaon og regular nga pagpa-check up aron malikayan ang mga sakit nga may kalabutan sa obesity. Mang katropa, adlaw-adlaw ang pag-inom sa Santhone Vitamin C nga produkto sa Yes to Health, ang numero unong bitamina nga makapalig-on sa immune system. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
4: Kasikas Express Balita.

0: FM. Trending karon. Trending karon.
1: Rider mikagi uhuman madakpan sa EDSA busway. Dapat yung UR o CR sa motor na bilin. Si katropag Philip Seruano sa Sugilano dini.
2: Misibat ang usag ka motorista human madakpan sa mga enforcer tungod sa illegal nga pag-agi sa EDSA busway sa iyo sa buntag nedong Sabado, Hulyo 25. Sumala sa DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation, nag-counterflow pa ang rider sa southbound lane tali sa EDSA Guadalupe o Buendia busway stations. Wala usab gani nagsulubog helmet. Nahatag na sa rider ang iyang driver's license, official receipt o certificate of registration. Apan kalit lang kining mipadagan sa motorsiklo aron makalikay. Ang maong report gipo sa DOTR sa ilang official Facebook page nga nakadali og reaction gikan sa publiko karon ang mga dokumentong iyang gibiyaan itog yan sa LTO samtang makayo usab ang mga awtoridad og show cause order batok sa maong rider. Para sa itong magkatropa nga mga kalalakinan, kinsa na problema na sa ilang lawas ng kalipay. Karong magkatropa, di na ka na ang ikabalaka. Kamikan kay, ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, mapalit na kinisa niyo mga suking butika. Kay sa Turbo, wagas ang lakas. Alisan kayo sa Pilipino para sa Pilipinas, kinia niya certified Turbo user, katropang Philip Serrano, ex-FM.
0: Kasikas Express Balita! FM Archives.
1: Kuy-kuyon ta ang kasaysayan. Pinaaging katropang da kuy-kuy.
3: Si Pantalyon Piligas mas na ilhan isipliyon kila na taon niya tong Hulyo 27, 1873 sa Bakong Negros Oriental. Sa pagkabot niya sa sugbo niya tong 1895, nagtrabaho siya sa usaka botika o dito nakuha ang angga nga Leon Kilat. Sa uhay, may apel siya sa katipunan o nanahimong leader sa revolusyon sa sugbo. Siya ang nangu sa gubat sa 3 de Abril niya tong Abril 3, 1898 din nakapugos ang mga katipunero sa mga Kastila sa pag atras ganto sa Fort San Pedro. Apan pagabot sa dugang sundaong Kastila, napugos silang mubiya sa siyudad. Niadong Abril 7, 1898, dito sa Karkar, kilimbungan o gipatay si Leon Kilat sa pipila kalokal ng opisyal nga nahadlok sa panimaw sa mga Kastila. Gipakita ang iyang lawa sa plaza isip pasidaan o gilubong sa wamailing lubnganan. Bisa namatay siya sa edad nga 24, nang pabilin si Leon Kilat nga simbolos kaisog sa pagigbisog alang sa kagawasan. Ang iyang ngaan gipasidunggan pinagi sa Leon Kilat Kilat Street sa Cebu City, Plaza General Leon Kilat sa Karkar, o guban pang monumento o mga buhat na nagpasidungog sa iyang kabayanihan. Sa atong mga katropa, paliguna ang iyong lawas. Tumarget mo kadadlaw o santon vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C, para dilitadali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Da Koy Koy, XFM News.
0: Kasikas Express Balita.
1: Balita sa sports. Sa kasikas paugnats kusog, LeBron James mudula sa Philadelphia 76ers. Si katropang Jairo Baiking sa Italia.
4: Nipahibalo si NBA superstar LeBron James nga maduwa siya alang sa Philadelphia 76ers sa umabot nga 2026-2027 NBA season. Ang 41-anyos nga upat kahigayon nga NBA Most Valuable Player naglaom nga matabangan ang 76ers nga makadaog og kampiyonato sama sa iyang himo sa Miami Heat, Cleveland Cavaliers ug Los Angeles Lakers. Base sa report, mupirma si James og duha ka tuig nga kontrata nga nagkantidad og $8 million. Makaduwa niya sa Philadelphia ang mga batan-on nga sila si Joel Embiid, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe ug si Jaylen Brown nga bag-o lang na trade gikan sa Boston. Sa miaging season uban sa Lakers, naka-record si James og average nga 20.9 points matag duwa. Sa iyang mensahe, gipasalamatan usab niya ang Los Angeles, Miami ug ang iyang hometown nga Northeast Ohio. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug natibuk-ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santol Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinayin yung katropang Jairo Baiking, ex-FM News.
0: Kasikas Express Balita.
1: Atong takna alas 7:38 na.
0: Sikas Traffic Situationer Report.
5: Isang araw nagmamanim.
1: Atong i-check ang kasikas sa gawas. At sa sitwasyon ganun sa kinatibok ang Metro Cebu area. Asa na pitang traffic niling adlaw nga Lunes. Unang adlaw si Mana mga katropa kasagaran. Traffic yun, bisagasa. Lunes o Biyernes din sa syudad. Asa nanukan karon mga katropas katropa nga Eric Amaro at ang susihon. Huwag inyo sang madunggan mga katropa unsay mga daan nga inyong angay likayan kung naapamoy kahigayunan. Karong mga takna ah mga katropa.

0: atong susihon na karong taon-taon aga mao nga situationer report. Basta di pa itong i-check ang kasika sa showbiz.
1: Showbiz news! Showbiz balita!
0: Pare, nagsorry kang Kuya Kim humans kontrobersyal nga pahayag. Bahin sa depresyon. Si katropang DJ Reyna Chinita sa balita.
2: Good morning, good morning, Kabisayan. Good morning, Cebuanon. Good morning, mga katropa. Gidawat ni TV host og mental health advocate Kim Atienza ang pasaylo sa usa ka katolikong pari human sa kontrobersyal nga pahayag niini bahin sa depresyon ato sa humili. Sa iyang Facebook post, giingon ni Kuya Kim nga iyang gidawat ang pagpangayo og pasaylo ni Reverend Father Joel Humarsos Bigatos og nahinaot nga ang nahitabo makatabang sa pagpataas sa kahibalo sa publiko bahin sa mental health. Nagsugod ang isyu human sa pahayag sa pari nga daghan kuno nga ang may sakit nga anaa sa ospital apan adunay uban nga baskog apa na depress. Mitubag si Kuya Kim nga ang depresyon o sa katinuod nga seryoso nga medikal nga kondisyon. Sa iyang pasaylo, giingon ni Father Gatos nga wala niya tuyo ang makapasakit kang Kuya Kim sa iyang pamilya o sa mga tao nga adunay depresyon. Gihatag usab sa pare ang iyang pakigduyog sa pamilya ni Kuya Kim sa pagkawala sa iyang 19 anyos nga anak nga si Eman Atienza. O misaad nga mas mihimong o mas nahimong mapinanggaon o sensitibo sa iyang mga mensahe sa umaabot na nga humili. Yes, mga katropa, maaw ka na nga itong updated showbiz chika sa adlong Lunes o ayaw kalimot nga ubanan sa pagpalambo o pampabaskog ang inyong relasyon ni Mrs. Kauban sa Turbo Dietary Supplement for Men. Tungod kay 100% natural, safe and effective para kanunay satisfied si Mrs. Mag Turbo dahil sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ang inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa Showbiz Balita sa FM News.
1: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
0: Atong balikan mga katropa, si katropang Eric Amaro on board sa patrol.
1: Live report. Live report.
0: Katropang Eric, good morning.
3: Good morning katropang Andre. Good morning sa mga katropang Sugiri sa XFM Cebu 8.3. Dris Goss nga bayan kung mga oras sa katropang Andre. Medyo nindo ang atong dagat sa panahon, no? Nawa't ay mga pagdalig sa baguan. Niya, kusok po at usap ka makita ang flows dagat sa traffic ko sa mga major thoroughfares din usap sa syudad sa eh, at mangi-check at mga dere. Kaling at mga nag-unang istasyon na mag-istita o station 1 to station 11 po. Daon niya. Sa atong pangalidaw and Pagkaso Avenue, so far so good. Katro pang atunay mga kaigalaan, flowing ang dagat sa trapiko live to moderate lang ang dagat sa trapiko. Diris may CIT area o paingon na, diris may kinipogan si Pusaw at Basimila, medyo matrapik. Ito na may mga traffic lights, so niya baga na po agad doon sa mga sakyanan na hinin na po agad dagat sa trapiko. Apanggikan dis Bulacaw, paingon na sa may Mambaling area. Kung ano, flowing na kayo ang dagat sa traffic ko katropang atunay. Likewise, there is my FBC street, no? Going to SRP and from SRP to Mabaling, flowing lang ang dagat sa traffic ko tungkol sa Lasay, Sangado, sa Sonsos, Kamantagon, kining counterflow lane. Ipatuman mo sa ato sa mga Cebu City Transportation Office. So, niya, sa kinipong SRP northbound lane, hapsay na kayo katropang atunay mga kaigsuunan po. Likewise, there is Ospenia Boulevard, paingon na this my capital area. Dire ra gyud sa mga major intersections sa Dakben Subo mo traffic rog pag orasa kay adlaw ng Lunes sing balik sa trabaho kini nga patigayon o gaingon man sa klase pod sa mga estudyante kadto mga tuloy mga kaigsoonan pod. Inon sa tug paglinaw sa base control operations sa Cebu City Transportation Office CCTO murag mingaw rong adlaw kadto mga tuloy murag usar wa gyud ay no counter flow lane na din sa Cebu dag ang ilaw sab nga natala o niya kagabi pa ang last nga bangga nga or accident sa dalan ang ilang natala o sa kapedestrian na banggaan sa motorsiklo dismay bayanihan and Bakalso na ay physical injury katro mga tuloy mga kaigsunan. Kalbong taga. So, upside malinaw, ang dagan sa trafico dress gawas nga bahid mga kahigalaan po. Da? So, katapang atunay, mga kahigalaan mo nito kasiga sa dagan sa trafico ng mga oras sa mga katropa para permitting uptake lag si condition mo ng adlong Lunes, pangapin mo, Santo Plus Copeng sa Gignama, si Yes Wealth Incorporated. Nangapin na mo, nanambal pagin mo mga kahigalaan. Alang sa Ligosang Pilipino, para sa Pilipinas, inyong katropa sa dagan sa trafico matag buntag sa katapang Eric Amaro, XFM News.
1: Live report.
0: Atong takna alas 7:44 na.
1: Time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: Si Joel, dili ko katarong tulog. Ilang na kasima na ang ilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Hangtod sa nitukar na ang akong asilog. Gasukasukan ako. O kapalpitate na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ginito ka rin akong acid. Karon, tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di mag dili makuha na kong ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Ako magalibana o napadong mga abang siguro ni ay yun na, magpa-asip ko nga babaeng bayaran.
9: Hi, sir. Mga bang ka?
10: Iyaks! Kaluod!
9: Nganong luod man, sir?
10: Di ko ni mo eh. Pareha mo ugag naong sa kong asawa.
9: Ayaw!
11: Exciting!
12: Balanced diet?
13: Check.
12: Regular exercise?
13: Check.
12: Vision X Plus?
13: Check.
12: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
14: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement Ferment.
16: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
17: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
18: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilik. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM.
0: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:49.
19: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express Balita.
20: Mga balitang makapahimuot. Makagaan sa buot. Balitang pinasahi. Katuhoan dili apan tinuod. Balitang ekspesyal.
0: Sikat nga restaurant sa South Korea. Gikiha kay nigamit og itom nga lumigas. Isip dessert. Si katropang Ray Box sa Sugilano nini.
21: Sa katuig ang dagiya sa Osaka duha ka Michelin restaurant dito sa South Korea tungod sa giingong paggamit og mga itom nga hulmigas isip topping sa maong dessert. Sumapas mga prosecutor mga katropa gilapas restaurant ang food safety regulations kay ang maong klase sa hulmigas wala maapil sa napo ka klase sa insekto nga kitugutan sa balaod nga mamahimong pagkaon dito sa South Korea. Gituho ang gi-import pa ang mga hulmigas gikan sa Thailand ug Estados Unidos og gibutang ang tuluhang to di makahulmigas sa matang dessert aron makahatag og aslom nga lami. Gibot niya kusab sa Food Safety Ministry nga kapindo si Milka Servings ang nabaligya sa restaurant suit sa hapit upat katuig nga mikabat og 120 milyones ka Korean won o kapinsa 81 mil dolyar ang kantidad. Gawa sa usa katuig nga pagkapriso nangayusap ang prosekusyon og 20 milyones ka won sa multa batok sa tagiya sa restaurant. Dipinsa sa kampo si akusado gingong giservihan lamang ang baong dessert sa mga customer nga miuyon daan sa pagkaon niini. Gikatak nang ipagawa sa korte ang desisyon sa mong kaso sa sayong bahin sa buwan sa Setyembre mga katropa. Pastilan. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka pirmi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagin si Mrs. Magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga adunay maka og klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dilipa inyong labing-labing pag turbo na kay sa turbo wagas ang lakas alang sa nagayusag Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa balitang ekspesyal.
19: Kasikas Express Balita.
22: Pulong sa kaluwasan.
23: Pulong sa kaluwasan. Sa
0: kaluwasan. Hinuklugan ng pulong sa kaluwasan uban ni Pastor Attorney Paul Lopez.
24: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Galacia 2:21 nagingon. Wala na ko isalikway ang grasya sa Diyos. Kay kun ang pagkamatarong pinaagi pa sa balaod, si Kristo namatay lamang nga kawang. Higala na sayod ka ba nga ang atong pagkamatarong atubangan sa Diyos adunay kalabutan sa mga maayong butang nga atong masinati matag-adlaw sa atong kinabuhi. Daghang mga Kristiyano nga daw adunay gihuptan nga listahan sa ilang mga pagabuhaton aron makabot ang pagkamatarong kung ilang isipon nga nakatuman sila sa ilang gibuhaton, ilang isipon usab nga sila matarong. Apan kung mapakya sila, isipon nila nga ang ilang kaugalingon dili gayud matarong atubangan sa Diyos. Apan kinisayop nga pagsabot sa pagkamatarong sa perspektibo sa Diyos. Giingon sa kasulatan nga tungod ganato si Kristo nga wala makasinati og sala, gihimo niya nga sala. Aron diha kang Kristo, mahimo kitang pagkamatarong sa Diyos. Higala ang atong pagkamatarong at ubangan sa Diyos, wala nakabase sa atong binuhatan. Kay kung mahimo pa nato nga luwason ang atong mga kaugalingon, di naunta kinahanglan pa nga mo anhi si Kristo aron mamatay ka nato. Ang atong pagamatarong at tubangan sa Diyos nakabase sa gibuhat ni Kristo Hesus sa krus. Siya nahimong sala alang kanato aron nga pinaagi sa iyang pag-angkon sa atong mga sala. Ato usab nga maangkon ang iyang pagkamatarong. Karon dayon dawata kining maunggasa sa pagkamatarong ug imong masinati ang mga maayong butang sa imong kinabuhi. Gumikan kay kun ikaw matarong at tubangan sa Diyos, wala na ibabag sa pagpanalangin sa Diyos sa imong kinabuhi.
2: Kasikas Express Balita.
0: Ang pulong sa kalawasan mo'y nagtak-op ning atong tulumanon.
2: Kasikas kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Good morning, ganto sa ato ng mga suking tigpaminaw. Ganto ni mga orasa, mga katropa, nagsunod ini nga itong tulumanon, nilabi na ang pag-atang usab sa ato ng sunod nga tulumanon. Greet ko sa Arohado o Kahipe Family. Diyan sa Ubka 3, Kiyota. Lloyd Evan Arohado. Ang atong kinapalanggaan niya sa East-West Rural Bank.

Good morning, Madam Jonisha Enoho. Diha sa Uslub, Cebu. Kapsali Hilsen sa Talaytay, Argao, Cebu. Yung buntag kaninyong tanan dihate. Salamat kayo sa inyong pagsunod. Iningatong tulumanon. Ernie Rock. Good morning, Marvin Morales. Thank you kayo, brother. Jolivine Bayugo. Bayuga buntag morning sir, shout out kong Julita Binos sa Luok Malabuyok gikag Nestor Wario Lapidin. Wana tay igog oras inig atog tulumanon busunod ag Bull's Eye. Sa ganin lang usab kinatibuk ang persa sa 88.3 XFM Cebu. Pinauluhan sa itong station manager John Lay Biking at ang news director Philip Serohano at ang mga kaumang news reporters and news writers at ang partner Andres Master Control Rap Rap Baring Alangs na kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang inyong umos galagad sa kahanginan Katropang Ray Gialon Dalaygon na ang news Katropa mo. Exciting.